0: 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nga dahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon nga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Ito si Teresa Ahero sa Hingaog City.
5: Yes, Igan.
4: Magkasimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
5: Okay.
4: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan, sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, sa oil.
5: Okay.
4: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya ligid siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos siya hubang mo yung yaplas, limboto, di na ulian. Then karon bili naman niya siya makaliyok. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botilya.
5: Oo.
4: Tulo ka biton, o. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higdaanan.
5: Salamat sa
4: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa Ginoo na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
5: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan.
4: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
6: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
7: O lagi, Mare, nangita manggod ko po shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
6: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Pawn Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Pawn Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
7: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Pawn Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
8: FA Pawn Shop.
9: Mga on na ta.
10: Uy, kalami sa sinabaw.
11: Naabay kinilaw.
12: Ilabas ang bida sa lamisa.
13: Fuego Blend Jelly Paste.
11: Kalami ane.
13: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian, sa timpla, sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
12: Sukad karon, matag-hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego Blend Jelly Paste.
10: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
14: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
15: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
16: Nagpunod pa mo ng aktang ni Muyots.
15: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani Dye.
16: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
15: GRD Printing Services?
16: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
15: Kanindot, no?
16: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
17: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
10: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
18: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
8: May aga, igan Pastor Richard. Bisan pa man, ako si Myrna sa gihapon. Myrna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kay ang aroma, maayugid inisya sa paso. Kay ang akon ba na paso sa motor. Karon gigamitan ko siya sang aroma. Na wala ako sa migigamit sa iya nga iban, kundi ang aroma lang, ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya, nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang. Na sabong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako frog ko ang aroma, kaya ako isa nagapanguma. Nagkaroon ako ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya frog ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pang haplas. I love pa rin aroma.
18: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
9: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
18: 90s.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Unsa may ato igan?
2: Ako po, eskimo ni ang aroma.
1: Aroma, yes, gagamit kag aroma.
2: Oh, gaplas ng aroma, pastor, nga ang among sakit sa kaning mga katukatol. Importante yun kayo nalipay, wala po.
1: Wala.
2: So, ang katulang gaplas na mo, ang aroma.
1: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
2: Sa Ginoo, Pastor Dami.
1: So igan, salamat kayo. Kinsa kani pangalan ani?
2: Noel Estina.
1: Noel Estina diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy.

0: Nugget blend together. Soika blend. Jelly paste. Sukad karon mataghamal. Kaupan yun na to kanunay ang bida salamisha. Ang Fuego blend. Chili paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend. Chili paste. Available in 120 ml and 200 ml. Pricey starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
2: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
3: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
4: Nagpunod pa mo ng aktang ni Muyots.
3: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani, Day.
4: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
3: GRD Printing Services?
4: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Kanindot, no?
4: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
5: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
6: Wa ka na'y pagitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: O sa may ato igan?
5: Ako po, testimony ang aroma.
4: Aroma, yes. Gagamit ka aroma?
5: Oo, oh, naplas ang aroma, pastor. Nga, ang among sakit sa kanin, mga katol-katol. Importante yun kaya nalipay yung wala po.
4: Wala?
5: Oo. Ang katulad ng gaplas na mo, ang aroma.
4: Salamat sa Ginoo, salamat di kayo.
5: Sa Ginoo, Pastor Dan.
4: So Igan, salamat di kayo. Kinsa ka ni pangalan, ani?
5: Noel Estina.
4: Noel Estina diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.
6: Mga on na ta.
7: Uy, kalami sa sinabaw.
8: Naabay kinilaw.
9: Ilabas ang bida sa lamisa.
10: Fuego blend, jelly paste.
8: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend, jelly paste.
9: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend, jelly paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend, chili paste, available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.
11: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
12: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gina ayo.
11: Naapari ay na!
13: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod dako nga tarpaulin printing na asaptay signages.
9: Kanindot no?
13: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
12: Naasaptay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
14: sa GRD, Quezon Printing Services.
11: Doon na tadi rin, no? Accessible o affordable nga printing services.
13: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
15: Bisan ka, boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
16: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
17: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
18: Ay, daw, ay, kadaghan mong yayaan ni. Ay, napay tarpaulin. Ano ko magastuan ng anniversary, uy?
19: Nagpunot pa po ng aktang ni Muyots.
18: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
19: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
17: GRD Printing Services? I feel good.
19: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
11: Kanindot, no?
19: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
20: Hello, Dine. May anak po sa GRD Printing Services.
21: Huwag ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
22: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
23: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
24: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
23: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
3: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema, Mare. Adda dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anong og? Malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Happy anniversary.
5: I love you. So
4: akong gift nimo.
5: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
4: Ganahan ka?
5: Salamat, Han.
4: Di pa.
5: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
4: Ang unsan?
5: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
4: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
3: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: sa ato igan?
1: Na ako'y magulang pastor ba nga? Nag... sakit dito sa takurong pastor. Nagduaw ko dito pastor sa iya, dala ko gigimak. Wala ra kabuok pud akong gipalit.
0: O sakit ang sakit.
1: Duha na ka bulan pastor, wala gid siya nakabakod. Naglubog sa pastor na daghan kay nang bukol sa iyang mga tiil pastor, kamot na kanang
0: pasmo
1: sa julin pastor. Murag taas gid siguro ang iyang uric bay. Kay daghan kay sag mga bukol sa mga kamot pastor, tiil, aguy ngini kay tanawon pastor. Ta inom na ako sa gigimak. Duha ka buok pastor.
0: Duha ka buok.
1: Dayon sa ako nga sus. Salamat kay nga nigduaw ka sa kuabak. Ay, salamat. Gabi ina po, di pa ina nga po na ko sa utro. Dora, di akong kabuk, pastor.
0: Yes.
1: Ala, pastor, pagkabuntag, pastor, nagbakod man.
0: So, nakasimba.
1: Salamat, kid ko sa Ginoo, pastor. Naghilat, kid ko pa, salamat sa Ginoo nga nakabakod. Di ako magulang for 2 months.
0: 2 months.
1: Ay, ka bakod.
0: 2 months nga naglubog, nakigda lang.
1: Oo, naglubog. Ito, pastor, nga nang gamay, nagudiyang matiin.
0: Upat lang kakapsula ang nainom. Nakabakod.
1: Oo, dayo, nagduaw sa diri sa mua. Tus, sa Ginoo pastor, nagdito mga bukol siyang lawas pastor, nangawala man ka na.
0: Nangawala na. Salamat kay Iga na. Salamat Igayo.
1: Sige pastor.
0: Get okay, later. Salamat.
2: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
3: Yes, unsay ato ipabot nga testimony sa ato mga tigpaminawan?
4: Pasalamat po pastor sa BG Max nga sa kaayo nga gihatag niya. Labi na sa akong papa po pastor nga duha ka adlaw gikuha na mo dito sa nawan kay dili pud siya kalakaw. Kay oh. Kanang wadan siya kusog. Pagkuha sa akong mama gipainom niya BG Max tulo ka buok. Tingala siya nga nilihok-lihok na iingit siya kabaro.
3: Oh.
4: Dayon gipalitan ako siya BG Max pa sa atong ni atong maramag ni adto ko karon kaloy sa Ginoo naulian na gi sa pastor makalakaw na siya. Tingala na akong mama nga migawa siya sa siya ni adto na siya siya na ning kamot nakalakaw siya.
3: Pila siya kadlaw nga dili magkabagkod ha? Atong tuwa pa siya sa naawan?
4: 3 days siya dito pastor kanang nawadan dito siya
3: sa potassium. Ah okay. Karon okay na siya?
4: Okay na siya ron pastor.
3: Salamat.
4: Pasalamat sa Ginoo nga makalakaw na gid siya.
3: Okay. Kinsa kanini o ga taga-asa?
4: Igan si Rilyn Patrice ni pastor sa barangay Mauswagon Don Carlos.
3: Salamat kay Igan na. Salamat.
2: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
9: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
10: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
9: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Unsa may ato igan?
3: Ako po, testimony ang aroma.
2: Aroma, yes, gagamit ka aroma.
3: Oh, nga-aplas ang aroma, pastor. Nga, ang among sakit sa kanin, mga katul-katul. Importante yun, kaya nalipay yung wala po.
2: Wala?
3: So, ang katulang gaplas na mo, ang aroma.
2: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
3: Sa Ginoo, Pastor Dan.
2: So igan, salamat kayo. Kinsa kani pangalan ani?
3: Noel Estina.
2: Noel Estina diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.
4: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal ni no.
5: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
4: Naa pa di ay na!
6: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
5: Kaningdot no?
6: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD, Quezon Printing Services.
4: Doon natadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
6: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
8: Good morning, palayog pa ila.
9: Si Kuane, si Kristen sa Hingoog City. Pasalamat ko nga pag-inom sa akong mama o VG Max. Kaning nakainom akong mama ba sa VG Max, nakalakaw na siya.
8: Uy, ano man, di makalakaw imong mama?
9: Oo, nakalakaw na siya sa mga 2 months ang iyang pag-agwansa sa dilig pakalakaw niya. Pag-inom sa VG Max, nakalakaw na siya.
8: Okay, pilay edad sa imong mama?
9: Mura magkuan, pastor, kaning murag nalulid ba? Walay umoy iyang mga tiin.
8: Okay, so okay siya karon. Pila kapsula iyang nainom?
9: 5 ra ka buok, pastor.
8: 5. Karon nakalakaw na.
9: Karon nakalakaw na siya.
8: Okay, asa kadapit sa Hingoog igan?
9: Ana sa Barangay Santiago.
8: Okay, salamat kay igan na. Salamat kay Gayo sa pagtawag.
10: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
11: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
10: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop, diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
11: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
10: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
12: FA Phone Shop.
13: Bisan kabus kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
14: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahilo na sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
15: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
16: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
15: 90s.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magkakasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Ako si Teresa Ahero sa Hingog City.
5: Yes, Igan.
4: Magdisimunay ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
5: Okay.
4: Di siya makalibo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
5: Okay.
4: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos siya hubang mo yung laplas, limboto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makaliyok. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuan botella, tulo ka bitol, karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung higaanan.
5: Salamat sa Diyos.
4: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuodan na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangina ng mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
5: So, Aroma Herbal Oil ka, Igan?
4: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitugagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
6: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
7: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan Gana, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaha ang iyong entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated, Kapi sa Bukidnon, Garbo sa Pilipinas.
1: Kapi ka muna.
2: Kinsa ni pala yung taga-asa?
3: Si Mark Vitaling niya, Pastor, sa Marihatan, Pagbahanan.
2: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
3: O, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubag ng kuhod. At lasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
2: Taas ay mong, ano saman, kanang naka-arthritis o taas, ano saman, imong paminaw di sa lawas?
3: Nakoy arthritis.
2: Nag-arthritis.
3: O, nagpakita po sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
2: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
3: Tulog ka adlaw.
2: Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na ka, humang ka, nakapla sa atong aroma.
3: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
2: Amen. Okay, salamat di kaayos sa pag-testify. Everybody
4: line up! Hala! Kagwapa ko dani mga tarpulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
5: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo!
4: Naapari ay na!
6: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
5: Kanindot no?
6: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD, Quezon Printing Services.
4: Doon natadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
6: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
8: Numero 1 sa balita.
9: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
8: Numero 1 sa serbisyo publiko.
10: Nanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon may mga kasma.
8: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
11: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
12: Ang musunod nga programa nga inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay lakot kining sibihan.

0: Amahan na mga Diyos, salamat kay Ginoo. Salamat kay Amahan sa laing adlaw nga imong gipahulan usab ka namo karon. Lord, thank you kayo sa imong mga pag-amping sa matag-usa. Ania nakadangat kami Ginoo ning dapitang malinaon. Giiway mo kaming tanan sa mga taong dautan. Salamat Ginoo. Tungod kay gampingan mo usab kami gilayo sa mga diskresya sa kadalanan. Hinaot Amahan sa tanang gutlo. Sa among paglawig, ibabaw ning kalibutan. Naot ka kanunay sa among taliwala. Maluoy ka Ginoo na sayad ka sa among kalisod. Na sayad ka Amahan sa among kakabos. Wala kami arang mahimo kung ikaw bulag ka namo. Busa Ginoo nagpagimaluoy kami. Ayaw una Ginoo pagpalayo. Taghan pa kami isugilon kanimo Amahan. Pasaylo a kaming tanan sa mga sala nga among nabuhat. Tabangin taon kami Ginoo nga makakaplag og mga dagayang grasya. Gikan kanimo usab aron kini maggamit namo sa among inadlaw-adlaw nga mga gimbuhaton. Amahan, nagkaanam usab ug kakuyaw ang kalibutan. Tabangin taon kami Ginoo. Malayo kami Amahan sa unsaman nga mga katalagman. Tabangi kami Amahan nga unta sikinsan dunay mga balatian, ayuhon mong ilang mga sakit. Hatagan mo kasulbaran ang among tagsa-tagsa ka mga problema. Apil sa mo mga mahal sa kinabuhi, Ginoo, ikaw ang nasayot sa ilang kahimtang karon. Tabangin taon sila, Amahan. Tundo na yung mga suliran karong gihambin. Maluoy ka, Amahan, hupayon muntang ilang mga sakit. Salamat kay Lord. Sa din mo malikayan, makabuhat kami o mga kasaypanan. Pasayloain taon kami, Ginoo, sa mga sala nga mong nabuhat. Apil sa mo mga opisyalis, sa mo mga lideris, Ginoo, unta, ihatag mo pa kanila ang dugang kaalam aron madumalahan pa pag-ayo mahatod sa kahimpitan o tinuod ng kalambuan o ang kalinaw nga among dugang ipangandoy amo ta kanang matagamtaman Ginoo pinagi sa imong gahom. Kining tanan Amahan among gilauman nga madawat apil ang kapasayloan sa mga sala nga among nabuhat sa ngalan ni Ginoong Jesucristo nga among manluluhas. Amin.
1: Ratsada! Tulumanon gimug na alang sa kasayuran sa katawhan, kalihukan o kalambuan sa dakbayan, ingon man sa lalawigan. Ratsada! Busaway sa mga hiwing biduhatan, labi na sa mga taong naghupot o katungdanan sa rindas kagamhanan. Ratsada! O karon, aniya ang angkurman, Tata Retesa.
2: Alas 11:14 na mga igala nga tong oras, mga kaigsunan. Mayong utog, welcome dire sa atong programa mga igala nining unang adlaw nining simanaha. Mayo 4, 2026. Sa magyapon sa nandan, kininyong alagad, inyong angkurman nining tulumanong Ratsada. Ako si Igan Tata Retesa. Magiguban kaninyo sulod sa usa ka oras. Mulong tatagato na sa alas 12 ang takna sa kautuhon. Maginaot ako nga nining nga tanang nagpaminaw nato mga igsoon. Karon mga gutluan na sa mayong kahimtang sa mga inyong mga panglawas. Mga binatitig paminaw. Una sa tanan mga igala nga ato nga pagpasalamat una sa ato mga kaubanan din si Bihan sa DXRK Radio Kaibigan. Ang akong co-pilot karon diri sa studio si Engineer Igan Joshua Sison. Dito sa transmitter, kauban sab nato si Engineer Igan John Tingkang o Engineer Igan Ramil Bidriho. Sa ngalan sa among station manager, Stephanie Dangalio Yuti. O kauban sa among finance officer si Bernadette Kilong-Kilong. Among station operation manager, Engineer Romeo Chang Jr. O maingon usab sa atong technical department, no? Pinagi sa among technical consultant si Igan Gerald Ray Dangalio. Sa ngalan sa among station general manager, ang Kuya sa tanan, Kuya RJ Dangalio. Labaw sa tanan mga igsoon, ang tagiya og tagdumala ni Sibiyahan kansa mausab mangigala ang founder sa Kaibigan Christian Brotherhood Incorporated. Ang taong kanunay gyud mangigala naglantaw sa kayuhan labi na gyud sa kalambuan dilang kay diri sa atong Sibiyahan kundili apil ang mga igsoon sa tanan nga mga ginsakupan sa Kaibigan Christian Brotherhood Incorporated. Ang pastor ng bayan, Kuya Pastor Dan Dangalio. Inaot mga igsoon, no, nga nining adlawa, taliwala ining kainit, pero dili man hinoon yun po tanan. Dunay portion nga medyo gadag-gadag-um. O niya, diri sa ato siyudad sa Valencia, normal na may gininganing nga klima mga igsoon. No? Bisan panahon gani kunusting ulan, musulbong gud gyapon ang kainit og labaw sa tanan mga igala kapasulabi gud ang kaigang. alinging. Lahi gud ang kaning klima mga igsoon basta daghan kuno kayog kanabang kahoy. No? Dito sa Amos malay-balay bisag panahon sa ting-init mga igsoon bugnar gud gihapon ang imong mahanggab nga hangin kay tungod mga igala naidag ko dito nga mga punuan sa pine tree. Gusto ka magpa hayahay mga igsoon, matulang ka dito sa kapintrihan, nakay duyan, pwede ka magduyan-duyan dito. O gusto ka magharay-haray, magduyan-duyan ka mga igsoon, okay kayo. Uy, may ngutos ako ang idol, ang akong pinakasuod o labaw sa tanan. Mauni akong pinaka paborito nga abogado. Tawag ko ni mo niya, Attorney Jeff Sison, sir. Ang akong higala. Yes. Sige, Sir Jeff. Salamat kayo.
3: Okay.
2: Mga higala, no? Ang akong idol nga abogado sa Attorney Jeff Sison, mga igsoon. Gikan pag-intaw na sa ako, no? Mupay paggawas ko no sa korte no kanaigi tambungan nga hearing nag-miss call ko niya kaganina so mo siguro wa niya matubag mga igsoon ay nasya hearing so ni return call sa nato karon tawagan lang nato balik ko niya mga igala no after siguro sa tong programa so mangutod dia kanimo Sir Jeff Attorney Jeffrey Sison ang akong idolo. Idol kayo na ko ning abogado. Ha? Maing laki sa ni mga igala nga abogado. Alright. Sa kasamtangan mga igsoon, I don't know, humana naman siguro. Posible humana siguro yun mga igsoon. No? Ang Monday convocation no, sa ato ang syudad, particular mga igala diya sa City Covered Court. Kay unang Lunes karon mga igsoon, ini nga bulan sa Mayo. Ah, so naanda na sa matag unang Lunes, matag bulan, adunay konbukasyon ang local government unit, partikular diri siyudad, mga igsoon, no, sa Valencia. So may pagpaminaw dito od, og mayong udto diha kang Mayor Madam Amy Galido Galario, kauban siyang kapikas, og belated happy birthday sa atong kanhi mayor. The Action Man Spokes, John Galario. Atong Abril 30. Perte may gala ka, Aligre, bibo kayo ang Bodol Fight. No, nga gi pahigayon mga igsoon. Atol sa kasulugan sa adlaw na tawhan ni former City Mayor John Galario atong Abril 30. So, nagpahigayog Bodol Fight, paniyod to. Mga igsoon. Makita na to maigsoon no nga di matukib ang kanabang excitement sa mga tao. Murag first time ba nila may galang na kini ang experience ang Bodol Fight ato sa kasalugan sa atong mga nahimong opisyalis o kanhi mayor mga igsoon sa dakbayan sa Valencia nga mao si Spokes John Galario. Maminaw sa siguro tagbalita o ba kini ang report mga igsoon no sa dili pa ta may gala mulaos nga ito sa unahan para sa ato mga isigutanan, mga iksoon. Importante may gala, gato sa masayran ang mga nagunang impormasyon nga nakalap na pinagi sa buhatan sa Public Information and Assistance Division sa milabay ng mga adlaw o hanto din ng mga gutloa. So nasa itong linya karon may gala mo hatag sa iyahang pasiunang report si Igan Evelyn Calderon. May ngutto ni mo, Lynn.
3: Yes, may ngutto Kuya Tao, may ngutto sa itong mga suking tik paminaw. Happy Monday morning, Kuya Tao.
2: Yes, likewise. Happy Monday morning.
3: Yes, kayo, no? O, bago lang, Jude. Baguhay lang na human, Kuya Tao, no? Ang ato ang first monthly convocation program sa bulan sa Mayo.
2: Ayan, okay. O,
3: giuna ka ni, naunhan kini sa Santos nga Misa, Kuya Tao. And then, sunod sa programa din, kini siya, no, gi-launching ang ato ang City of East Going Business diin gipahigayon sa lokal nga panggamhanan aron mapaspas og mapasayon, no, mapayano ang mga transaksyon sa gobyerno to. So tumong niini, Kuya Ta, nga maminusan ang kahago og oras sa mga negosyante og katawhan sa pagkuha og permit og uban pang serbisyo. So mala ko, Kuya Ta, no, sa mga opisyal pinaagi sa maong programa ipatuman ang mas sistematikong proseso, digital nga serbisyo og mas transparent nga pag-alagad sa publiko. O gilauman usab niini, no, nga makatabang kini sa pagdani og dugang nga mga investors, Kuya Ta.
2: Mm-hmm. Very good.
3: Aron mas mapalambo pa gyud ang atong lokal nga ekonomiya dinhi sa Dakbayan sa Valencia. Ang mga ahensya sa gobyerno, yes, Kuya Ta, ang mga ahensya sa gobyerno nga nagpasalig, no, nga padayon nilang pauswagon ang ilang serbisyo aron mas mapalig-on ang pagsalig sa katawhan, Kuya. So karon nga bulan, it's a month-long celebration, Kuya Ta. Adunay mga programa pwede nato, no, makita sa atong official page sa LGU Valencia City Bukidnon. Makita na to ang mga activities, series of activities sa atong ease of doing business.
2: Okay.
3: And then, karon po nga pa na adlaw, Kuya Ta, no, gipahigayon po ang International HIV and AIDS Memorial Month. So, gisaulog sa syudad ang Memorial Month isip paghinumdum sa mga namatay tungod sa HIV o AIDS, Kuya Ta. Aron mapalig-on pa yun ang kampanya batok ni ini.
2: Hadlok mo na paminaw, no?
3: Yan, Kuya Ta, no? Oo, maog yun ni, no? Ipanghinusgan sa atong City Health Office kini, Kuya Ta.
2: Maog yun.
3: So, ipahigayon ang nagkalain-lain kalihukan sama sa information drive, libreng testing, o counseling, Kuya Ta. Pwede ra kayo sila, no, muadto sa atong City Health Office, Kuya, kung gusto sila. Don't worry, tanan siya is confidential kung magpa-test mo dito.
2: Oh.
3: Okay, so para na sa kaayuhan sa tanan, dili na siya, no, ngayon nga para magpalayo mo sa tao, kundili gidasig usab, no, ang katawhan nga magpa-konsulta aron malikayan ang pagkalap ni ini nga sakit. So sumala sa tong health officials, importante jud kaayo, Kuya Ta, ang isa nini, disiplina. Edukasyon, yes, og suporta sa komunidad aron mapugngan ang pagdako sa kaso sa HIV dinhi sa Valencia. Amo sa itong nahibaluan, Kuya Ta, iba, marag number 3 daw ta ang Valencia City.
2: Kasi
3: so
2: may, minaot, no, kasi may number 1 lin.
3: Wala ko kakuan pa ito, Kuya Ta, no,
2: naibaw,
3: sa number 1.
2: Ang ako nahibaluan number 1, marag tuwa dito, sumalag ka niyang.
3: Aguroy.
2: Okay.
3: Mura ba tayo pinaguna dito?
2: Mura ba tayo balita nga katulog yung silang duha magtiayon. Nagpalubi ato dito.
3: Point number one.
2: Tubig.
3: Positive. Dako kayong issue na siya.
2: Positive na ba daw ito sa kwan? Kini ang HIV.
3: Agoy. Binauglahi.
2: Na.
3: Lahit po nag-positive. Kaya maragdaghan man ang positive ato niya.
2: Sa HIV daw, HIV. Sa
3: mga nangisgutan, ha? Sumala na po na sa mga nakalap na to, no? Nga, yan mga balita. So, karong bulan, Kuya Ta, gihatagan og importansya ang pagrespeto o pagdawat sa mga apektado sa maong sakit. So, diin na to sila angay, no? Nga kanang dili bali-balihon. So, ang maong celebration, nagpasabot sa padayon nga paningkamot sa Dakbayan sa Valencia sa atong gobyerno o sa komunidad nga mapanalipdan ang panglawa sa tanang katauhan, Kuya Ta. O sa laing bahin, Kuya Ta, no, kini. Ang mapasigalbuhon kayo ang syudad sa Valencia diin. Na hitabo po no ang kanang sa dinhi sa ato ang dakbayan dinhi no ang Rotary Discount 2026 din mitambong po no ang atong Vice Mayor Vice Mayor Rizal Galario Fernandez uban sa mga Rotarians o civic leaders Kuya Ta kini no pagbuka sa Rotary District 3870 Conference or Discount ni atong May 1, 2026, Kuya Ta. So, kini, okay. Nagpasabot, no? Sa padayon nga suporta sa City Government of Valencia sa mga pagtambayayong alang sa kalambuan sa komunidad ug maayong serbisyo publiko. Ipahigayon kini, Kuya Ta, dito sa Hotel de Susana and Resort. O duha kaadlaw kini nga panagtigom. Kapin 500 pod ka mga Rotarians, Kuya Ta, no? Gikan kini sila sa nagkalain-laing bahin sa Mindanao. So ang mga kalihukan gipanguluhan sa Rotary Club of Metro Valencia ubos sa tema nga Ola La Valencia.
2: Ola La.
3: Yes, Ola La Valencia. So kini no nagdasig sa panaghiusa pinaagi sa panawagan sa Rotary nga Unite for Good. So isip guest of honor giabi-abi ni Vice Mayor Rizal Galario Fernandez ang mga delegado sa City of Golden Harvest ug gipadayag ang padayon nga paningkamot sa lokal nga gobyerno sa paglig-on sa pagtambayayong tali sa civic organization ug ahensya sa gobyerno aron mahatagan og epekyente ug angay nga serbisyo ang katawhan. So kauban niya Kuya Ta sa maong kalihukan ang mga miyembro sa 10 sangguniang panglungsod. Si District Governor Attorney Marlowe Cecilicious ang host sa club president nga si Ma'am Lilibeth Dichin uban pang Rotary leaders ug mga dignitaryo sa formal nga pagbuka sa maong conference. So gipasiugda sa City Government of Valencia Kuya Ta ubos sa liderato ni Mayor Amy Galario ug sa suporta sa 10 sangguniang panglungsod nga ang Rotary usa ka importante nga kaabag sa kalambuan ilabi na sa mga programa sa panglawas, edukasyon, pagpanalipod sa kinaiyahan, kalinaw ug pagpalambo sa ekonomiya. Nagpasalamat usab Kuya Ta no si Vice Mayor Rizal Galario Fernandez ug ang Rotary Club sa ilang padayon nga kontribusyon sa syudad labi na sa paglig-on sa serbisyong panglawas pinaagi sa medical assistance o sa ilang mga outreach program. Yes Kuya Ta. Kini sila no abdi kini sila sa mga ingani nga mga programa Kuya. So nakatabang gid kayo sila no sa daghang komunidad dinhi sa atong syudad sa Valencia. So pinaagi sa timang Ola La Valencia gipakita usab sa conference ang talagsaong kultura maabi-abihong pagdawat o kalambuan sa syudad nga naghatag higayon sa igado makunati ang kaanyag pagpil sa Valencia panagtambayayong sa Northern Mindanao. So gitambungan ang maong kalihukan sa mga delegado sa 50 ka Rotary Club sa 8 ka probensya sa Mindanao nga nagsilbing plataforma sa pagsaulog sa mga kalampusan sa serbisyo pagligon sa panaghiusa ug mga idea. So mao na siya Kuya Ta no ang atong mga nakalap nga balita karong adlaw gikan sa buhatan sa Public Information and Assistance Division kini si Evelyn Calderon.
2: Daghang salamat Evelyn Calderon. Ato nabati mga igala ang report gikan sa Public Information and Assistance Division no kun PIAD uban ni Igan Evelyn Calderon. At oras, doon na tayo 29 minutos. Pasado na alas 11 antak na mga igsoon sa kautuho, no? Sa iyong kautuho. Nagkaroon adlaw. May bawaan na nato ni mga igsoon, no? Kung kinsa ang mga congressman nga mopirma. Kay murag karoon matong adlaw, giingon nila may gala nga ilahan ng iduso sa plenaryo. No human sa kiniangi himo nga mini trial mga igsoon sa House of Representative Committee on Justice mga igsoon no karon man to ilang giingon may gala nga adunay himoon nga botasyon gani mga igala ni ato mga niaging adlaw nag body count na daan si Congressman Sandro Marcos. Gipaniguro gyud mga igsoon no nga makuha ang majority votes para sa kiniang paghimo sa hingpit. Ngayon lang maduso nga to mga kaigsoonan sa Senado. Mahigala nga kiniang ilahang mapa-impeach, matud pa. So, doon na naigi, kuhan ka ron mga igso, no? Doon na naigi bati o kiniang kabalaka or kahadlok. Kay before mga igala nining adlawa, nagpadayag na ang Iglesia ni Kristo noong i-blacklist nila ang si kinsamang politiko nga kiniang gakurat sa ining impeachment case bato kang BP Inday Sara Duterte. Matod pa mga igala sa tigpamaba sa Iglesia ni Kristo mga kaigsunan, himuon nila no ang kining pag-blacklist. But pasabot mga kaigsunan, wrong nga na wrong. Dako na kayong ikis. Unya di lang kay sa mga politiko, apil pa mga kaigsunan sa kiniang mga kaliwat gikan sa amahan, inahan, igsoon, hangtod sa apo or mga apo ni mga politician mga igala nga atat kayo nga magpa kiniang magpa-impeach sa atong vice-presidente. Dako kay ni mga igala kuan, dako kay ni mga kaigsunan ko questionable karon. Ha? Sa ato na sairan mga igala, daghan na kuno matud pang congressman karon nga magpabura na silang pangalan as co-author sa impeachment case. Daghan ng mga congressman mga igala nga ipa-iris kuno ilahang pangan as co-author nining impeachment case bato kang BP Inday Sara kay nahadlok sila. See? Tanawa. Muna giingon mga kaigsunan ko nga kining inyong trabaho karon, klaro naman kayo ning political harassment sa kaatban nining atong kasamtangang administrasyon. Pagpangharas sa laktod nga pagkaistorya mga kaigsunan, kining ilang mga butang-butang butbuhat o ingon usab pagpresentar kunuhay sa mga piki nga mga witness aron lang maigsuon nga madaot o ilaha maigala mapalagpot mga igsoon sa pwesto si BP Inday kay nabalaka ni sila. Kining mga buaya, mga igsoon, kining mga nakadawat og malita-malita nga kwarta, nahadlok ni sila nga og makalingkod si BP Inday Sara Duterte sa 2028 national og local election. Kay surebol man gyud mga igsoon, laras man gyud maigala ang kadaugan ni BP Inday, Manila, Visayas ug Mindanao. Luzon, Visayas ug Mindanao. Muna karon mga igsoon, ilahang hingusgan gyud no nga ilahang maduso ang articles of impeachment ngadto sa Senado. Pero klaro naman kayo mga igsoon, nga diha sa Kongreso mga igala kay mo magini ilahang tahas, mo magini ilahang main agenda karon ang pagpa kini ang pagpatangtang ni Vice President Sara Duterte. Kaya ron mga igala, walay tunok o babag, magpadayon ang ilang pagpangawkaw, naway mo badlong. Kay halos tanan ni sila mga igsoon, mga priso, magyuneog si Inday na mahimong presidente sa Pilipinas. Diba, Diyos? So kini, dili ni ingon pagpanghinadlok ha, ang gisulte sa INC, Iglesia ni Kristo, ang pag-blacklist sa tanang kandidato, apel sa ilang mga kaliwat, hangtod na sa ilang mga kaapuhan. Mga igsoon, kadaghan sa problema nga ngayon at timanon karon mga panahon na sa atong nasod, pero dako kayo may galang gigasto sa atong gobyerno. Tungod lang hindi nga gikabisihan mga igala nilang impeachment case bato kang BP Inday. Ang pag-uba sa pamilyang Duterte, gidaot nila pagayo. Pero bisag unsaon pa nila may galang daot tumutomo. Kay kitang tanan nakabalota mga igsoon sa kamaturan. Kining ila mga igalang pag kini ang pagpanglisod-lisod no sa mga kritiko sa Marcos administration. Katulad ila pagdakop mga igala kang Jisunsa. Gituyo nila dakop mga igsoon webe sa gabi eh. Ikabalo man ta mga igala nga kanang Biyernes holiday wa opisina. So di magkapiyansa gani si Piat mga igsoon. Ang ila may galang gibasian na Warat o Pares. E giingon may galang ni Atty. Melvin Matibag na utro pong yabag nga non-billable kuno ang kasong cyber libel. Gabinugo ning abogaduha, mura magdi abogado ni si Matibag ng taon. Oy. Ha? Karo pa ko nakadungog ang cyber libel, Nobel ban. Ay nasipyat dahil sila mga igala. Kay katoko nung kaso mga igala ang gisulat dito sa kiniang search warrant. Nag-issue mga igala sa RTC dyan sa Pasay. Kaso kato mga igsoon kalabot sa kiniang paghupot sa illegal nga armas o kiniang bala. Pero sipyat kay cyber libel man. Nakaroon, ang gihimo karon may soon, gisamutan ni numaygala nila og daot karon ang dungog sa mga husgadong nagpirma. Labi na gyud dito mga igala sa Pasay RTC. Kay ilan naman po may galang gipostpone karon mga igsoon ko ang kini ang sa tawagin ning arraignment. Aron unta may gala makahikay sa iyang piyansa si Jason sa. Di lugar na pagpang gipit. Kay matod pang matibag mga igsoon, dili ko no tinuod nga mga kritiko sa Marcos administration mo'y ilang target. Stilan, istoryahe. Kini matibag, utro po ng tambalusin ng tao, balbahutog. Ha? Nanggawas may galang iya mga kini ang video sa una. Ha? Pagkamugirua kayo ni mga igsoon nga klase ng NBI. Kanira nga NBI may galang nga wagyo'y kabutangan sa hambog. Ha? Hanggat-hanggaton pato niya si kisa to. Iya pa itong gihanggat may gala og pinusilay, sinukmagay. Gasalig mangunis matibag kay daghan mga igalag mga lipuris gapalibot sa iyaha. Kung saan nalang kag kini maginusara mga igsoon niya magara-gara ni hagit-hagit ay sus Ginoo ko bisag ako siguro Diyos. Di ko ni sibuga bisag gamay kong tao ba. Makikpinaksi ay kong kilay ining kagwangan eh. Oras! Alas 11:37. Standby mo balik ko may gala humanlaman ni Kajut Langyot.

0: Kinsa ni palayog o taga-asa?
1: Sige na ho, tado ni taga-akanda yung gumlorito, Agusan del Sur. Katunanggong akong bayaw, pastulan, na nakuma. Amo kong di kuan, amo kong di pa inong o gizimak. O niya, ibalibara nang siya o bukol diha sa lorito, limak adlaw niya diha. Oh. Ibalibara na siya sa doktor, pagkalimak adlaw niya nga, iparipal sa tagong kay... Ito na daw mahibalan, ukon ka ng sakit niya kayo na kumamanggod siya pastor, dili makapingol, dili makamata siya, di pagikan ganin niya, di karga na siya sa ambulans, amo pa ganin di bukan, iyang mata, di bulikat na amo iyang mata, mao niya, amo di puslok-puslok, di namang di mulihit iyang mata, niya, amo na lang siyang dipagayan o ato sa kuan tagong niya, amo di ulitog na lang siyang baba kong video max, amo di pusaw, di dasok na amo sa iyang baba niya, pagkakadlaon, pastor, naginhuk-linhuk siya kay kalibangon ko no. Yan, nakalibang. Yan, dihugasan sa akong manghod na banan niya. Dihugasan siya kay nakalibang nagigiha sa iyang higdaanan. Huwag ko nang naghugas, pastor. Naglingkod naman niya sa katres. Nakalingkod na o niya. Taod-taod, nangadtumi dito. Kay silingan naman na mo, nagadtumi dito, nagsitam. Amo siyang ano ka na, ano, kumusta naman ka? Isa nga, isa. Kaluin sa Diyos in paninya, maayo naman ko in paninya, nangayo dahil siya ang pagkaon.
0: Kamusta si Karun ang maong pasyente? Imong bayaw?
1: Kaluin sa Diyos, pastor. Dubera siya na ayon.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
2: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
2: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, matag-hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
7: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
6: Dili na problema Mare, add to dahin sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan, 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days, 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
7: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.
9: Yes, akin sa di palayog.
10: Igan best paler ni Pastor.
9: Igan beta paler, yes. Unsa ato Igan?
10: Kalang, mag-testimony lang ko sa Bitimax Bito Pastor kasi Igan pindat na taga-kuan, taga-payas. Gusto na siya mag-testimony pero kay dila ko siya kabalo mo gamit sa...
9: Cellphone. Ah, okay.
10: Nako.
9: Yes, oh.
10: Yang apo ko no, kanana ang gisakitan og pian isa ka gabi daw. Kayon, kadagan daw niya yang bana dito sa kang igan mine ipapalit og bitimak sa kabuo. Ka ilum ko no nag bitimak ang yang apo kay pitis kita og pian gali maglimbag sa kaskita pian pagka man ato gidala da nila og hospital. Tipa doktor ni imong kuno doktor nga sa madagi pa inom ninyo aning inyong apo di ay ma'am nga nawala naman ang ihang sakit sa pian kay ang kaya hindi nga Dr. Pastor, ang kuan ko noon...
9: Appendicitis ni Buto? Yes.
10: Oh. Appendicitis ni Buto na daw niya. Natingala ang doktor, nga nung wala ko noon makadaot ng bata, ganing Buto naman ang appendicitis. Hindi na niya nga, simak na nga kung ipa, dinomdok. Siya nga, ang kunong doktor nga, ay tigpaminawan, di ay mo saan ang radyo dahil. Siya nga, oh, tigpaminawan, may kanimbro mami sa kaibigan. Mo, itong doktor, may gani, kay painom ninyo, bijimak, kay kung wala pa, delikado ka, ayaw ni imong apo, namatay na unta ni. Mo, itong, ipon yung kaslamat, pastor. Bona yung testimony, pastor, nga, salamat sa Ginoo, nga doon ay bijimak, nga gigamit sa Ginoo, nga nakahatag upa yun. Kay kung wala pang bijimak, singali, patay na iyang apo, kuno, pastor.
9: Okay. Salamat ka, Iga, na. Salamat, Iga, na, bit.
0: O sa may mong mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
1: Ano ang mensahe sa katawan? katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal, naulian din siya. Ako sa Kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
0: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
1: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
0: Okay.
8: Happy anniversary.
11: I love you. So beautiful.
8: Akong gift nimo.
11: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
8: Ganahan ka?
11: Salamat, Han.
8: Di apa?
11: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakabantay ko.
8: Ang unsan?
11: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
8: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
2: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
12: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

Okay, salamat kayo Diyos mga igsoon. Oh. Balik tamay gala diri sa atong naandang tulumanon ang programang Ratsada. Ratsada! Alas 11:45 ng atong oras. Mga igsoon, yan na ang pasiunang impormasyon nga atong nasagap karong mga gutlo. Nahimo na mga kaigsoonan na aprubahan sa Committee on Justice no sa House of Representatives ang ilang report o resolusyon mga igala sa pagduso nining Articles of Impeachment batok kang BP Inday Sara Duterte o kini mo na po ni may gala dayoy pagbutuhan sa plenaryo. 55 ka mga membro mga igala sa House Justice Committee ang may pabor sa ato pa mga igsoon. 55 ka mga membro o 55 po mga igala kaboto but pasabot sila tanan. So walay ni supak o walay ni babag. Pabor sila tanan mga igala no ang mga congressman nga membro sa Justice Committee ubos ni Congresswoman Luestro. Mura giingon nato ni may gala nga may tabo na gyud mga kaigsoonan ning giingon hinukasay sa maskara. Hinukasay sa maskara. Muni pantimanan na nato ni mga igsoon. Dayon dito na pud may gala dayon sa plenary kay kinahanglan makuha man sila may gala og 1/3 votes sa ato pa may gala kung 315 sila ka mga congressman kinahanglan mga igsoon na ay mga 105 no ka mga boto sa mga congressman aron may gala nga makuha nila ang kini ang majority votes para sa kini ang pagduso articles of impeachment nga ilan na maduso nga tumigala sa Senado kay ang Senate mga kaigsoonan mao may mahimo na dayon nga kini ang hukom mo nay pinaka kulbahinam mga igsoon. Giingon na may gala ni Trillanes nga nakapalit na kuno sila o kini ang ilahang gasuoton. Ha? Muna gini, kuan mga igsoon ba? Kalbaryo may gala sa mga taong kuan bitaw? Kini ang wa magunahuna no? Sa kaugmaon sa ilang mga kabataan kay mas gipasulabi pa nila ang kwarta. Mas gipili nila mga kaigsoonan kung magyaka sila og kwarta kaysa kini ang ilahang prinsipyo o baruganan mga igsoon nga gibaligya. Sugod na tagtimaan na ni Dios. Wow, magpasinelo ay na lang taan ni ha. Mga amigo. Kay saon taman nagingon nga lakip gud mo sa collateral damage ani. Akin nilandaan may galang iglesia ni Kristo nga nagpadayag na mga igsoon nga ilahang i-blacklist ang kinsaman nga mga politiko, congressman o senador, mga kaigsoonan ko nga muoyon ining impeachment case bato kang BP Inday Sara Duterte, di nagyod mo makalaong pa og boto gikan mga igala sa INC. Una-una nga kining iglesia ni Kristo mga kaigsoonan ko, ug unsay mando sa ilang labaw, mao gyud ni tumanon sa tanan membro. So kung naay 3 milyones nga boto ang Iglesia ni Kristo para sa Vice President, President o mga Senador, sayang kayo. Mawala na sila ha Diyos. Pero dili nila na ikuan, dili nila na igsapayan mga igsoon. Ang ilang unahuna karon paldo na gud sila. Ka mga bagagnaong ninga klase sa mga tao no? Ang ilang unahuna mga igsoon, bahala pag wala na ko sa posisyon sa gobyerno. Total kining kwarta nga among nakawat nga inyong kwarta tungod sa inyong mga buhis
Ah, di nami magutman ani apil pa ang mga apo. Apo sa apo. Di pa ni mahurot ni among kwartang kinawat gikan sa inyo. Ka mga salbahes, gini mga tawhana, mga kaisunan ko. Mga baga og naong, bagag naong, bagag kilay og dagko kay bangag sa ilong samang kang ridon. Puriya gaba. Si Koki. Si Koki. 4 ethics complaint versus senators dismiss. Mga igsoon, matod pa din sa balita. Okay. Akong gusto tanawon may gala kining ilang live karon sa House of Representatives. Mag-gun nila gina-live? Why nag-live ron Diyos ba? Lamit ato tanawon may gala o niya atong ipadungog din diri sa atong programa. Sige lang, ugma pong adlaw mga igsoon o basing karong hapon na ni mga igala na ito makita. Anyway, taas-taas pa may galang lataso na ni niya. Ay kato mga igsoon, kuha naman na, giingon na may gala nga alams naman yun na ito mga igsoon sa sinugdanan pa nga sa Committee on Justice Landaan. Eh kini si Luestro may gala, number one yun ni mga igala nga bias nga klases pagka kongresista. Wa man gani ni makauna-una og bayad sa utang nila mga igsoon sa so, pamilyang Duterte kantidad 8 milyones. O muna mga igala nga tao mga kaigsoonan swapang. Di lang kay kawatan, swapang pagyod. Matapobre pagyod kayo. Oh. Kay nani iyang sakop sa una mga kaigsoonan ko nga ang pangalan sa iyang negosyo, sa ilang negosyo nining pamilyang Luestro, gipangalan sa ilang sakop. Kaya aron mga igsoon, maglikay mga igala sa obligasyon ba sa gobyerno ba? Tiyabaw in taon tong ilahang sekretary kay siyempre ang BIR, gukdon magyugkana o

0: tanan mga igsoon. Kini naakaroon may gala nagyaka sa atong gobyerno. Sila halos tanan mga igsoon. Polos ni may gala doon na gini atubangon. O kaloy ala sa Ginoo. Mga igsoon ha. Kay bisan doon sa pagkademonyo lang unahuna kung ang Ginoo na gani may gala mo'y muhatag o kini ang kamalasan nilang tanan o mugiya mga igala para sa matarong. Oh sorry na lang. Mga igsoon, napikin ito sa oras. Salamat kayo sa inyong pasunod kanuna. Iningatong tulumanon ang programang Ratsada. Sa ngalan na lang sa itong mga kaubanan. Ratsada! Among station manager din si Bian Dixarque Radio, kaibigan Stephanie Dangalio Yuti. Among finance officer, Benedict Kulong-Kilong. O gangakong co-pilot din sa studio si Engineer Egan Joshua Sison. Sa transmitter si Engineer Egan John Tingkang. Kaubanong sahab ni Engineer Egan Ramel Bedrejo. Sa ngalan sa among station operation manager, Engineer Romeo Chang Jr., technical consultant, Geraldo Dangalio, o station general manager, Kuya Argy, ang Kuya Satanan, Kuya Reginald John Dangalio. Sa ngalan sa among CEO, tagiyang tagdumala din si Bihan, ang pastor ng bayan, Kuya Pastor Dan Dangalio. Sa ngalan sab, sa katauhan din sulat sa Valencia, labi na yun sa atong pinanggang mayor, Mayor Ami Galido Galario, kauban sa Kapikas, Spokes John Galario, o sa tanan membro sa 10 Sangguniang Panglungsod, di pangluan sa atong Vice Mayor, Vice Mayor Grisel Cecil Galario Fernandez. Kini yung anchor man, ako si Tata Retesa. Manamilit ang mingon, daga salamat, mayong pagpanyuto kaninyong tanan.
1: Ratsada, inyong nabati ang usa ka taknang tulumanon. Ratsada, hangtod sa sunod higayon sa samang takna og istasyon. Daghang salamat.

0: 98.5.
1: Ako si Ato Igan, Alex.
2: Akong pasalamatan ng pagsikat ulit palit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangaugad yun ang kanang kuhan. Tamad.
1: Naunsa dahil mo na itsamad yung tiil?
2: Ano-kano ka na ako, Pastor?
1: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taw-taw na din mo na siya nga gi-kuhan, no?
2: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
1: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ga aroma, nauga.
2: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
1: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na yung aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
2: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
1: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kay Gayong.
2: 5 kabuok.
1: Okay.
2: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nagkita na Diyad ka nga na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
3: Kinsa niyo og taga-asa paliog?
4: Pastor, taga-Quezon ko. Bumbungon Quezon.
3: Okay.
4: Dugin ako nga kanaan. Pagpamina ako niya. Apil naging ko sa Dropos kay Wigan. Pito na gatuin kapin.
3: Salamat kay Gayo.
4: Doon lang ko ipaabot nga testimony about sa Biggie Mags, Pastor. Ang akong isoon nga taga Misamis Oriental na stroke siya niya atong pizza 21 sa November. Unya, ako siyang giko kayo may mag-atiman. Tapos idala na ko niya. Sarod siya sa Quezon. Unya, patay ang bigas niyang lawas, Pastor. Sulod sa Luha kasi mana. Tapos ako siyang gipainom mag Biggie Mags, Pastor. Nakahurot lang nagainom siya o ibalik. Usa kasi mana, Pastor, buntag hapon. Salamat si Ginoo kay ibalik ang iyang puso. Karon nakalataw na siya, Pastor.
3: Uy, pilay ang edad, Igan? Pilay ang edad, ha?
4: 63 ang iyang edad.
3: 63. So, sa duwa kasi mana, gipainom ni mag Biggie Mags, buntag o gabi, karon nakalakaw na?
4: O, nakalakaw na, Pastor. Nagsimba na magayon sa GFA, Pastor.
3: Ay, salamat, Igayo. Salamat kay Igan, ha?
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Fuego blend jelly paste.
7: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
8: Sukad karon, matanghamal. Kaoban gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
10: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
11: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
10: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
11: Sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
10: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
12: FA Phone Shop.
13: May good news!
14: Hello, oy, unsa koy good news!
13: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
15: sama sa large format outdoor sticker,
16: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimusad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
13: Wa kanay pangitao pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
16: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.

0: Kinig 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: May buntag ni mo diya, kaibigan. Kinsa ni utaga sa paliog?
3: Ako si Irinas Kabagunay.
2: Si?
3: Irinas Kabagunay. Nagkuyo di sa Santo Tomas, Davao del Norte.
2: Okay.
3: Nagsalamat ko sa Digimax. Nagino kay gigamit ang Digimax nga na iskan ang kong mata o kining tuga sa kahoy nga bati-banti. Nagpula akong pagay.
2: Okay, tapos?
3: Nagubam na hapon man ka to. Wala ko'y pagkagabi. Wala ko'y mapalitan nga sa Digimax.
2: Oo.
3: Pagkapuntan, nagawas ko sa kuan mag-lungsod kay nagpalit ko Digimax. Akong na patuluan, duwalan ka kapsul, duwa ka nlaw, na ayaw akong mata.
2: Ipatuluan ni mo og Vegimax, duwa kapsula, sulod sa duwa ka nlaw.
3: Duwa ka nlaw.
2: Tapos, nawala ang iyang pula.
3: Nawala ang pula, nagwala ang sakit.
2: Nawala ang sakit. Mata. Salamat sa Ginoo. So okay na karo imong mata?
3: Okay na.
2: Ay salamat kayo, Igan, taga Santo Tomas.
4: Ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadahang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3 patag bagong taas balin sa City Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31 2026. Giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kapi sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas.
5: Kapi ka muna.
6: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
7: Kay sa abog kita gikan, o sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
8: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
9: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na yun na ayo.
8: Naa pa di ay na!
7: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
9: Kanindot no?
7: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
9: Naasap tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
8: Duol na ta diri no,
11: accessible ug affordable nga printing services.
7: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
12: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon.
10: Fried omelet, chili paste.
12: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
0: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Puego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun!
12: Puego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Puego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
7: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
2: Paliog, Pailaila, din taga-asa.
13: Morning po, Pastor Dan. Ako po si Alex po, taga-Tagum. Taga-Tagum po.
2: Ay, Tagum.
13: Tagum po.
2: Ah, sige, Alex.
13: Tagum sa La Pilipina po, sa La Pilipina.
2: Ah, yes, Alex, ano yung testimony mo?
13: Yung apo ng kapatid ko, yung kanyang apo, nadinggi po. Tapos po, yung Biggie Max, sinalo ko sa gatas. Tapos, nagtaas ang treatment niya pagka umma, nakagawas din sa hospital.
2: Ay, praise God. So, ang iyang gigamit, Vegemax Plus?
13: Opo, Vegemax po, inhalo sa gata.
2: Okay, pila ka kapsula ang gihalo?
13: Murag, duha ka buhok po. Tapos, nagubag po akong kill itong 2021, kasan ng Vegemax. Nabuto ang one.
2: Nagubag?
13: Oo. Oh, salamat sa Ginoo ko.
2: Yes, salamat kayo. Salamat kay Igan sa pagtawag. Salamat din kayo.
14: Surprise, Lola!
15: Hala, onsya na!
14: Happy anniversary, Lolo, Lola!
15: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
0: Naapay mga t-shirt, oh?
15: O, diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga naatong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sikang mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong silibrasyon.
16: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
17: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga, og barato ra.
7: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
9: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
7: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services. Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
18: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
7: 90s.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: O sa may ato igan?
5: Ako po, testimony ang aroma.
4: Aroma, yes, nagagamit kag aroma.
5: Oo, oh, nga-aplas ang aroma, pastor. Nga, ang among sakit sa kanin, mga katukatol. Importante yun, kaya nalipay yung wala po.
4: Wala.
5: So, ang katulang gaplas na mo, ang aroma lang.
4: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
5: Sa Ginoo, Pastor Dan.
4: So, Igan, salamat din kayo. Kinsa ka niyong pangalan, Ani?
5: Noel Estina.
4: Noel Estina diya sa Baganihan, Marino District, Davao.
6: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Sa kamatinumanon nga panultihon kay kun kita patay uban kaniya kita usab mabuhi uban kaniya dili malitayan nga kita mutaliwan kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan luyo sa atong kasubanan dungagan pa sa dagko nga galastuhan hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes muatiman og mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
7: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
8: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
7: Dili na problema Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
8: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.
10: Surprise, Lola!
11: Hala, on siya na!
12: Happy anniversary, Lolo, Lola!
11: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
13: Naapay ba nga t-shirt, oh?
11: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawok? O mga giveaways para sa bisita, Lola? Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane! Pero, ay siya! Sikang mahalong kadaghan sa galastuhan karo, ingunani pakabunggag inyong selebrasyon.
14: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
15: Yes, Granny Oy! Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra!
16: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
14: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
17: sa GRD Quezon Printing Services.
16: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
18: Ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadahang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3 patag bagong taas Valencia City Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Z-Grain Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31 2026. Giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kapi sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas!
9: Kapi ka muna.
19: Mangaon na ta.
20: Uy, kalami sa sinabaw.
21: Naabay kinilaw.
22: Ilabas ang bida sa lamisa.
23: Fuego blend jelly paste.
21: Kalami ane.
23: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
22: Sukad karon, matag-hamal, taupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
20: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
4: O si Ato Igan na Alex.
24: Akong pagsalamatan ng pagsikat ulit. Palit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangauga siya ang kanang kuhan. Tamad.
4: Naunsa tayo mo na samad mong tiil?
24: Kano-kano ka na ako, Pastor.
4: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taw-taw na din mo na siya nga kuhan, no?
24: 4 years na ako nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
4: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ga aroma, nauga.
24: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
4: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na yung aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
24: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
4: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kayo ayong...
24: 5 kabuok.
4: Okay.
24: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat kayo, Pastor, sa Ginoo. Okay, nakita na dito tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
25: The best songs on the radio.

0: Ang sumang hinungdan, ang sunatang iyong nadunggan, o ang tao nga imong nahinumduman. Kini ang lahat sa kaibigan, ubalik kami sa laing takna sa paghiskot o mga storya sa kinabuhi o paghatag, pagtambag na para sa tanan. This is Love Diaries. Love Diaries.
1: Every now and then I cry.
0: Love Diaries. Love Diaries. With Lady Diana.

Alrighty, isang magandang hapon, maayong udong, good afternoon po. Kaninyong tanan, mga suking tigpaminaw, mga higala at mga kaigan sa kahanginan. Usag ka mainit, maalimuot, gagauduhon ka natong tanan. Ano ko may gana ng Lunes sa Pizza 4 sa bulan sa Mayo, tuig 2025. And once again, mga kaigan, you are with me, og lainipod niya adlaw sa atong panag-uban-uban sa kanginan, aron sa paghiskot-hiskot, og mga sugilanon sa kinabuhi. And of course, paghatag, pagtambag, pagtulunan para sa mga taong nasakitan. Para sa mga taong gipang binuangan. Para sa mga gipang bulagan. Para sa mga ga-move on. Ug sa mga walay plano ga-move on. Ang atong programa higala para kaninyo sa unsa panggihulat. Ipadala na po ang inyong mga sugilanon sa kinabuhi. Dira lamang sa atong pinalanggang sibiyahan. 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Once again, magalang kung mag-aulaw ha nga magpadala sa inyong mga sugilanon, mga pangutana, mga hugot-hugot, or bisan unsa may tungod sa gugma kinabuhi, ining DJ na po ang bahala ni Anang Tanan. Ang ina lamang buhatan ni sa text ka na sa tuang hotline number nga 0965-60-11688. Once again, ang nag-inisara nga numero ni Lady Diana, mga higala ha, nga kung asa. Pwede mo padala sa inyo mga text message, pagpanimbaya sa inyo mga minamahal sa buhay, pagpa-shout out or pag-greet pagkaha sa inyuhang mga loved ones diha. Nga naminaw karato karon, labina sa mga nagsaulog silang adlaw na tawhan, sa mga nag-celebrate silang mga anniversaries, sa mga monthsaries, sa ilang mga unsa pa nang angay i-celebrate diha mga galag, kamo na i-desayon niya. Basta kay libre lamang ato pa shout out mga kaigan ha, ay huwag kaulong nga mag-text once again sa atong hotline number is 0965-60-11688. And of course, by the way, sa mga gusto mo tambag later on sa ato ang letter sender karong adlaw, sa mga gusto mo tawag or mo text baka ha sa paghatag silang tambag sa anong letter sender. Once again, magalang ito ang nag-irusan ang numero ha ka nang nakapin na comments out of Facebook Live 0965-60-11688. So once again, maayong-maayong hapon, magandang tanghali, magmaayong pagpaniudto sa mga paniudto karuan nga naminaw sa atong programa sa kamunong kahungit diha. Sa kamunong gatulon, maayong pagpaniudto po sa inyong lahat. Sa kamulong haray-haray, sa kamulong gaduyan-duyan, sa kamulong agapahulay, gikan sa trabaho, gikan sa uma, or sa pagigikan kaigay. Maayong pagpahulay kanimo diha, og sa kamulong panggabalik ay sikay sa ilang pinimalay, kamulong gapanghugas plato, ang uban kamulong gapanguso sa ilang mga labhunon, ang uban kamulong ng panghalay na... Gabang kamulong gabang hugas plato, gabang niligsilihig, gabang hipos-hipos sa ilang panimalay. Or sa kamulong ga-drive karon sa mga minaw sa itong programa, sa kamulong ga-biyahe, sa kamulong naa sa trabaho. Para yun lamang sinyong buluhaton mga kaigan at samtang maminaw kang Lady Diana garong kapunan. May ako na ang bahala sa inyuhang kautuhon mga kaigan. Because today is Monday, Lunes sa Lunes po ngayon, Pizza 4 sa bulan sa Mayo, tuwing 2025. And because Monday today, may babasahin po tayo. Lain na po, kasulat ng baganan mga gala sa atong programa, no? Nagipadala sa atong programa. I mean, lain na po nga. Alain na po nga sulat, nga ipadala sa atong programa nga, ito ang taga-agpagtagan. Karong ka po nga. So, kamulo ko dagan ng anxiety, diha. Gamaminaw, huwag mo tambag sa atong larasender karong adlaw. So, stay put lang kayo dyan. Hindi po na maglangay karong taon-taon mga gala. Ito ang pag-abasahon ang atuang sulat tambaganan karon. So, stay put lang kayo dyan. But before that, mga gala, magandang hapon sa mga naminaw karato karon sa nagalain-lain ng radio sets. Sa mga sayo kaayo nag-atang diha sa programa ni Lady Diana matagalauna, no? Magandang hapon sa inyong lahat. Ang sana mga Facebook Live viewers karong kapunuan, kaway-kaway naman saan mga palanggang sa kitig paminaw. Hello po sa inyong lahat-lahat.
And magandang tanghali po sa mga naminaw ka na ito at karoon na pinaagi sa atong mga kaibigan radio stations nga naka-hook up na po sa atong programa. Ihang dapita sa Mike Sorales, South Cotabato. Magandang hapon sa mga naminaw pinaagi sa 104.9 Radyo Kaibigan Sorales, South Cotabato. Kauban ang itong technician diha, Sir Jules. O sa atong buutan ng operation manager diha, magandang hapon po. And of course, sa atong mga palangga diha, ng mga suking tigpa mo na, ang palaging nagkaantabay, nagaatang sa programa ni Lady Diana Matag-hapon. Magandang hapon, o shout out, laras lampurna sa inyuhang tanan-tanan diha, mga kaigan. Oh, ganyang dipita sa may laginingan masamis oriental sa mga namino pinaagi sa 94.9 DXDD Radyo Kaibigan Laginingan Masamis Oriental. Sa ato ang kaibigan DJ diha or technician bagha nga mo ay nag-signify ka na ito karoon. Maraming salamat ha. O ila pong gishare ang ato ang Facebook Live. Salamat ka ay sa mga nag-share sa Facebook Live by the way. And of course, sa mga suking itig paminaw di ang aside sa may lagindingan masamis oriental sa ato mga guwapo-guwapa di ang mga suki. Ang amado pa nila, dili kompleto ilahag adlaw o dili magpaminaw sa programa ni Lady Diana. Sana on. maraming salamat sa inyong lahat. O once again, a shoutout po sa inyong tanan. And of course, sa mga naminaw sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City, Bukidnon. Sa tibuok probinsya sa Baguidnon, nagkutob sumabot sa ating sibiyahan. Saan ka mang sulot ng mundo na roroon, aga mang dipita karoon ng minaw, nanugad sa atong programa may hapon kanimu niya higala. Welcome once again sa ating tulumanon. This is Love Diaries with the DJ, Lady Diana. By the way, mga higala, okay lang ba ang ako ang tingog diha? Dili ra mahinay ra kaayo. Kaya marag akong headset, pero ting hinaya, mga higala. Wala na anad si Lady Diana kay anad manggugong ining magprograma. Maglanog-lanog gini akong headset. Balag mga bungol na basta kay maklaro gid na ako akong tingog. Pero karon medyo hinay man itong headset, mga higala. Pero mag nabungol ko kadali. Pero kung okay ra diha, sa inyong mga monitors, walay problema, mga higala. Manad ra ko ani. Anad naman sa ito. Og sa ato Facebook Live, kumusta man ang ito ang signal diha? Masiga kamag na pala itong signal, mga gana. Medyo putol-putol na bata sa radyo. So, salamat ka ay sa mga nakasabot sa anong sitwasyon, mga gana. Mamawala ta kadali, ang importante nga. Mubalik lagi hapon ta sa kanginan. Mahalag mawala ba sa kimubalik? Di parehas uban diha. Nawala, wala ka di balik, DJ. Ay, saon daman na, di naman sa pugos, mga gana. So, once again, magandang hapon sa inyong lahat. Kamusta man inyuhan sa iyong kauduhon diha, mga palangga. Inaot pa nga busog na mo, o relax o kalmado lang inyong mga huna-huna samtang naminaw sa ato akaroon. Once again, sa malaglanda sa Facebook Live, magandang hapon sa inyong lahat. O palihog ko mga gala, no? O like, share, and comment sa atong Facebook Live para po layo patag maabtan. Huwag mas daghan pa ang pagkapaminaw ka na ito karong kapunon. Sa mga nag-share na, daghang salamat kaayo, ha? Dahil dyan. Pero salamat kayo sa mga nag-share, mga higala, no? Salamat kayo. Na kung galipay ni Lady Diana ko inang share ang anong Facebook Live karong kapunon. Sa mga wala nasayod, ha? Kung asa makita si DJ nga nag-programa sa Facebook Live, inyo lamang buhaton, mga kaigan. I-search ninyo sa Facebook ang Facebook page ng Radyo Kaibigan. I-type di ha ang Radyo Kaibigan Valencia City. Magawas naman ang magala. Kanag 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Walay lain, kanag naipula nga lingin karon. Hindi mo nang i-search, mga kaigan. Kaya mo rin naka-indicate nga live takarong nag-programa sa Facebook. Once again, sa mga nanonood, ayaw mo kaulo mga galag comment diha, ha? Sa base na may gusto i-shoutout, may gusto timbayaon, gusto, sa mga kumustahon, gusto panungog-dungugan, gusto ba ka i-greet nga nagsaulog ka ron sa ilang mga birthdays, mga higala, no? Ako na ibahalag, basa sa inyong mga comments diha. Kung ayaw mo kaulo mga higala, salamat ka ayaw, no? At uning hinay-hinay nagbasa mga higala, it's already 1:26, paspas king oras mga kaigan. Mayang hapon, diha ka din mo, Ma'am Stephanie Perez nga nanonood sa atin ngayon sa Facebook Live all the way from Tivoli, South Cotabato. Magandang hapon po. Nasuki na ganyan nato siya mga gala. Salamat ka ay Ma'am Stephanie Perez palaging nanonood sa atin sa Facebook Live. Salamat po. Magpa-shoutout din kay Daniel Jeff.
Daniel Zevera, laging busy sa trabaho niya. Agoy, murag nagaling ng luod na rin sa comment section. So, Daniel Zev, may habang ganyan mo riha, ano? Murag mo nagay time sa imong palangga. Bago, nagpadungog-dungog na mag-inis yan, rin mga ganda. Ah, sara na ko na kay Daniel Zevera nga palaging busy sa trabaho. Ay, salamat once again, Ma'am Stephanie Perez, no, nanonood sa atin niyon sa Facebook Live. Pag-iag kong share sa rong live, Ma'am Stephanie. And you also have a comment here from... Ay, wait lang po, nawala. A comment here from Ira Estela Dorin Salikubay, Matod Pania. Hello, mayang hapon. Watching in Bantayan, Dagumbaan, Maramag, Bukidnon. Shoutout ko sa akong mga kauban sa... Shoutout ko sa akong mga kauban nag-brushing og tubo. Oy, kang Jerome... Jerome V. Paragoso, kang Clady Jean Gumbaan Jimenez, kang Baby Iran, Yoyo Gaspar, Jasril Lazara, kang Raymar Paragoso, kang James Dave Paragoso. Magandang hapon sa inyong lahat dyan. Pagsalamat ka ayo sa maragdan o sa Facebook Live. Lamin na kanimo, Ma'am Irad Estela Durin sa Likubay. Sa imong mga kaubanan di sa trabaho, no? Kamulo nag-brushing. Unsa pa ng brushing? Tama ba pagbasa ani? Nag-brushing og tubo. Oh. May habon. Kanina diha, Ma'am Ira, once again. Salamat po sa maragdan o sa Facebook Live. Alright, time check mga gala. So we're ready, 1:28 in the afternoon. Alauna ba yung tiyotso na po ang sagapon ng mga gala o garon? Panahon na para atong basahon sa kahanginan ang lainabod ng sulat yung ipadala sa atong programa para mo'y atong pagdagad garon, atong himay-himayon, at atong sabton kung unsay problema nga buot patambagan sa atong letter center. Karong adlaw mga gala.

0: Money 8.5.
1: Taga Tagum Kaigan.
2: Barangay Kanakutan, Store. Katuwa ito yung mga COVID, di ba? Ilan ako sa hospital sa mga anak. Yan ang finding. Nagoy to be sa mga pastor. Nagkaroon niya. Dahil ito yung doktor sa luwa, amigo. Ako na kay Amri, admin sa regional. Pero mali ko sa imo, amigo, kay na may virus. Itong time, pastor, may virus. Kaya ako niya, no? Dok, pwede sa malayan kong payo. Pagkong naon na, pastor, kani. Biji Max na niya kong ikuan. Siya, tagay na katambal. Lisita ako, pastor, na mahal kayo ang tibetik. Pero, pastor, usaya ko na sa banang sa balay. Nasubos akong anak. Nagpapalit ko, Biji Max. Di ako tagpalit ang pastor ng town. Pero, tagpagay ako, tagkabit ang Biji Max, pastor. Ano kay balo ko, anong Biji Max yun.
1: So, kamusta naman karon?
2: Oh, pastor, okay na. Sunay lang sa doktor. Pagkawin ko check-up, balik na mga 7 days. Ligo, ha? Kay ikapon na di siya na utro imugwar pastor tapos sa balay pastor napapalit sa kumana Biji Max kinisikabo pastor akong inom tulog yung pastor kaya kasun tayo pastor nalisugin ha pastor yun salamat kinakas ni Moni pastor tingalan doktor ay masandali ka naka-recover bigo pastor yung kagaw sa imundo nawala na balik sa normal kaya salamat sa Diyos siya sa may ginayon siya tapos sa gino yung linong herbal. Saluwal ko mo kung itugaw yun ako, Pastor.
1: Oo.
2: Sa salamat, kuya rin tambalan na ito. Salamat.
1: So, asa ka napit sa Tagum?
2: Salamat ako, parang may kalungutan, Pastor.
1: Pilay mo pag-idaron ka ron?
2: 71 ako, Pastor.
1: Ayo.
2: Salamat sa Ginoon, naka... Ako sa iyo, nakontagin-tagin.
1: Oy, salamat kay Iga na. Salamat din kayo.
2: Salamat, Pastor. Oh, salamat sa Ginoon, Pastor. Praise the Lord.
1: Okay, salamat sa pagtawag.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huwag ka ng mukaon. Kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together. O gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
4: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
5: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. Bigana AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
6: Ayong balita, alang sa aptong mga silingan, kasikwit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita, ni ANA, ang GRD Printing Services.
7: Oh, higala! Di na kamuato pa sa bisan-asa. Kay ni ANA mismo, ang GRD Quezon Printing Services nga muservisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko ng mga tarpaulin printing.
6: Naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
7: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD Quezon Printing Services.
6: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
9: Ikaduhang Timoteo Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
0: Ako si Teresa Ajero sa Hingaog City.
10: Yes, Igan.
0: Magdisimony ko party sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
10: Okay.
0: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, oil.
10: Okay.
0: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Ang ito siya hubag mo yung yaplas. Nimboto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makalihok. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang butilya.
10: Oh.
0: Tulo ka buton. Oh. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
10: Salamat sa Diyos.
0: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo, salamat sa ginuod na pastor kay. Takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
10: So, aroma herbal oil ka, Igan?
0: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
11: Ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipada hangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipada ang iyong entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3 patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31 2026 giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated, Kapi sa Bukidnon, Garbo sa Pilipinas.
12: Kapi ka muna.
13: Uy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
14: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
13: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
14: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
13: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
15: FA Phone Shop.

0: Mga on na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
4: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
4: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
6: Ay, daw, eh. Kadaghan mong yayaan mo. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan yung anniversary, uy?
7: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
6: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
7: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
6: GRD Printing Services?
7: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Kanindot, no?
7: Busa, sa bisan unsang pangilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
8: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
9: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
11: Bisan ka, boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apa nun saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
12: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na. Sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
13: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon.
14: Ano ang gusto mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na ng half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin kita sa kinunga. Makaayugit siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga doon mga tulo lang kaadlaw pastor yung samad akong ulo nga muragit akong kita na tambal. Nawlian din siya sa kinunga. Sila magagamit ko ni ining half plus.
13: Okay, salamat Igan. Salamat Igayo.
14: Okay, pastor. Salamat po, pastor.
13: Okay. The best songs on the radio.

Alright, 52 minutes past 1 o'clock in the afternoon. Alauna 52 na po sa kapunod, mga kaigan. And you're still listening to Love Diaries with their DJ, Lady Diana. Welcome back sa ating lahat at maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa nagalain-lain yung radio sets. And of course, sa mga nagdanaw paghihapon sa Facebook Live, kaway-kaway naman dyan, mga higala. Salamat kaayos sa inyuhang walang sawang pagsuporta sa ating programa. O sa mga bago pa lamang naka-ablis sa mga monitors, welcome po sa ating tulumanon. At walang nabasa kaganina, mga higala, o sa kasulat ipadala sa ating programa na atong tagaag pagtagaad garong kapunon. But before that, ayaw makalimot, mga higala, ang atong programa hatod garato sa Aroma Plus Herbal Oil, ang atong pinagpalang lana. Sa mga naminaw nga dunay gidapang bati sa ilang kalawasan susama sa mga ubo, sipon,

itong mga sanina. Kung ana ganindot gamito ng aduang aroma plus herbal oil, ang atong pinagpanang lana. Maunang sa mga namino karon mga gana no, sulay ninyo ng aduang aroma plus herbal oil ang atong pinagpanang lana. Parang gabag nato sa Vegemax Plus Herbal Capsule ang atong pinagpalang kapsula hinimo gikan sa 25 ka mga purong o tanon, mga prutas o mga herbal. Maong dili katingadaan nga nung ingunana na lang ka-epektibo pang-ayo sa nagkalain-laing mga balatian sa atong kalawasan. Magamay mano ba ako ang balatian mga gana kayang-kaya po sa atuang Vegemax Plus Herbal Capsule. Pamatuod ni Ana ang ubay-ubay na ng mga testimonya nga atong madungog diris kanginan gikan sa mga taong voluntaryong nag-testify, nagparayag sa ilang na kumpasalamat sa Ginoong gamit ang Vegemax Plus Herbal Capsule na nga ayo ang ilang mga sakit. Ako ba nga nag-testify mga gana na ay tagas ng blood sugar or mga diabetic sa mga naminaw diha nga tagas og blood sugar, na apoy tagas og dugo or na hypertension, ang uban tagas og uric acid, ang uban mga UTI yon, ang uban mga ulceron, kabuhiunon, ang uban na ay mga bukol-bukol sa ilang kalawasan, ang uban na ay mga cyst, myoma, na ay almoranas, upunsa pa ng sakita diha mga gana no. Pero gamit lang po ang ato ang Vegemax Plus Herbal Capsule o ba ng pag-ampo o pagsalig sa atong bingaryos, nagkaangkon sila kaayuhan sa ilang mga balatian. Yung anak ka milagroso, yung anak ka amazing ang ato ang Vegemax Plus Herbal Capsule mga gana. O nang sumunodan na diha, DJ, asa man tayo magkapalit anang Vegemax o Aroma Plus Herbal Oil. So mapalit ang ato ang mga produkto mga gana sa Tanang Bufarco Pharmacy sa Tibuok, Bukidnon o sa mga piling butika sa inyong mga lugar. Pero paano magkasiguro mo nga legit nga Vegemax o Aroma inyong mapalit? Mas maayong ubisita mo sa ato ang kaibigan center nga nahimutang sa first floor sa Aliquino Emporium, Valencia City, Bukidnon. Once again, first floor ha sa Aliquino Emporium, Valencia City, Bukidnon. Tapad raan ng mga kananan diha mga gala no. Nadiha ka itong kaibigan center ka kung asa available ang tanan natong mga produkto o napati-discounted price diha mga gala maghangyo pa mo diha sa itong mga buutan nga staff. Labi na sa itong mga kaibigan members no. Pag-available rin po ito mga gala sa itong kaibigan outlets sa nagkalain-laing lugar, kaibigan centers, kaibigan radio stations o sa itong mga kaibigan legit and authorized dealers. Once again, Vegemax Plus Herbal Capsule ang atong pinagpalang kapsula o Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lana. Alright, so much for that mga gala. Once again, welcome back sa inyong lahat. Agarod magpadayon ta, magproceed ta sa ato ang hisgutanan, karong adlawa. Ang sa kasalad, nga gipadala sa atong programa from our listener, mga kaigan, no? Nga gitago nato sa pangalan. E dili man to ni tinuod nga pangalan, mga gala. E muna, anak ka protektado ang iniwang identity dire sa atong programa, ha? Mag-alias ragit mo yung mga kaigan. Si ang atong sender karon si alias gitago nato sa pangalan ni si Ma'am Risa 56 years old mga gala. Dugi na natong suking tigpaminaw may hapong kanimo ni Ma'am Risa og salamat kaayo sa pag-imong pagpadala og pagsalig sa radyo kaibigan na pinasa programa ni Lady Diana. Imong gipadalhan sa imuhang si tawag ani ka mental block na si DJ sa imong sugilanon na atong paghimay-himay yun, atong tagaag pagtagaan, ganong kapunan. So mga galawan, sa talang nakapaminaw ha, ayaw mo kaulaw nga mag-text or tawag sa atong numerong 0965-60-11688. Abli na po ang atong telepono sa pagtawad sa inyong mga text o mga tawag para sa mga gustong matambag ng letter sender karon. So yun na nga, di ba? Atong gibasa ka ganina ko sa kasulat. Inisiya mga gala, tipikal na sugilanon nga atong ginabasa diri sa kanginan. Kasaganan, mga may tungod sa gugma, mga love story, mga heartbreaks and everything. Pero kanisiya mga gala ng storya, pinasahi. Tungod kay sulat ni sa usa ka inahan, ya matod ba, nagabati og dakong kahiubos sa iyang mga anak. Kay lagi daw, mahidumduman na daw kuno siya, no? Ay, araso mahinumduman sa iyang mga anak ko na anay ibilin nga bata sa iyahan. Walang mo rin himong caregiver siya.
si Ma'am Risa sa iyang mga anak. Okay, inig kibali rugar.

Tapos iyang bata, ihilin sa iyaha ining pagpanganak. Human sa pila katuing nga si Ma'am Risa ang nag-atiman, nagpadako, nagpangga, nagmahal sa maong bata. Niguman sa pila katuig, matod pa niya tag lima katuig. Mubalik ang ginikanan, daw kwaon ang bata sa iyaha. Namura ra daw nagbilin og, unsa to kaganina yung giingon, murag nagbilin og baka, gagipalimahan ra, dahil kwaon na dayon kong mapusla na. Sakit kipaminawon mga higala no, na after many years na siya ang nagpangga, nagatiman sa mga bata. Kibali na pamahal na siya sa mga bata mga higala, kwaon ra sa iyaha nga basta-basta. Well, wapot ay mihimo. Kaya lagi, ginikanan man ang kakuha, di ba? Ilaha man ang katungod, ilaha man ang mga anak. Pero yun na nga, di ba? Murag kulang o konsiderasyon ang iyang mga anak sa pinabati po sa ilang ginikanan. Ni Ma'am Risa, na mo'y nagparako sa bata. Basta-basta na lang nilang kuhaon after many years. Na mo'y nagpangga, nag-atiman sa mga bata. Munang debate sa kahiubos. Kaya dili lang ni, kausa lang kahigayon na hitabo mga gala, ha? Kapila na daw na hitabo nga ginabilin ra ang bata sa iya sa pila ka tuig. Dahil inigdako na ang bata, kuhaon na dayon nga basta-basta lang. So, nagsakit ki pa malandungon mga higala ako. Siyempre naman, hindi ko ka-relate. Kaya disun sa dili pa mang kulola mga higala na pagani anak si Lady Diana. Pero ako, nabati na ako ang kasakit nga gibati ni Ma'am Risa karon. Laniman ka, ana, no? Nag-inusara na lang siya sa iyang kinabuhi. Kung may nalangon na ito nga, makakahatag o kalipay sa iyang kinabuhi ang iyang mga apo nga iyang ginabantayan, iyang ginapalangga, iyang giatiman. Lahit na bagay ng kalipay sa mga apuhan, mga higala, no? Makaatiman sa ilang mga apo. Man sa pila ka, tuig nga pag-atiman. Basta-basta lang akuhaon sa ginikanan. So, masabi ko, sumudambag naman ang nawata na si Ma'am Risa karoon sa so, may buhato na ako, Ani DJ. Daw na nag-inusara na lang siya sa iyang kinabuhi. Very lonely si Ma'am Risa. Nadugangan pag yun, kaya lagi ihang mga anak layo sa iya, ha? Pero nga nung mambod, no? Napo ko yung mga pangutana sa akong hunahuna, mga galang. Nga nung nabulag man sad ka sa imong mga anak, Ma'am Risa. Nga nung wala man ka sa ilang poder, diba? Kaya kasagaran man good ko sa mga ginikanan karoon, labi nag-idaran na ang ginikanan, mga galang. Dapat na agid na sa pudar sa ilang mga anak. Mo'y mag-atiman o mo'y mag-amuma sa ilang mga anak, di ba? Labi na nagatigulang na ilang ginikanan. Pero nga nung wala man ka nagpuyo sa pudar sa ilang mga bata, Ma'am Lisa, ano, bakit parang mas pinili mong mapag-isa at maging malayo sa kanila? Unta, matubag po na ni Ma'am Lisa, mga gala. Maghapag ka niyo niya, why do I? Sir John Rambo sa Mindanao na nanonood sa atin yon sa Facebook Live. Salamat po! M.M. Letily, that's why magandang hapon. Ano ba niyo? May hapon ganito niya, Lady Diana. Magandang hapon ni Puso Yudzon ang atong sukit ang side sa maikibatang Don Carlos Paginon. Ma'am Letily Dasma. Naatay pipila ka mga tambag na nadawatan. Mga higala nga ato ni isa-isa ho nagbasa, ha? Wait lang po. Nagipadala sa atong mga listeners karon. So magandang hapon sa tanang naminaw ka na ito karon mga higala niya. So nagkalain-lain na radio says ka nakadungog sa ating programa karon kapunon. Magandang hapon niyo po sa ining lahat. Ako sa ning tagapagdahan inyong mga text message mga kaigan. Matod pa ni 475 mga hapon Lady Diana. Si Hazel nabalitan di ay ni manimbaya lang ko sa akong mga sa akong mama nga si Mylene Martyr o sa akong ison nga si Cheryl o si Cirilio Jr. Pag-request yung song ako na lang muna og iingatan ka. Salamat Lady Diana, magbang hapon. Magandang hapon rin po sa iyo dyan, Ma'am Aizel Nabalita na kikinig sa atin ngayon. O kimbayaw niya iyahang ginikanan, iyahang balangang inahan na si Ma'am Mylene Martyr. Kauban siya maigsuon niya nga naminaw ka na ito karoon. Maraming salamat po. Pag ato nang i-play karoon taon-taon yung request niya awit, Ma'am Aizel Nabalita. Salamat once again. Huwag may hapon, kanimuri ha, sender 116, Sir Ray, Sir Ray nga naminaw ka nato karon. Maraming salamat po, huwag happy listening sa iyo dyan. A text message here from 296, mga na panigod PM, Lady Diana.
kung idara na si Sander, dapat kung idara na si Sander, dapat na na siya at imanon sa iyang mga anak dito sa magpuyo sa ilang lugar, dito sa lugar sa iyang anak, para maatiman siya og para dili siya mingawon sa iyang mga apo. Maulang na akong matambag DJ, salamat po. Oy, maraming salamat po. Aha, Sander 296 nga naki magkarapit karon na minaw sa programa Sander 296. Kung mag-text mo kay Gala, pili ko ang malipay gid si Lady Diana ang inyong i-appeal diha inyong mga nahimutangan karon para mas shoutout mo ni DJ. Hey, Maria 296, maraming salamat po. Ihang tambag mga Gala kang letter sender, ha? Mas maayo na kuno, sama sa giingon ni Lady Diana kaganina, mas maayo nang kaya 56 years old naman. At ipo tayo makaingon nga tigulang na gini mga Gala. No? Sakit, harsh ramo sa ganang tigulang. At medyo idara na magiging idara mga Gala. No? Dapat mo kuno, nga naanak ka magpuyo sa imong lugar, sa imong anak, para ilaha kang maatiman, sir, Ma'am Sender. Oh, sa giingon ni Lady Diana kaganina. Mas maayo nang si imong edad karon. Total tuluman sa imong anak, 'di ba? Magpili lang ka aha kang anak timo magpuyo, 'di ba? Ila para ila kang matiman at para dili pud kibalo mo ragmingaw kaayo imong kinabuhi para dili ka mingawon sa imong mga apo. Ito na lang ka magpuyo sa ilaha. Mano Bunny Sender 296. Maraming salamat po and shout out once again sa iyo, John. Maraming hapon sa iyo, John. Sir Bong, Elia Marubani. Hi, sweetheart. Magandang hapon. Kumusta ka na? Ay, okay lang po si Lady Diana. Ay, gati, kumusta mga nagatuan? Buhay-buhay, Sir Bong, Elia. Maraming salamat. Happy listening sa iyo, John. All the way from Lake Cebu, South Cotabato. Maraming salamat. And from 806, Madud Pania, hi Lady Diana. Maayang hapon kanimo Lady Diana. Pwede ko magpa-on air sa akong number DJ. Kana lang babae, 20 o 30 lang ang edad. Dayon, kana lang single or single mom. Dayon, palihog lang ko o hinahinay o basa sa akong number Lady Diana, ha? Pwede rin akong number DJ, 0926-2480-806. Once again, 0926-2480-806. Muna na, Lady Diana, salamat sa magbasa. Amping Lady Diana, salamat. Maraming salamat o gamang hapon din po sa iyo dyan. Sender 806, na nagpa-on air sa iyong numero mga ganda. Salamat kayo po. From 140, Marubania, Luoy, si Sender, Lady Diana, kaedad sila sa akong mama. Maog, nasakitan ko na minaw. Grabe na po't iyang mga anak. Grabe na po't iyang mga anak, walay konsensya. Gapasagdan ra siya, humangi paatiman sa ilang mga anak. Walay mga puangod. Hindi si Texter, mga galan, no? Kibani, nasakitan siya para kang... para kang letter sender kay lagi yahang na imagine yahang mama po kay kaedad ko no yahang ginikana yahang mama og ang atong letter sender karon. Madu paniya, madu paniya mga higala nga walay po angod ibang anak kay human gipaatiman sa ilang bata, no, ilahara dayong biyaan ang ilang inahan pagkahuman sa tanan. Napay sumpay dayong text mga kaigan, kapasagdan na siya human siya. Human gipaatiman sa ilang mga anak. Walay mga puangod. Ang maayos Sander magpaduol ka sa imong mga anak para maatiman kanila o para na akay kauban. Kay dili sa tanang panahon, kaya nimo mag-inosara Sander. Salamat sa pagbasa DJ. Oy, maraming salamat po.

0: All right, so kadali lang murag nawala to sa live mga galang ano pud ni ato ang pero hopefully ni balik na no murag natay ga problema diri sa ato ang streaming app but I think okay na. Oh, may hapon na lang si Imuha niya, Server Helio, Bisinga, Maru pa niya. May hapon, Lady Diana. Pa-shoutout lang ko sa akong nephew o sa iyang asawa nga Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Bobong Bisinga. Nagpintal sa bintana. Dagang salamat. More power to your program. God bless you po. Ay, maraming salamat. Ay, may hapon sa inyong lahat dyan. Server Helio, Bisinga, kauman si Imuha nga. Pagawang kundiha nga nagpintal sa ilang mga bintana na... sa iyahang kang Mr. and Mrs. Bobong Bisinga. May hapon sa inyong lahat dyan. Sa inyong tibok ka pamilya diha, Sir Virgilio. Sa inyong magkaparintihan, nagkasilinganan o kabarangay nga naminaw sa tuwa karon. Maraming salamat once again all the way from Campuan, Maramag, Bukidnon. Nagkang salamat o may hapon po sa inyong lahat. Ansan eh, lulungkot ako, sweetheart, dahil hindi kita nakausap ng ilang araw na unsa. Ay, gabi naman yung sweetheart na rin mong galas ko ng seksyon. Ay, balakam sa dani. Okay, ra, Sir Bong, may hapon na lang si Imuha diha. Ay, ma'am Vanessa Bayang, Angelica Kunog, may hapon sa iyo dyan. Salamat po sa iyong panonood sa ating programa. Ang akong BFF diya kasides sa may Burok Noy, Bitugaya, Valancho City, Bukidnon. Salamat na may hapon po sa inyong lahat. Balik na sa tambag para kang Sander Mahagala, no? Madad pa kaganina ni 140. Mas maayo nang magpaduol ka sa imong mga anak, Ma'am Sander, para maatiman kanila o para dili ka mingawon sa imuhang mga anak. Ano na lang gid mo? Ikaw na lang magpaduol sa ilaha, Ma'am Sander. Di mas maayo magud po nang diha dito ka magpuyo sa poder sa imong mga anak. Kaya aside sa naay makamantay, naay makaatiman nimo, kanang dili po ka mag-inusara. Dalagi, kauman man nimo imong mga anak, labi ng imong mga apo. Mention man ka gamingawon kas imong mga apo. So mas maayo nang dito ka magpuyo sa imong mga anak para mapaduol pug ka sa imong mga apo, Ma'am Sandra. So whatever the reason may be, kadong wala ka nagpuyo sa ilaha, I hope nga imo i-consider ang pagbalhin sa ilang panianan. Dili pa po siguro nga dili kanila dawaton kay ilaha man kang inahan, di ba? Dili man sa ingon nga responsibilidad at obligasyon na nila, pero utang kabubuto na lang man, di ba? Kinsa man sa ilain magatiman sa imuha, Ma'am Sander. Okay, parang feel ako, wala na ni Bana si Ma'am Sander, mga galaga. Wala man niya na-mention, di ba? Matod pa niya kaganina, nag-inusara na lang siya sa iyang kinabuhi. Arbasarad na, magkay Casey o kang CJ, ang sa akong beautiful wife. Ay, magandang hamon sa iyo dyan. Ang atong kaigan, no? Grabe ka-aktibo, eh. Kuya Chris Mapula, from Burok 12, Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Ang shoutout sa iyahang mga kiddos diha, sa iyahang mga anakins, kang KZ o kang CJ, labi na sa iyang guwapang asawa, kang Ma'am Iris Mapula. Magandang hapon na sa inyong lahat dyan. Nagsalamat ka ayo sa inyong pagpaminaw sa ating programa. Once again, from Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon, Sir Chris Mapula. Salamat po once again. And from Vanessa Bayan or from Angelica Kunog, Matod Pania, Laras to all my friends, especially kay Yana Jane Morales ug sa imo Diane Dara DJ Gapa, si Angelica Kunog ni taga Purok Noy Bitugaya, Valencia City Bukidnon. Maraming salamat once again. Alright, so we have a caller here on the phone, mga gala, si caller 475. Hello, maayong hapon.
1: Hello, may hapon, Lady Diana.
0: Alright, magandang hapon. Sino po ito at taga-asa po?
1: Si Mylene Marker ni Billy sa Barangay San Carlos.
0: Alright, siya ang atong suki ni ha ng ating paminawan, Ma Mylene Marker from Barangay San Carlos, Valencia City, Bukidnon. Once again, may hapon kini mo, Ma'am Mylene, o unsa may ikaalagad ni Lady Diana sa imuha.
1: Matambag po kamaya na ni Kuan ba, Nanay.
0: Aha, sige po. Atong paminawon, mga gana, ang usay katambag from Ma'am Mylene Marter ng San Carlos, Valencia City. Sige po, go ahead, imuha ang panahon, Ma'am Mylene.
1: Ano, ako na ika-advise na niya ba? Dapat sana siya doon sa iyang mga anak.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Kaya naman siya niya. Sinirbag yung mga gitara na. Doon na ba yun ang mga sakit-sakit ni
0: tao? Tama, tama gigadi ha.
1: Dapat na doon siya ang mga anak ay aroon niya hati man siya. Di kayo siya mag-hati man siya ang apo.
0: Tama, anong urag na bali ng kalibutan, ma'am? Imbis siya ang atiman nun, hinuon siya man hinuon ang ginabili ng responsibilidad ng ay mag-atiman sa iyang mga apo. Diba?
1: Kasi, imbis nalipay na na siya ng anang na yung mga anak ay lagi ko siya bantay yung atiman ng bata niya. Sabi mo, makapaulay na siya atiman ng bata. Atiman na po si Noon.
0: Maog yun. Diba? So, murag ganapod nga part, medyo murag sipyat po ang iyang mga anak. Kaya murag ginabilinan na siya responsibilidad. Dayon, iniguman nga o kiwali murag napamahal na siya sa iyang mga apo. Gakwaon na pagyod sa iyahan. Biyaan na po dayon siya.
1: O, oh, lagi. Bigyan na makuha niya. Noon din ang mga apuhan sa iyang apo. Eh. Ako noon doon, nung tumutok sa akong mama niya, ako sa kanak na ako dito sa iyahan niya.
0: Mm-hmm.
1: Magnatungan
0: niya lang. Mhm, di ba? Ano na dapat? Kung magbilin man galing o ganyang anak sa imuhang ginikanan, inahanglan po nga, ikanang kapulupugas imong responsibilidad isip ginikanan. Bili ng imuhan na lang gidpod, magsalig na lang gidpod, dayon ka sa imuhang mama o sa papang imong gibilinan, di ba?
1: O, inaanang man galing, hindi ba na yun na kuwan, libre ba itong libro? Kung nami, sa may Russia, kung pala ng Amerikanan, hindi naman akong anak ni Sarap Puyo.
0: Yes, ingon na dapat, diba? Nagpamilin gihapon na imong responsibilidad, isip ginikanan sa imong anak. Bisag wala sa imo ang imong anak. Kung sa dapat, gawin nga na ba, maghuna-una gihapon ka sa imong ginikanan, imong gibilinan sa imong bata. O, na ingon na dapat ang mindset, Mamaylin.
1: O, ingon na lang ang mga anak na doon lang siya dito sa mga anak. Ngayon mo, kung isa man nila nga ako ang nasa iya, ito na lang, ayaw na lang ito aagay. Ito na lang yun, ako yung sinusubo, na ako yung open to supply.
0: So muna imuha nga, ma-advise sa iya ha, nga mas maayon ang iyang storyahon iyang mga anak, makapaduol siyag puyo sa iyang mga bata.
1: Oo.
0: Alright.
1: Mara siya na iyang buhasan ni nanay.
0: Kay lagi no, luoy mo gud kaayo siya. Siya na lang gani nang inusara sa iyang kinabuhi na sa gigkaingon pa nimo kagani na Mamaylin sa ingon ana nga edad. Kanang not kuan na gyud kanang expect na gyud nga na manggawas ng mga balatian, nagkalain-laing mga balatian sa kalawasan. So mas maayo nang duol siya sa iyang mga bata para at least man lang naay makaatiman sa iya, ha, di ba?
1: Oh, nana gyud ba kay ang mga mga 56 pero na namang
0: Ingon mo nga siya nga, magpa-plus ang likod, kaya makasakit nga. Ingon na lang kung kasimple, diba? Kanang naila mag-plus imong likod kada gabi. Oo na, dapat yun yung i-consider, dapat yung huna-hunaon. Dapat makabalhin siyang puyo sa iyang anak or doon lang bakaha sa iyang mga bata, diba? So, kada lang po.
1: Wala ko yung pagkalos kung kuhaan ba ang mga nilitanan kaya timan dito sa timan ay patas.
0: Ang
1: katatikos na tumitan sa mga timan sa ila.
0: Tama ka din ha. Diba? Ikaw na dapat na iutang kabubuton sa pag-atiman, pag-amoma sa atong mga ginikanan sa ato, atong bata pata. Maog yun, di ba? Kita magtanan, padulungay anak nga edad, Mamaylin, di ba?
1: Oh, kaya lang
0: dito kaya na. Aha, so salamat ka ayo sa imuhang nindot nga tambag para kang sender, Mamaylin. Manibaya kasi mo mga friends. Sige po, go ahead. Imuha ang panahon.
1: Greten ako si Angelica Pulog Bayang niya sa Ato Gaya. Minamon ko yung Angelica kayo. Si Ate Tarino siya. Ate Rimiti. Maria Cibalatero. Lani Rimita. Ubetus Kera. Kayo si Blackheart, si Ate Carol, love si Michila, mayong akong pag-iinig, eh, kapunod ka ron. Then si Arling Bahian, mayong akong, nalala namin na uro, nakailan ako. Si Ate Selva, mayong akong, request din mo nilita, kaya na.
0: Alright, and sama nag-song, Mamaylin?
1: Iingatan ka, kaya ako nililidikit ka, nanay natin kayo karoon.
0: Alright, iingatan ka, dedicated to our sender, Mamarisa. Kana lang po.
1: Salamat
0: kaysa naging alright, maraming salamat din po Mama Mamaylin Marter from San Carlos, Valencia City, Basa Radso, kaibigan.
1: Mauni at
0: kami. So that was once again Mamaylene Martyr Mahagala all the way from San Carlos, Valencia City. Maghapon ha sa atong mga tigpamayroan diyang assigned sa may San Carlos, Valencia City. Dagang salamat po sa inyong lahat. Og muto Mahagala na naghatag siya sa iyang tambag para kang letter sender. Karon nagmatod pa niya, mas maayo gid daw kuno nang makapaduol ka sa imong mga bata. Kaya at least man lang, may na lang na makahapla sa imong inigagabi, di ba? Og sa ato mong mga anak diha nga naminaw, no? Sa mga anak diha, no? Isip man lang ut na bayad sa utang kabuto ninyo sa inyong maginikanan, no? Kaling kamuti ganin yung inyong maatiman ang inyong maginikanan. Labi na kung muabot na sila sa ingon anak ng mga edad. Natay laing magtatawag mga gala si caller 9871. Hello, maayong hapon.
2: Maayong hapon, Lady Diana. Magandang hapon na po sa lahat.
0: Alright. Uy, magandang hapon. Ang atuang na kinusarang Kuya Raul liha ka side sa may banga, South Cotabato. Magandang hapon po, Kuya Raul. Unsa may ikaalagad ni Lady Diana sa imuha karon?
2: Tugangan lang nako itong mga advice nga nauna, pero lahi manggod ning kuan. Ang kinalay lang diri Lady Diana ay siyempre ang ginikanan Diyos. Karon kay kung gusto nilang ay paton diri ang iyang mga apo sa iya o niya kung mag mapamahal na siya iya mga ilamang kuwaon. Pero time welcome Lady Diana inani. Kung nagustuhan ka sa imong apo, balik-balikan ka.
0: Oy, ni Ana. Tama po, tama po.
2: Ayaw ng problema, ma'am. Kahit isang dosintos panginong apo, kung nagustuhan kanilang tanan, balik-balikan sila. Na'y mangitag paagi sa ulili na balik-balikan kanila tungod sa imong kamayo sa ila.
0: Wow! Tama ka di, ha? Kana makapahupay gid na sa iyang ibati, Kuya Raul. Kailang isang
2: okay,
0: di... Sige po, barayon po.
2: Okay. Tungod kay... Siyempre, isip ginikanan, gusto po nila na mapais nilang ilang anak.
0: Mm-hmm.
2: Unya nga kung para mabot, buti pasabot ana, para mapulihan po siya o ubang apo, ana.
0: Ana di na di ay, Kuya Raul.
2: Oo, ana di ay. Kaya nga naman, at hindi mang good responsibilidad sa ilang lola, ang pag-atiman nila. Ang may responsibilidad yun dira ang ilang mga ginikanan.
0: Tama, tama.
2: Oo. Pero okay, gusto man sa iyang no, sa iniatong letter sender nga naman sa ikauban, ay di puli-pulihan niya ang makuan para malukop niya ang tanan niyang apo. Pero dilibot ipasabot nga na siya na ang may responsibilidad na mag-uwi sa iyang mga apo, siya na ay may responsibilidad sa tanan-tanan dili. Kung anong ginakuha na sa ginikanan, aron sa ingon ni Ana, dili mabugatan katong ilang mama.
0: Tama sa
2: Ana ba?
0: Lagi po, no?
2: Time welcome na sa pohon-pohon katong iyang mga apo, balikan yun na siya tungod sa kamaayo niya. Ma'am letter sender. Siyempre, ingana jud na siya kay pero ang ingana jud siya ang panghitabo nga kinahanglan nga kuhaon nila aron sa inyo ni Ana dili ka mabugatan.
0: Tama. Aha, so nindot nga perspective mga gala, no? Kay instead nga atong tanawon negatively ang iyahang kaagi, let's take it positively. Nga katungod kay ginakuha ang mga bata sa iyaha, dili tungod kay kanang kibali murag ipagkait na ang bata sa iyaha, ang mga bata sa iyaha. Patungod kay for example, ang bata na edad na og ganang 6 years old, 7 years old, kinahanglan naman na paeskwilahon sa ginikanan. So bugat na bugay ng responsibilidad kung si Sander pa mismo ang pagpaeskwela sa mga bata, di ba?
2: Nakuha mong punto na ako, Lady Diana.
0: Yes, aha. O usap pa sa sagingon ni Kuya Raul, di ba nga time welcome ang dagko ramagidang mga bata, mga apong imong ipangatiman. O puhon-puhon, tungod sa imong kamaayong ikaw nag-atiman, nagbarako sa ilahas atong aging mga panahon, time will come, bisita ragid na sila sa imuha, Ma'am Sender. Dili hangtod sa hangtod na nag-inusara ka diha sa imuhang kahimtang karon.
2: Oh, di ba ang maayo ani pag dagko sa mga bata unya balikan siya dito. Papung palingpuron na lang siya og kanang mga bata na lang magubra para niya, oh, di ba?
0: Tama. Oh, ni nagarindot diha Kuya Raul.
2: Oh, magindot to kay kung to dipagbag siya na pagkalula, kung to dipagbag ni atong letter sender, di na siya balikan siya mga apo, kaya na-adlock mampod.
0: Tama. Batumod kay o, sa iyang pagkamaayong kanyang pagkalola, iyahan ng mga apo mismo ang magkusang loob nga mo give back sa iyaha inigabot sa panahon, di ba?
2: Musa kung gusto man nimo kay te, ingon nimo na dinosara ka na lang diha sa inyo. Mm-hmm. Pwede man nimo nga ikuan, i-round ang imong mga anak kung pila may ini pila man kabuok sila. Pwede man na nimo libot-libuton sila.
0: Tama,
2: tama. Oh, sige man, ngiti nga sila kahit tagay. Mag-meeting mo ng mga anak niya o ikaw nga ginikanan. Oh, sige. Para nga walay kuan, walay na, para walay kumo, ana ba? Ako mong ilokop sa pagbisita. Halimbawa, primero nga simana dito sa Magulang.
0: Uh-huh.
2: Ikadwa, dito. Kung pila ka magkabukan.
0: Kibali, mag-scheduling sila, Kuya Raul, para mabisita tanan.
2: Oo, para mabisita tanan.
0: Uh-huh.
2: Ayaw kuan, ayaw, kumbaga sa inaan ang mga edad ni mo letter sender, ayaw nang pagkuan, ayaw nang pag, ayaw nagkaulaw, ayaw nagpunta niya, ayaw naggo, kumbaga, i-set aside na nato ang atong mga garbo.
0: O,
2: sugot mga anak na ako kamong pamisitahan.
0: Uh-huh.
2: Kung malukok na kamutan ang pagpamisita, di, muli mampog ko diri sa ko ang pabalaya, na ba?
0: Tama. Wow. Indot kay katambag mga ganan. Mismo ako mo agree ko sa imuhan, imuhang advice, imong suggestion sa iya Kuya Raul. Indot tayo buhato no? Ay aside pa. Aha, sige po.
2: Ang diri manggut sa letter sender nato nga naa sa itauban kung mo sakit ang iyang likod dahil manghaplas na ay kuat nagkinaon sa dili na problema. Kung nakay anak nga dool ni mo, ato ka sa ilaha, o dito ka magpahapla sa imong mga apo. Kung naulaw ka sa imong mga anak mismo.
0: Mm-hmm. Wow.
2: O, diba?
0: Nindot nga tambag. And I hope, no? I really, really hope nga naminaw si Ma'am Sender ka nato karon. Salamat ka ayo, Kuya Raul. Napakaidugang diha, Kuya.
2: Oo. Unta naminaw ka letter sender o kaning mga may idaran di man tibuang kay ang kalabaw lang nga tibuang no kanang mga idaran di no? Kanang mga idaran nga pasalamat ang inyong mga apo sa inyo tungod kay sa ilang pag sa inyong pagmahal sa ilaha.
0: Wow.
2: Uh-huh. Tanto ng ini hindi man pwede nga imo ng kabigon nga imo na kay naman sila ginikanan.
0: Tama, simpre, tama, san.
2: Alangan man nga, siyempre, kay naan na, idaran naman ka, letter sender, ang responsibilidad sa magpa-eskwela sa ilaha ang imo ng mga anak o inigkadag ko sa imong mga apo ilakang bisitahog otro tungod sa imong kamaayo sa ilaha.
0: Ha, very nice. Sana kay no, sure ko nga, madungog din ni Ma'am Sender, Kuya Raul, mahupay gyud ang iyang gibati.
2: Na, may kuy, na makoy kadugang gamay, Lady Diana.
0: Sige po, sige po.
2: Kaning mga idaran po, di man tigua nga, kaning mga may idaran, halimbawa ang ilang idaran sa isimta na, si timta na, maulaw nang mo ato sa ilang mga anak, kaya nga naman, ang kumbaga ang ilang pagsabot, perwisyo na siya.
0: Ay, napuringon anak nga mindset di ay, Kuya Raul.
2: Ay na, bisag unsaon na, kahit gabing, kung mga idaran, ang ilang mindset, Lady Daya, sa bagay ako, di pa man ko idaran dyan. Pero sa obserbasyon ako, ing anak, tanaw ka, pwede man lang nga nukupon niya ng inyong mga anak, nga nung mapatindog pa man siya giyahang balay.
0: Tama. So,
2: kay naulaw siya nga magpaalima sa iyang mga anak.
0: So, dili dapat inguna na ang mindset, Kuya Raul. Diba? Kaya ano maguna, instinct na gid pud na sa mga anak. Kamuti man gyud sa ilang ginikanan. O, diligid ka pabigat sa ilaha, Ma'am Sender. To tell you, diligid ka pabigat sa ilaha.
2: Kung ang anak may pagsabot, ang problema lang di usahay, Lady Diana, abi mo kinsa, ang umagad.
0: Ako, unsa nang umagad, Kuya, in Bisaya?
2: kanang di ba kung ang umaga abi na sa Silonggol di daya na kanang di pa pananglitan na kay na kay bana. Ang mama sa imong bana ang panaw niya sa imo umagad.
0: Ay, kubali mo rag dili put in loss or ay mo rag kubali mo rag sabi kumari kumpare tama ba?
2: Hindi ay
0: dili po.
2: Balay man na.
0: Ay balay.
2: Dinalay man na. Kumpare kumpare.
0: Aha.
2: Obvious. Anong nitan ikaw ay ikaw. Tagaan-tagaan yung saktong point para medyo masabtan din. Ilong guwabi ng umagad eh.
0: Aha.
2: Ang imong bana, di man, mamana ka.
0: Uh-huh.
2: Ang imong bana, ang tawag mo ni mo sa iyaha ugangan. Ang mama sa imong bana.
0: Uh-huh.
2: Oh, ang tawag sa imong ugangan ni mo, umagad. Kumbaga ay. Ng daughter-in-law.
0: Ay, oh, I see. Okay, okay. Wow. Oh. Pasensya ko yan.
2: Ang imong bana, may day, mi agi sa akong wall ang hapo ang in English ana di ay daughter-in-law
0: di ay wow okay salamat kuya Raul sa pagkasagot so kibali murag mo maupod na ang kakatahaan sa mga kibali murag idaran kibali murag ginikan
2: ay oo kana ay siyempre wa mamgod maswito wa mamgod maswito ang mga idaran sa iyang pamatasan sa ilang pamatasan tungod kay nagkumanggod sila nagkita na.
0: Tama, son.
2: Siyempre, pagpamana, pagpangasawa sa ilang anak, pagpamana sa ilang anak, dito pa kag nag-ila-ila sila.
0: Tama, di ba? So, kibali mo, wapa na sweeto sa kibali pamatasan.
2: Oo. Aulaw mo lang sila, dala sa kaikag manggod, dala sa kaikog, anak.
0: Oh, dapat, pero dapat dili na nila huna-hunaon pa Kuya Raul kay kanang ingon ana mong good na mindset maunay gababag aha
2: hindi daya na ingon ta ka expectation lahi kay sa realidad
0: tama
2: kinahanglan man good ang pagpanagana usay kay ang mga idaran gamay lang nga bikin, isok manggod sa ilang alimpatakan.
0: Maupon. Muna yung giningon nila nga, dali na tayong mangluod, Kuya Raul.
2: Oo, dali na mangluod.
0: Mm-hmm.
2: Luod, ganing ka ng bana nga, di mo matagaan. Anak ba? Ganyan nga, nagko, ano mo nagkita? Oo, anak ba?
0: Okay. Aha.
2: Ingat na, pero di tama, kuan. Maunang, di ba, sa mga ubang nasod, liberated manggod sila.
0: Mm-hmm.
2: Pero sa ato, naamanggod kay instinct ni Diana o paminsaron nga ang atong mga katigulangan di nato sila pasagtan.
0: Tama. O muna'y nakarindot sa atong kultura, Kuya Raul. Diba?
2: Oo. Na kung idaran na, usahay po, naikatahap na, naikaiko.
0: Mm-hmm.
2: Mga, bisag magkinaong sa manugan, bisag kamuti lang itong iyang kanon, at least, dito siya sa iyang balay.
0: Tama.
2: Kasi man po na ito mabaso na ng mga ang mga umagad na mag na ay kuan na ay lahi na pa, paminsaron tungkol sa ikat po na sila nagsilit anay.
0: Tama. Kaya
2: ang pamatasan sa usang-usa wala nila maswito.
0: Yes, tama.
2: Oo, mao nga iana. Siguro, ang atong letter sender na ganyana na lang siya tungod sa iya, tungod sa kaulaw, tungod sa kaikog sa iyang mga umagad.
0: Okay.
2: Oo. Iana. Pero, sa mga disengon ko na kung ikaw maayo nga lola, balik-balikan ka sa imong mga apo.
0: Tama.
2: Oo, mga kana na lang siguro ni Bibaya na siguro kamo. Ako na may last na kuan nga tawag ng imong matubag.
0: Yes, ikaw na gyud kuya. Pero wala problema. Indot man sad katambag ato nadungog mga gala no. Pero yun na po, wala ka idugang Kuya Raul.
2: Oh, ang idugang nako dira gamay naman lang ko pala ko na may last na matubag ni. mga kuan dira, mga umagad dira, kung na may pagsabot sabta ninyong inyong mga ugangan. Usahay po tungod kay dagko na kamo nagkita na sila'y pamatasan nga wala nyo na uyon eh.
0: Mm-hmm.
2: Kung pwede nyo pasinsyahan na lang yun. Pasinsyahan na lang. Mm-hmm. Ay Kung sama po sa inyong bana, dapat na kamo ng pita. Kung buktan man lang ang inyong mga bana, kung buktan man lang ang inyong mga asawa, i-kwa na lang nyo, kumbaga, i-pagpapa-ano na lang nyo, kumbaga, i-ano na lang nyo sa inyong mga asawa ang iyang ugangan, wala ang inyong bana kung wala ang iyang mama.
0: Tama. Ah,
2: wala ang inyong mga asawa kung wala ang iyang mama.
0: Tama. Ano, wow. Alright. So, salamat kaayo, Kuya Raul, sa imong tambag, no? Grabe. So, manimbaya ba ka sa imong mga friends on air, Kuya Raul?
2: Ay, yung old year na timbaya na lang ako, si Carol. Murad, si Carol na lang man ang inkwan kay ang uban siguro, Murad, na busy na sa ilang karir.
0: Busy na sa ilang buhay-buhay.
2: Oh, sa iPod, di ko matawagan si Carol, kaya nga, ang signal diri sa amo kong usahay, medyo ban at depiktibo mo, ha, nabibigyan.

0: God ang pagtulod na ako diha sa ere.
1: Alright.
0: Sa pagkakaroon. Mm-hmm. Oh, mga kana na lang siguro ni Diana. Marikod na lang.
1: Yes, sponsor pa ng song, Kuya Raul.
0: Journey by Leia Salonga.
1: Journey by Leia Salonga. Sige, ito nang i-play karon taod-taod, Kuya. Kana lang po.
0: Kana na lang po, Lady Diana. O, dagang salamat. Maganda nga po na po sa ating kanan.
1: Alright, maraming salamat once again. That was Kuya Raul from Banga, South Cotabato. Nindot ka tambag, mga gananog. Very fresh na perspective coming from Kuya Raul. Dili lang si Sender ang natambagan. Pila ng mga naminaw diha nga mga idaran. Dili daw tigulang. Kay Kabaw ro day matigulang, mga. Og mga umagad, og mga sabana daughter-in-laws and everyone. Diba? Katambag, no? Salamat kaayo, Kuya Raul, once again. From Banga, South Cotabato. Nag-inosara gid atong Kuya Raul, mga gano'n. And may hapong kanimo diya, Sir Mark Anthony, ganang son. Mario Pena, good afternoon, Lady Diana. Kamusta ka na? Pa requesting song, Mahal Ka Sa Akin. Sige, ito nag-i-play ganun taon-taon, Kuya. Maraming salamat po sa iyong pananood sa Facebook Live. And advance, advance bye-bye. Oy, salamat, Sir Bong. And sanay from Chris Mapula. Damba, shoutout po di ay sa mong silingan nga mga Hortaliano family ni Bill Balong, Reyna Kang Mimi o Niti Marlene. Oy, may hapon, sino yung lahat dyan? Sa mga kasilinganan ni Sir Chris Mapula, kang sa Hortaliano family, kang Balong, kang Reyna, kang Mimi o kang Ate Marlene. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating programa from Product 12 Bagun sa As, Valencia City, Bukidnon. Time check, mga guys, already 2:36 in the afternoon, alas 2:36 na po sa Kapunan o Karon. Saan may pumuri kayo dyan? Stay put lang kayo, mga gala, kaya mabalik pa si Lady Diana Unia taod-taod para maghatag o finaling advice para kang letter sender. So dyan lang po kayo. Huwag kayong mawawala and keep on tuning in and keep on watching. Only here in 98.5, Radyo Kaibigan, Mauni o Ato Niya. It's

0: DXRK
1: Radyo Kaibigan.
2: Kinsa ni palayog o taga-asa?
3: Sige na ho sa dunin, taga-ahan dayo kong Lorito Agusan del Sur. Kagunan kong akong bayaw pastulan na nakuma, amo kong di kuan, amo kong di pa inong o gizin maso niya. Ibalibaran lang siya o doktor diha sa Lorito, lima kaadlaw niya diha. Oh. Ibalibaran na siya sa doktor, pagkalima kaadlaw yung iparipel sa tagong kay... Ito na daw mahibalan, ugun ka ng sakit niya kay nakuma manggod siya pastor, dili makatingol, dili makamata siya, di pagikan ganin niya, di karga na siya sa ambulans, amo pagani di bukan iyang mata, di bulikat na amo iyang mata, mao niya, amo di tuslok-tuslok, di namang di mulihit iyang mata, niya, amo na lang siyang dipagayan, ug paadto sa kuan tagong niya, amo di ulitog na lang siyang baba kong video max, amo di pusaw, di dasok na amo sa iyang baba niya, pagkakaadlaon, pastor, nadihuk-lihuk siya kay kalibangon ko no. Yan, nakalibang. Yan, hugasan sa akong manghod na banan niya. Hugasan siya kay nakalibang na diliha sa iyang higdaanan. Pag humingi naghugas, pastor, naglingkod naman diha sa katres. Nakalingkod na unya. Taod-taod, nangadtumi dito. Kay silingan naman namo, nagadtumi dito, nagsitam. Amo siyang, amo ka na, ano, kumusta naman ka? Isya nga, isya. Kalo isa Diyos impan niya, maayo naman ko impan niya, nangayo dayon siya ang pagkaon.
2: Kamusta si karon ang maong pasyente? Imong bayaw?
3: Kalo isa Diyos, pastor, bubera siya naayo.
2: Yes, igan.
4: Magpisimony ko pati sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, pastor.
2: Okay.
4: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, na oil.
2: Okay.
4: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos siya hubag mo yung laplas, limboto, di na ulian. Then karon, dili naman niya siya makaliyok. Karon, pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuan botella.
2: Oh.
4: Tulo ka botol, oh. Karon siya, pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung higdaanan.
2: Salamat sa
4: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuodan na, pastor, kay takuwi kay siya panalangin. Ngayagig panglangin na mong haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
2: So, aroma herbal oil ka? Igan?
4: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
2: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
4: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikas kinunga. Makaayugit siya, pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga, dung, mga tulo lang kaadlaw, pastor, yung samad akong ulo, mamuragid akong kita na tambal. Naulian din siya. Ako tingin o nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
2: Okay, salamat igan, salamat igayo.
4: Okay, pastor. Salamat po, pastor.
2: Okay.
5: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
6: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
5: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
6: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
5: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
7: FA Phone Shop.

All right, 57 minutes past 2 o'clock in the afternoon. Alas 12 with a set and a boss like Apple and Makaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Welcome back sa ating lahat at maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa nagkalain-lain na radio sets and of course sa manamati paghihapon, naglanda paghihapon sa Facebook Live. Daghang salamat po sa iniwang tanan. Pagkaraming alam na before natin basahon ang atuan. Pinaling kita magpara kang letter sender. Napanay ba nga text message dari nga nabilin? Mara ba ni 340? Mara ba ni DM Lady Diana? Pag-greet na lang ko. Nilang Javar, Lino ni Ate Carol, CJ Angay na Ate Kaka, Ate Mikaela, Telma Maglasang, Ismail, mag-request kong song. Maghihintay sa'yo by Sunshine. Salamat Lady Diana from Danino, Anna Lynn sa Ipasugong Bukidnon. Maraming salamat na may hapon. Danino ni Ha, Ma'am Anna Lynn from Ipasugong Bukidnon. Pasensya ka ayan o dinitagin magka-play og. Requested song si Lady Diana kung ano day yung oras. Salamat sa pagsabot, Ma'am Anna Lynn. May hapon na lang kiniwa niya. And salamat si Imbo Gumino sa atong programa. Sir Bong Ilio, maraming salamat po for staying with us today. Nagkang salamat. Huwag ka na magano, wala day yung oras. Panahon na para itong basahon at itong finale na tambag para kang Laro Santa. Ngayon, agay nakitag na dungog ng mga tambag kaganina. Ninot kayo mga tambag mga gala. Huwag kanika Lady Diana na maghatag na lang ito. Ibalay marag finale. Ibalay mga points. Ipang highlight ni DJ. Basis sa mga tambag po nga itong nadungog kaganina. So may hapag kanimo diha. Once again, Ma'am Letter Sender, si Ma'am Risa. Daghang salamat sa imong pagpaambit sa imong kanasing-kasing na pagpadala sa imong sulat sa itong programa. Kapalo ko nga, dili lalim ang imong gibati, no? Kami na nga muhatag kagpila katuig si imong kinabuhi sa pagatiman sa imong mga apo. Uni akalit lang kuhaon, nga murag wala lang. Ang kasakit imong gadala, gidala-dala,

sabtan gyud nako, Ma'am Sander. So klaro kaayo nga ikaw usa ka inahan nga puno sa gugma og sakripisyo. Ang tanan nimong gibuhat para sa imong mga anak og apo, wala gyud na mausik, Ma'am Sander. Ang gugma nga imong gipakita nila o ang pag-amuma nga ilang nadawat di kanimo, magpabili na sa ilang kasing-kasing, Ma'am Sander. Ug sa hustong panahon, mubalik rana sila sa imuha. Tingali dili pa karon pero mabot ang panahon nga makasabot sila sa imong bili ug sa imong mga sakripisyo. Labi na kay imo silang gibarako ug atiman pinaagi sa imong tinuod nga gugma. Apan, Ma'am Risa, ipudbut pasabot ka magbabilin ka sa kahimtang ikaw na lang piraminti ang kakasakitan. Mas maay nang makikstorya ka sa imong mga anak. Ipahibalo nila nga sa malinawon o sinsirong pamaagi ang imong tinuod gagibati. Igna sila nga dili lang katigbantay sa ilang mga anak tapat. Ikaw ilang inahan nga nagkinhanglan pud sa ilang oras pagtagad og presensya. Huwag masin na panahon na usab nga inyong istoryahan isi pamilya ang posibilidad nga mupuyo ka uban sa usa nimong mga anak or sa ingon pa ni Kuya Raul, mas katong scheduling or magtuyok-tuyo ka sa imong mga anak, di ba? Dili isip tig-atiman lang sa ilang mga bata, kundi isip ilang inahan, ni ilang atimanon o kauban sa ilang panimalay. Kaya sa ingon anang ang pamaagi, dili na ka mag-inusara. Mas makaduol ka sa imong mga apo, o mas maligon, mapaligon ang inyong relasyon isi pamilya. Una nga, hinumdumiwan si Ged, Ma'am Sander, nga ang imong gugma, dili kawang, ang imong sakripiso, adunay bunga. Bisan pa og dili pa ni makita karon. Samtang naghulat ka sa panahon nga sila makabawi sa imuha, ayaw karimti nga ikaw usab ang higugmaon, paminawon og atimanon. Parang padayon sa pag-ampo, paglaom o pagbarog, alang sa imong kagalingon, Ma'am Sander, hinumdumi, wala ka nag-inusara. Maraming salamat, and once again, thank you so much for sharing your story with us today. At maraming maraming salamat po sa tanan nga naghatag silang tambag para kang Larissandro karong adlaw. Sa nag-text, nagtawag, nag-comment through Facebook Live, maraming maraming maraming salamat po sa inyong lahat. From the bottom of my heart, agang kaayong salamat mga gala sa tanang nakikuban sa pagsugod hangtod sa pagtapos. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ug barabot po hon, mag-ubalam gihapon kita sa samang oras, sa samang sibiyahan. Sa ngala na lamang sa kinitabukang Perosan 98.5 Radyo Kaibigan ng Valencia City, Bukidnon. Kanina lamang yung lady Diana sa kahanginan nga mag-aingon. Sa iba't ibang mga kwento ng buhay, natututo tayong masaktan at maging masaya. Ito'y parang aklat na puno ng pahina. At sa bawat pahina, may iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulat sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw, at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa programa Love Diaries with Lady Diana. May hapon ka na tong tanan, and to God be the glory.

0: mo. 98.5.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukhaon. Apan, huay ka ng mukhaon kay Daling Luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
2: Sukad ka ron, mataghamal, kaoban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
4: Okay, unsa ato iganing?
5: Mutisimuni lang ko sa VG Max Pastor. Tungod sa akong anak, Pastor Dan. Kanang katulog sa iyong ilong, Pastor, ba nga mura bitang hubag. Hindi pa inom na ko sa VG Max. Duha akong gipalit. Pagkaya ka din akong palit, tulog. Naayo gid siya, Pastor. Ay, naugagid siya, Pastor. At nawala. Okay, pasalamatan yan ako ang Diyos, Pastor. Dayon sa VG Max nga iyang gipanalanginan kay usagid ko nga naayo gid ang akong anak pinagi sa VG Max nga iyang gipanalanginan.
4: Salamat kayo, Igan Nining Dapat Oba, Tugob San Fernando.
6: O sa may ato, Igan?
7: Ako po, testimony ang aroma.
6: Aroma, yes. Gagamit ka aroma?
7: Oo, oh, naplas ang aroma, Pastor. Nga, ang among sakit sa kanin, mga katul-katul. Importante yun kaya nalipay yun. Wala po.
6: Wala?
7: Oo. Ang katulang gaplas na mo, ang aroma lang.
6: Salamat sa Ginoo. Salamat din kayo.
7: Sa Ginoo, Pastor Dan.
6: So, Igan, salamat din kayo. Kinsa ka na ipangalan, Ani?
7: Noel Estina.
6: Noel Estina diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.
8: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
9: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
8: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang ang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan ang interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay Mare, add na ko sa FA Phone Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, add na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
10: FA Phone Shop.
6: Palailaan din ang taga-asa.
11: Taga-asa.
6: Ah, taga Iloilo? Te, ano aton pasalamatan sa Ginoo? Ate, kamusta man? So, nagamit ka sa VG Max?
11: Ako, Pastor, mabuti naman aking kalagayan at saka pagpaklamat ako sa VG Max Capsule na umiinom ako araw-araw.
6: Okay, so nakita mo, nabatyagan mo nga may kuangit, may epekto ang VG Max nila sa imo?
11: May epekto po, yes sir. Kaman, higit sa Ginoo, Pastor, na naka-inom po ako ng VG Max Capsule.
6: So may gusto ka nga ihambal dira sa mga kautura na dira sa Lambunaw, Iloilo?
11: Opo, opo.
6: Okay. Salamat kay Igan, salamat kay kaibigan.
12: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, uy, kadaghan magyayaan mo. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan yung anniversary, uy?
13: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
12: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
13: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
12: GRD Printing Services?
13: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
12: Kanindot, no?
13: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
10: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
14: Wa ka na'y pag-itaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
15: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
16: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
17: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
16: 90s.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, Patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated, Kapi sa Bukidnon, Garbo sa Pilipinas.
1: Kapi ka muna.
2: O si Ato Igan na Alex.
3: Akong pasalamatan ng pasikat ulit-alit na kung aaroma ba kay ang aking TL kay nang nangaugas ito ang kanang kuan. Samad.
2: Naunsa tayo mo na samad yung TL?
3: Kano-kano ka na ko, Pastor.
2: Okay. Nangauga. So pag-aplas mo ang aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga kuan, no?
3: 4 years na ako nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
2: Uy, tapos sa diag aplasan mo ang aroma, nauga.
3: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
2: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa Tagum?
3: O, 5 ka buo, Pastor, akong ipalit, oy.
2: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat kay kaayo.
3: 5 ka buo.
2: Okay.
3: 5 ka buo akong ganya. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dyan tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
9: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
10: Hikala, di na kamo ato pa sa bisan-asa. Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
9: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
10: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD Quezon Printing Services.
9: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
12: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
13: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
12: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
3: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Bisan ka boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang dekalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa ibong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
6: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
7: Surprise, Lola!
8: Hala, onsya na!
7: Happy anniversary, Lolo, Lola!
8: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpaulin!
9: Naapay ba nga t-shirt, oh?
10: O diba? Happy anniversary ninyong doha!
8: Naapag yung mga mags nga na atong nawok
10: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
8: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sikap mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
10: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
7: Yes, Granny, oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga, og barato ra.
6: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
10: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD Quezon Printing Services.
6: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
12: Unsa may ato igan?
13: Ako po, testimony ang aroma.
12: Aroma, yes, gagamit ka ng aroma.
13: Oh, gaplas ng aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanin, mga katukatol, importante yun, kaya nalipay yun, wala po.
12: Wala?
13: So, ang katura, gaplas na mo, ang aroma.
12: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
13: Sa Ginoo, pastor, dami.
12: So, igan, salamat din kayo. Kinsa ka na ipangalan, ani?
13: Noel Estina.
12: Noel Estina diya sa Baganihan, Marino District, Davao.
10: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
9: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
10: Fuego blend jelly paste.
9: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
8: Sukad karon, matag-hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kang kakalayo nga kahalang, naasad tayo extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
14: Pastor, upat
4: kid ko kadlaw, pastor, makamang-kamang yung taon, di ko kabarong.
14: Oy, noon sa dahil ka?
4: Ako mga kalawasa, sakit akong batang. Naginom lang ko, pastor, o binimak sa gi-advisean ko ni Igan Marites.
14: Okay.
4: Kausaran yun ko na inom yung taon. Salamat sa Ginoong na wala dito akong mga sakit. Magkamang-kamang ay ko yung taon, pastor, dahil laka ako sa kong bana. Kaya bisang magbarong kong nga mangi, di na ko kabarong.
14: Di kabarog, uy.
4: Magkamang-kamang lagi ko, di ko kabarong, di ko kalingkod.
14: Na, unsa may ko nagkapacheck up ka sa doktor, unsa ko na hinungdan addo?
4: Wala ko kayo balo, pastor. Kung sa to'y kung sa'y hinungdan nga nga ato na ko, basta pagkamata ko anang gabi, na mangihi ko din ako kabarog. Kay sakit na kayo akong balatang. Advice man ni Igan Marites kay Silingan Midiri sa West Poblasyon.
14: Oo.
4: Kausara gani ko, pastor, kainom pa na ato din ato nga ula ko ay kwarta.
14: Gatuli, usala
4: ka. Gatuli sa ginoo, pastor. Naulian yun ko ay.
14: Salamat kay Igan Marilo, salamat kayo.
15: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
16: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
15: 90s.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
2: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
3: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Surprise, Lola!
6: Hala, on siya na!
7: Happy anniversary, Lola!
6: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
8: Naapay ba nga t-shirt, oh?
9: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
6: Naapag yung mga match nga na atong nawot
9: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
6: Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya! Siya kamahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon?
9: Di kalidadog bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
7: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga, o barato ra.
10: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
9: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD Quezon Printing Services.
10: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
12: Kinsa ni palihog taga-asa?
13: Si Mark Gitiling niya, Pastor, sa Marihapag, Pagbahanan.
12: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
13: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
12: Taas ay mong, saman, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
13: Nakoy arthritis.
12: Arthritis.
13: O, nagpakit ako sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
12: So, igan, okay na karon. Pira nakadlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
13: Tulog kaadlaw.
12: Tulog kaadlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
13: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
12: Amen. Okay, salamat higa ayos sa pag-testify.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos ga Green Coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3 patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kape sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas.
1: Kape ka muna.
2: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon,
4: Radyo Kaibigan.
5: Mangaon na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Fuego blend jelly paste.
7: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
8: Sukad karon, matanghamal, taupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
10: O si Ato Igan na Alex.
11: Akong pasalamatan ng pasikat ulit palit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangauga dito ang kanang kuan tamad.
10: Naunsa dahil mo na itsamad yung tiil?
11: Kano-kano ka na ako, Pastor, kay
10: nangauga. Okay. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taw-taw na din mo na siya nga gikuan, no?
11: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
10: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ga aroma, nauga.
11: Nangalayos siya, Pastor, nangalayos.
10: Salamat sa Dios, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa tagom.
11: O lima ka buok, Pastor, akong gipalit oy.
10: Ah, lima ka. Ah, okay. So salamat kay ayo.
11: Lima ka buok.
10: Okay.
11: Lima ka buok akong ganya. Magpasalamat kay ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na jud ta nga na imamata ka. Salamat kay sa Ginoo.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3 patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kapi sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas.
1: Kapi ka muna.
2: Uy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
3: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, add na ko sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, add na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikwit grabe din sa lungsod sa Quezon kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
6: Hikala, di nagkamuato pa sa bisan-asa. Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muservisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
5: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
6: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
5: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
9: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
8: 90s.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Haplas po kay aroma na eh.
2: Oo, maugali. Papalis ko itong pag-ana, ani ka distagum. Nagpalis ko duha.
1: Okay. Duha ka aroma. Okay.
2: Hindi ako rin ako. Nindus niyo kayo. Nagunuman itong nangulmul.
1: Oo.
2: Mas diyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan. Tambal ka.
1: Okay. So, imong punto na ay nangapras ka aroma na wala ang ngulmul sa imong tiil o nakatulog kang tarong.
2: Oo, nindus na kayo. Pagtulog na ako karon ba?
1: Salamat sa Ginoo Naya.
2: Pamila, makamata ko. Alas ko ato, makatulong na kong kuhaan niya. Iyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulong na mapod ko.
1: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
2: Salamat, Iwi.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
3: Fuego blend, jelly paste.
5: Kalami ane.
3: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend, jelly paste.
6: Sukad karon, mataghamal. Kaupan yun na to kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend, jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend, chili paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.
7: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
8: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
7: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
8: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.
10: May good news!
11: Hello! Ay, unsa ko'y good news!
10: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
12: sama sa large format outdoor sticker,
13: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, Panaflex o very clear nga photocopy. Muhimusan sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
10: Huwag ka na ipangitaon pa. Basta di kalidad o parato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
1: Kinsa ni palihog taga-asa?
14: Si Margie Piling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
1: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
14: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
1: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
14: Nakoy arthritis.
1: Nag-arthritis.
14: Oo, nagpasikap ko sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
1: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay nga di makalakaw?
14: Tulog ka-adlaw.
1: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka human ka. Nakapra sa atong aroma.
14: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
1: Amen.
14: Pastor.
1: Okay, salamat ka ayos sa pag-testify.
15: Bisan ka, boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad ka pang-servisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una tanabo ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
9: sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
16: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
17: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
16: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
2: Fuego blend, jelly paste.
4: Kalami ane.
2: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend, jelly paste.
5: Sukad karon, hamal, kaupan yun na to kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego Blend Chili Paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radyo Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
6: Si Teresa Ahero sa Hingog City.
7: Yes, Egan.
6: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
7: Okay.
6: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
7: Okay.
6: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos siya hubang may kanyaplas. Limboto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makaliyok. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakaurot siguro kung mga tulo ka kuang botella. Tulo ka bitol. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na gin siya sa yung higdaanan.
7: Salamat sa
6: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo, salamat sa ginuodan na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangina ng mga haplas na may akong ginagamit sa iya.
7: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan.
6: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
8: Bisan kabos kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa kumuad ko, kinsay akong matuulan.
9: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
10: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
11: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
10: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
11: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
10: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
12: FA Phone Shop.
13: Everybody line up!
14: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
15: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
14: Naapadi ay na!
9: GRD Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
15: Kanindot no?
9: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
15: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
16: sa GRD Quezon
14: ta diri no? Accessible og affordable nga printing services.
9: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
0: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
12: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31 2026. Giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kapi sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas!
1: Kapi ka muna.
2: Bisan ka boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
3: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahilo na sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
4: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
5: Ano ang mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin di kasi kinuha. Makaayugit siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga, dung, mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo, nga muragid akong kita na tambal. Nawlian din siya. Sa tingin o nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
4: Okay, salamat igan, salamat igayo.
5: Okay pastor, salamat po pastor.
4: Okay.
6: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
7: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
6: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
8: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
9: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
10: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
9: 90s.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Anong malumang nga kasing-kasing akong naghangyo.

0: bahala ginagmay basta dili lang yung taon magkasama.
1: Numero 1 sa musika o galingawan, kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
2: Magkalingawan sa Bukidnon,
1: Radyo Kaibigan.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, mataghamal. Kaoban din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
8: Unsa may ato igan?
9: Ako po, itiskimo ni ang aroma.
8: Aroma, yes, gagamit kag aroma.
9: Oo, oh, ga-aplas ang aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanin, mga katukatol, importante yun, kaya nalipay yung wala po.
8: Wala?
9: Oo, ang katulang ga-aplas na mo ang aroma.
8: Salamat sa Ginoo, salamat kayo.
9: Sa Ginoo, Pastor Dan.
8: So igan, salamat kayo. Kinsa kanin pangalan, ani?
9: Joel Estina.
8: Noel Estina dia sa Baganihan, Marilo District, Davao.
10: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
11: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
10: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
11: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
10: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
12: FA Phone Shop.
13: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
14: Ay, daw, ay, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, ay.
15: Nagpunod pa ko ng aktang ni Muyots.
14: Dahil, ay, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
16: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
14: GRD Printing Services?
16: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
14: Kanindot, no?
16: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
17: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
18: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
19: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaa ang iyong entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, Patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated, Kapi sa Bukidnon, Garbo sa Pilipinas.
1: Kapi ka muna.
2: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Happy anniversary.
3: I love you. So beautiful.
2: Akong gift ni mo.
3: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
2: Ganahan ka?
3: Salamat, Han.
2: Di pa.
3: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
2: Ang unsan?
3: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
2: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
3: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Huwag ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
6: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
7: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Marama, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
8: May aga, igan pa story chart. Bisan pa man ako si Mirna sa gihapon, Mirna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kaya ang aroma, maayugid inisya sa paso. Kaya ang akong banan na paso sa motor. Karon gigamitan ko siya sa aroma. Na wala ako sa migigamit sa iya nga iban, kundi ang aroma lang, ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya, nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang. Na sabong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako frog ko ang aroma, kaya ako isa nagapanguma. Karoon ako ng ano, ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya frog ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pangahaplas. I love pa rin aroma.
9: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
10: Sukad karon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
9: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
11: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
12: Nakaplas po kang aroma na eh.
13: Oo, maugan eh. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distago, nagpalis ko duha.
12: Okay. Duha ka aroma, okay.
13: Sige, Fran, ako, nindos niyo kayo, nagunong man ito, nangulmul.
12: Oo.
13: Salamat niyo sa panalangin na, hindi sa ginawa ang imong mga kuhan. tambal ka.
12: Okay. So, imong punto nai, nangapras kag aroma, nawala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
13: Oh, nindot na kaya, pagtulog na ako karon ba?
12: Salamat sige nun, Aya.
13: Pamela, makamata ko, ras ko hato, makatulog na ako, kuhaan na. Iyo, Pamela, kuhaan ni mo, wali nga. Makatulog na mapod ko.
12: Salamat kay nai, salamat kay Gayo.
13: Salamat, Iwi.
0: Surprise, Lola!
14: Hala, on siya na!
0: Happy anniversary, Lolo, Lola!
14: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
10: Naapay ba nga t-shirt, oh?
14: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawo o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya mahalo ka daghan sa galastuhan karon. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
15: Di kalidadog bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
16: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
17: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
15: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies, o mga giveaways. Dinhi lang na
18: sa GRD Quezon Printing Services.
17: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
19: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
20: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
19: 90s.

XRK Radyo Kaibigan. Oh, 98.5.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magkakasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Ug kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kini usa ka matinumanon nga panultihon. Kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
5: May good news!
6: Hello, oy, unsa koy good news!
5: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
7: sama sa large format outdoor sticker,
8: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimusan sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
5: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at

0: Nakatambang sa NVA Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
1: Ang ako nga testimony, maukini. Una nga gatong bigimat sa ako nga matikdan na nagamit ko, nagpalit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O gapo gi kuang gayud na kita ko ang akong kuan sa akong lawas na doon na gayud langon sa epektibo ang maong bigimat. O salamat sa Diyos nga ato ni hidihidan akong nangakong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog. O saya ako kay buhat gipakuanan ko sa akong apo gipatuloan ko sa bigimat patuloy ko akong talinga matukan mo sa dili mga igsuon. Murag naga kuan ang katul o kasakit unya diha diha gayud naayo naayo gayud ako nawala ang akong kasakit diha diha gayud naayo. So praise the Lord, dalegon ang Dios na mapasalamaton ako sa Ginoo kay usap kanya ka instrumento kang Pastor Dandang Galio naghihimo gayud niya giblisingan sa Ginoo ang maong bigimat.
2: O sa mahimong mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
3: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga makaayugin siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako mga paso samad sa akong ulo nga dung mga tulo lang kaadlaw pastor yung samad akong ulo nga muragid akong gita tambal naulian din siya ako sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplas.
2: Okay, salamat igan, salamat igayo.
3: Okay pastor, salamat po pastor.
2: Okay.
4: Ikaduhang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
2: Kinsa ni pala yung taga-asa?
5: Si Mark Gitaling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
2: Ah, yes. Padayon, Igan, o sa atong i-testify? Padayon.
5: O, mag-testimony ko. Baka bahin sa aroma, Pastor, nga itong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng kuhod. At lasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
2: Taas ay mong, ano saman, kanang naka-arthritis o taas, ano sa may imong paminaw di sa lawas?
5: Nakoy arthritis.
2: Arthritis.
5: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
2: So, Igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
5: Tulog ka adlaw.
2: Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka, humang ka, nakapla sa atong aroma.
5: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
2: Amen. Okay, salamat di kaayos sa pag-testify.
6: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
7: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
6: 90s.

0: DXRK Radio Kaibigan.
1: Dia kaibigan, palihog palila o taga-asa.
2: May buntag ba, Pastor? Gikan ko sa Konsolasyon, Banahaw, Malungon, Sarangani Province. Magtestimony lang ko, Pastor, bahin sa BGMAC kay naka-experience mong good ko nga kanang unang-una na nag-ubo ko. Unya, kasi di man kayo kumuhin mo antibiotic, muna nga akong ginahimo, nag-herbal ko. Unya, kay wala man yun na ayo, unto nga, na ipalit na lang ko BGMAC, kay mo ko na nakapamati man ko diri sa inyuhang nagpala musika. Moto nga, pagpalit na ko, duharag yung kabo ka kong nainom, na wala akong ubo, katulog na kong magabii. Praise God, no? Na, dalay yun ang gino, dalay yun ang gino.
3: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
4: Ay, daw, uy, kadaghan magyayaan mo. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan yung anniversary, uy.
5: Nagkunot pa ko ng aktang ni Muyots.
4: Dahi, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani dahi.
5: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
4: GRD Printing Services?
5: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Kanindot, no?
5: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
6: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
7: Wa ka na'y pagitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
9: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
10: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
9: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
10: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
11: FA Phone Shop.
12: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga gi-blend together o gitugagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
13: Sukad karon mataghamal, kaoban yun kanon ay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
12: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
8: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
1: Yes, si Kagawad o Kit ba ni?
14: Oo, Pastor.
1: Yes, Kagawad o si Ato Kagawad?
14: Nagsalamat ko sa Ginoo sa BGMAC tungod kay gigamit niya nga makaayos sa balatian sa mga tao. Nakoy customer nga diugahit. Oo, nga. Yun yung sa ako nga. Unsa may makatambal ani kay sakit kaayos ba work niya. Nagingan ako nga na ako'y tambal nga BGMAC. May kuha siya doha kabuo. Yun siya naayo ang iyang gibati nga sakit. Kabalik siya pagkaadlaw. May kuha na po doog isa. So, mauni, Pastor, nga nagpasalamat ko sa ato produkto nga BGMAC kay makaayog yun.
1: Salamat kagawad, salamat!
0: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
15: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
0: 90s.

0: puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

may nadalay ko ng Diyos sa makayang tanan kay ikaw, Anaaman. May buntag mga pinangga na itong mga tipaminawan. Welcome sa lang edisyon sa programang Pinagpalang Musika. Adlaw nga Martes karon o gapit sa 5, aning bulan sa Mayo 2026. Kapon ninyo na sa ipta kapon kay pizza 4 pagkapon, murag pizza 5 nga itong pagkasulti. Asbon ko, maimuntag, pizza 5 karon adlaw nga Martes. O gadalay ko ng Diyos o sa kamataom o manindot ka buntag, laing adlaw na po, nga gihatag sa Diyos karon nato mga kaibigan magigsuunan sa atong pamadayon sa atong program Pinagpalang Musika. O gakapon adlang Lunes, atong nakauban si kaibigan, Pastor Richard Angalio, ako magwang. Nag-broadcast dito sa Radyo Kaibigan Suralat South Cotabato. O gasa gihapon ni Zon, live kita sa itong Facebook, Dan El Evangel. Good morning to Samuel Kitalia o by Uganda. Ako ning nakauban sa atong training dito sa Hawaii Hagai Institute, Hawaii. Mga kaibigan, Samuel Kitalia. Wala na'y pangitaon pa. Ikaw ang lingkod. Og sa itong mga viewers sa itong Facebook Live karon, kanyang tanan, dagang salamat. O sa kanila nga naka-signify din nga naminaw iksoon si kaibigang Marie. Sis Marie Romero Apor o ba Jensan, good morning kayong tanan diha, Brad Boy. Tanan mga Romero family, dagang salamat di kayo. Sa inyong pag-welcome ka nato sa diyang may bisita diha sa Jensan at itong last Friday. Kim Ramos o ba Cotabato City. Unta makakita tag radio station diya sa Cotabato City. Kay bye-bye yun po sa itong mga listeners sa Maguindanao, Naminaw, sa Radyo Bandera, Kidapawan. Pero ato yun tang pangandoy nga malukop na to ang tibukang Maguindanao.

Amen. At salamat sa Diyos. Diya sa Diyos iksoon at iduwa lagi tayo pangitaon. Paibuntaga, Hinisa Flores Angkoga. O ba? Ito, nawala akong ibasa. O ba damulog? Magdagadamulog. Kanyong tanan diya, tagadamulog, maaing buntag. Ato mapinanggang di paminawan diha. E yung atangan ng atong umabot nga kusugang signal diha sa damulog. At ang inyong mga igan, kamulog pagplastar. Diha sa Gipos, Pagadian City or Sumbawanga del Sur. Good morning, pasudan gikan sa Datagan, Gipos, Pagadian City. Sa akong bawa ng Gipos, magod guys, Sumbawanga del Sur. Anyway, Lucero Marmis, may punta diya kanimo. Kanyang tanan diya, taga Gipos. Umbisan pa diya sa Pagadian City. Salamat kayo. Ma'am Susan, o ba damulog? Nakakaroon Ma'am Susan sa damulog ha? Diya sa Kabahog Store, may buntag kanyang tanan diha.

tinod. Pakanindot man ang dungon nga atong kinabuya doy kasiguruhan. Mga wag kita dapat kabalakaan, kadlukan. Kadiya sa Diyos, adunay kasiguruhan ang tanan. Good morning to Romuald Sata. Oga, watching live here in Quezon, Pork City, Bukidnon. Taga Quezon, may buntag niyong tanan. Salamat sa pagpaminaw ka to karon. Excellent to programa na hook up kini sa Lime Radio Station. Og salamat sa Dios kayong tanan nga partner station nato naka-signify kani kanato nga naminaw na. Amin nga naka-hook up na. On air na ang mga station ng Ixon og quickly ato i-acknowledging atong isipag-check sa atong atin das Ixon kung kitay naka-signify kani kanato og naka-hook up na yung mga orasa. Nag-una kani ang mga kaibigan naka-hook up kanato ang atong partner station diha sa Bohol. Karanan ko ang kalayong mo laboy sa mga kanistanan ko ang Radyo Bandera Bohol. Salamat din kayo, Brian at Ivar. O ba Radyo Bandera, may buntag di at nagatalibon atong mga pinanggang tipaminawan. Dagang kanila nangando igsoon o nagpaabot sa itong pag-ana diha. Unta before magsugod ang klase, magkabalik ko diha sa Bohol. Kanyong tanan diha taga Bohol, maay-maayong buntag. Apil diha sa Hot FM at Tubigon Bohol. Hook up na po ka na to ang 96.5 Tribal FM at San Miguel Surga del Sur. Huwag mo sa pang 105.1 DXRM Tagbina Surga del Sur. 90.7 Yellow Line FM Pangantukan Bukidnon, 102.5 King's Radio Hinatuan Surga del Sur. 102.3 Metro FM Rosario. O gadeo sab sa may radio 98.6 Kalamba Misamis Occidental, 98.1 Barangay Radio Bislig City, 97.1 Dewan FM Maratag Surga del Sur, 95.1 May Radio Radio Sapol Digo City magkaibigan, 97.9 Power Radio Villanueva Misamis Oriental, 104.5 o 0.9 Real Betrayo Hingog City, 101.1 Barangay Radio Gipo Sambuanga del Sur. Og di usab sa Heart FM 89.3 ang Radyo ko Kalilangan Bukidnon. Hook up na po ka na ito igsoon ang 91.5 Freedom Radio Iligan City, 100.5 Chel FM Kabangrasan, 90.1 Infinite Radio Talakag Bukidnon. Talakag Tandag Tandag City, 90.1 Infinite Radio Tandag City mga kaibigan. Ayop makabisita na diya sa Tandag. Text mo ko na ako kung nagpaminaw ka ito diya sa Tandag City. Text mo sa numero 09-2771-12112. Osbon ko 09-2771-12112 Tandag City. Text mo ka na ako kung na-telesinner niya para at least ato masayaran kung ato ipadayo itong programa diha. So text mo ka na ito taga Tandag City. Kay Moraga so far no, wapay nakatext ka na ito. Nalato'y usang ang nakatawag na nalipay kayo na naminaw siya. Nga nibalik atong program pinagpala mo sige sa Tandag City. So text mo ka na ito taga Tandag na naminaw sa Infinite Radio. At least masayaran po na kung asa taman ang ilang signal. Pambawaan usan na sa mga kusog na istasyonan diya sa Tandag City. Hook up na po ka na ito ang radio ng masa maasim. O diya sa bigsoon sa 91.1 na Power Radio. Ano? 91.1 DXGE diha sa Claver makiksuunan. Claver sa Surigao del Norte. Radio Camayo de Anga Surigao del Sur og ang C102.1 FM Caguait Surigao del Sur. Radyo Bandera, John Santos City, 103.1 og ang 97.3 Bliss FM, Malinaw, Kalilangan, Bukidnon. 95.5 JTFM, Lambunaw, Iloilo og ang 96.7
Radyo Bandera Kidapawan City. 91.9 Radyo Rapido Mati City, mga kaibigan. Og diapod sa Big FM Davao Region 94.5.

0: apa ang mga Metro FM, o apa ang Metro FM Bayugan o ga Prosperidad. Kamusta diya sa Trento? Nakaukap na ba ka nato?
1: Akong Diyos may pagla.
0: O ga ang radyo kaibigan na lagi dingan misami sa Oriental. Atong oras mga kaibigan, 13 minutos makalipas ang alas 4.
1: Nagiginawa ko, ikaw ang kahaya.
0: Marites, Ubod, Oba, Puntian, Sumilaw, Bukidnon, maibuntag may pagpamina kayong tanan di ato mga kaibigan. Good morning, Pasudan, Taganid po. Lake Cebu. Ah, Taganid, Lake Cebu. May buntag diya kaninyo na ito'y pharmacy diya. Tapos ang naka-estorin ako ang pag-iya. Oga. Nagpatabang nako kay mapatindog sila. Oga. FM station diya sa NED. May buntag diya kaninyong tanan. Oga. Siguro. Oo, sa di madugay. Ay, nangandoy gintaw ng iyong anak nga magka-tindog o registration diya sa NED. So, napatabang ka na to and hopefully sa di madugay. Adunay usa ka registration diya sa NED, Lake Cebu. Usa ka, grabe ka, progressive kayong lugar o nindot kayong lugar o zone. O madugog ato programa diya kung magka-patindog o laing stasyonan.
1: Akong Diyos may kasiguruhan ang kin.
0: Mag-aampo ta mga kaibigan ato sa itugyan sa Diyos kining atong pagbaban sa kanginan. Ubas pasalamat nga to sa mahal nga Diyos mga kaibigan. Kung mag-aampo na kita.

Amen. Handog ko'y papuri sa iyo lamang, Hesus. O sa mga linya sa awit o sa kantang hapusong dalisay. O mo ka ng kasing-kasing atong giampo manaka nato. As we come to the presence of God, mga kaigsunan, mga kaibigan. Atong oras, 23 minutos makalipas ang alas 4. Ang atong Diyos maayo gayod, mga kaibigan. Ang isang daigong simbado pa si Dunggan.

Emena pinupuri, sinasamba kita. Dalagon ng Diyos, salamat sa Ginoo ang atong programa Igsoon. Madugog diha sa atong partner station sa Sunshine Radio. Mga kaibigan, Sunshine Radio 93.9 na Butuan City. So text mo ka nato taga Butuan kung usa ka sa nagka-kaplag o naminaw karon sa programa. Text mo sa numero 09-27-71-1-2-1-1-2 09-27-71-1-2-1-1-2

Langlang Asisa kulintas diha sa Talakugon, maayong buntag, maayong pagpaminaw. Tagabuin na grasya Talakugon. Salamat ikayo sa pagpaminaw sa programang Pinagpala Musika. Anto Ani Jose o Batagom City. O kang Diyos Adila Rosel, thank you for listening mga kaibigan. Matupad niya, good morning, Pasudan. Salamat sa Ginoo nga iya kong gipukaw aron sa pagpaminaw sa iyang balaang mga pulot, Pasudan. Pa-shoutout ko sa pamilyang Rosel o Galintaw family sa Muralyo ni Ngoog City. Amping kanunay pastor sa kanunay nimong pagbiyahe from Diyos Adila Rosel sa Muralyo ni Ngoog City. Salamat. Salamat idaray ko ng Diyos. Good morning to Martina Pidigos Subibi. Thank you for listening sa atong programang Pinagpala Musika. Anto Junalin Layawon o ba ni Alagad Nards Layawon diya sa Mabug ng Dapit sa Lirungan. Kanyong tanan diya may buntag. Anto Francisco Yanong Usaba. Yes, good morning sa kanimo kaibigan Francisco Yanong. Anto kaibigang Leonardo Asidirio Bantoto Banigan Victor sa Ingoog may buntag. Anto Rosinda Pangilan. Matod pa, good morning mahal namong Pasudan. Salamat sa Ginoo tanan na asa kaniya wala na tay pangitaon pa sa gugmaniyang walay landong sa pagkabalhin kauban sa tanang naminaw karon. Salamat amping mahal kanamo. Salamat igan Rosinda o ban igan ni dadya imong agaw may buntag kayong tanan diha sa Malungon Sarangani province. Ang tulad ko'y niligtas mo. Kaibigang Ate Lorna Ibgas o Kalilangan, maayong buntag. Anto Rosalina Mariano Pante. Igsoon, oras na o hapit na ang atong pamalandong sa walang pulong sa Diyos at ang magkaibigan ang pulong sa Ginoo ng atong pamalandungan. Edeline Castillo Priscilias, may buntag oga Vlogger Nils Loves. Good morning, diya kanimong igana.

Amen, karapat dapat ka, angayan ka o Diyos. Daigon, simbaon o pasidunggan. Glory to God. At ang oras igsoon karon, 31 minutos makalipas ang alas 4. Oras na sa atong pagbasa sa balaang pulong sa Diyos. May butol dia kang Pastor Eli. Pastor Elpidio Eli o ba ni kaibigang ate Mrs. Eli o Batawas. Okay lang kayo, Pastor Eli, Mrs. Eli, okay lang next Monday. Ang balaang pulong sa Ginoo at kini pagbasaon isip papagpadayon sa atong pagtuon, pagmalandong sa sulat niya sa libro sa buhat, mga kaibigan, nga may atong gitunan o ako'y plano, o ako'y intensyon nga ato kining i-series ang tibuok ka libro. Pero ako lang ibataig suon nga ato sa ipadayon ang pagtuon ni ini. Niabutaan ni sa libro sa buhat tungod sa itong malandong nga ito sa libro sa Lucas Kapitulo 24. Nga asa nasumpay nato igsuon ang pagkabanaw ni Jesus ngadto sa iyang pagkaya balik ngadto sa langit. Og ang pinakadetalye ni ana ato makita diha sa libro sa buhat, mao nga libro ngadto sa buhat, labi na ang tumanan sa giingon nga ayaw sa mapaglakaw, pabutas ninyo ang balaang Espiritu Santo. Og ang paggahom og gigamhan sila sa Espiritu Santo mikonsad ngadto kanila kato mga tumutuo, mga sumusunod ni Hesus Kristo after siyang ascension, after siyang pagkayab. Ato makita ang katumanan diya sa buhat kapitulo 2. Maong niabot diya sa buhat kapitulo 2, mga kaibigan, mga kaigsuunan ko. Og karon atong ipadayon ang pagtuon ni ini, mga kaibigan. Kayam duman nga atong malandungan na ang pipila ka mga bersikulo. Og nagisud kini mitungod sa pagpamuhat ni Pedro og ni Juana. Mga alagad sa Dios nga gigamhan sa Espiritu Santo. Og tug ni ana manisugon, maisugon sila nga nagsangyaw sa kamatuoran, labi na gyud ang kamatuoran mitungod sa pagkabanhaw ni Jesus. O glory to God, tungod sa gahom sa Espiritu Santo nga may namuhat. Linibo ang mituo o ako makita igsuon nga matubadya na i-appeal sa ilang grupo. Oga, ato sa makita ang ilang pag-ampo. Buti ato malandungan kung di ko masayop no last ato mamalandong igsuon chapter 4. Atong gi pamalandungan gikan verse 23 mga igsuonan. Og ato makita diha nga may sugon sila. Nagampo sila nga manaka nila ang kaisog sa pagsangyaw sa kamaturan. O gagigamit sa Diyos sa pagsangyaw o pagpamuhat o milagro. Grabe ang milagro. Igsoon nga nahimo. Tungod sa pagpagamit sa Diyos nga to kang Pedro o kang Juan. In verse 29, grabe ka, inspiring ka ayong pagampo nila. In verse 29 sa Acts chapter 4, nga may atong gipamalandungan, igsuon at tumilabay na itong pagtingog. In verse 29, chapter 4 sa Book of Acts, o karon Ginoo, gihulga nila kami. Kanang gihulga, igsuon, tungod lagi kay gina sila, ayan pagwali nga nabanaw si Jesus. Gididaan sila. So, yun nga karon Ginoo, gihulga nila kami, tabangi kami nga imo mga sulugon. Tabangi kami. Nga imo mga sulugon nga mahimong isog sa pagwali sa imo mga pulong. So they prayed for boldness in preaching the gospel, mga kaibigan. So atong giingon sa tumamalandong kay this verse implies igsoon nga wa sila magampo nga ginoonta. Dili namin nila lutuson. Ginoonta. Dili namin nila mi hulgaon. Wa ko kita nga nagampo sila din ni igsuon ingon Ginoo unta.
kanang mga tao nga nalutos ka na mo, mga matay na sila. No, wa ko kita din eh. Wa po kita nga nag-ampo sila Ginoo, ipahunong ang mga hulga nga ni ka na mo. Ang ilang pag-ampo Ginoo, ihatag ka na mo ang kaisog sa pagwali sa po imong pulong. Muta atong ingon igsoon sa itong pag-ampo, panahon sa mga hagit sa kinabuhi. Kaya usay mga pala, Ginoo, kanang kuhaag kinay mga hagit sa kinabuhi nga naakan ako. Although di dautan pagmuhaan po kaniana, pero by implication sa itong ibasa, mas nindot minuta Ginoo, tabangi ko nga akong madaog o malagpasan kini mo mga hagit sa kinabuhi. So inay mag-ampo ta Ginoo, unta wa nay mga hagit nga akong magian. Ang atong pag-ampo Ginoo sa matag hagit nga akong masinatian, tabangi ko nga ako kana madaog ug akong malampasan. Kay ang tinuod ang mga hagit sa kinabuhi mo na mga pagsulay igsoon, trials. Gitugot sa Dios aron dili pagpukan kuya aron pagligon kanatong tanan. O kini, it will help us to grow, to draw closer to God, mga kaibigan. So muna nga, instead of praying, Lord, unta, wa na'y mga problema, wa na'y kasakit, wa na'y pagsulay. Ang nindot, ang pag-ampo mo, Ginoo, tabangi ko. Samtang akong atubangon ang mapagsulay sa kinabuhi, tabangi ko, Diyos, nga ako kining madaog o ako kining malagpasan. Kaya ako nagtuo, humani ini, adunay kahayag, adunay nindot na paglaom, adunay panalangin, adunay kalipay nga ako maangkon. Matod pa, bukang liwayway. Layo sa ngit-ngit sa kabihon, atong timanan, adunay pa'y buntag nagdala og kahayag, magkaibigan. Muna mga pagsulay, muna'y kangit-ngit sa kinabuhi nga atong masinatian. O dahil ka na ito, iso na kasinati, aning kangit-ngit sa kasinatian sa kinabuhi. Mga sakit nga butang atong naangkon, mga butang nga atong nasinatian nga nakapahilak na ni ka na ito. Apan liyo sa mga hilak, anay mga katawa, anay mga kalipay nga itong naangkon. Sa diyan nga itong malagpasan ang mga laing hagit sa kinabuhi. Wow, glory to God. O tungod ni ini makiksuunan, tungod sa tabang sa Balang Espiritu Santo nga migahom ngadto kanila. Matod pa din eh. Mga milagro, kaiblong ang butang ang ilang nahimo tungod sa tabang sa Espiritu Santo sa pangalan sa Kristo. Matod pa in verse 31, human sila magampo, naoyog ang balay nga ilang gitiguman. Gigaman silang tanan sa Espiritu Santo og may sugon nga nagwali sa pulong sa Dios. So kaniya nagampo sila, so karon din eh. Gigaman silang tanan sa Espiritu Santo og may sugon nga nagwali sa pulong sa Dios despite sa hulga. Na posibleng musangko silang kamatayon o sa ilang pagkabilanggo. No amount of pressure or persecutions nakapahunong kanila sa pagsangyaw sa minsay sa kamatuoran tungod sa Balaang Espiritu Santo na naghahom kanila makaigsuunan. Karon ato'y padayon, verse 32 to 37, mga kaibigan. Ang tanang magtotoo nagkaiusa sa pangunahuna, sa panguna-una o sa pagbati. Ang matag-usa kanila, wala mo angkon nga ang iya mga butang iya lamang gayod, kundili alang sa tanan. Padayon ang paghimo sa mga apostoli sa mga kaibulungang butang sa pagpamatuod nga sa Ginoong Hesus na banaw gayod o lako gayod ang tabang sa Dios sa tanang mga magtotoo. Walay usa kanila nga nakulangan sa ilang kinanglanon tungod kay may mga magtotoo nga namaligya sa ilang mga yuta o mga balay. O
og gihatag nila ang halin sa mga apostolis og gibahin-bahin kini sa mga apostolis sa matag usa sumala sa iyang gikinahanglan. Mausab kini ang gihimo ni Jose nga taga Cyrus, Cyprus. O diyo siya nga gikan sa kaliwat ni Levi. Gitawag siya sa mga apostolis og Barnabas. Kaya ang buot ipasabot magdadasig. Gibaligya ni Jose ang iyang yuta o gihatag niya ang halin sa mga apostolis. Mao kini ang balaang pulong sa Dios. Igsoon, pagkatahom kayo. Igsoon kini mo ang parte sa balaang pulong sa Dios, resulta ni sa ilang pagkalinuwas. At makita ba ang usa ka community nga asa giluwas sa Dios? Resulta sa mga tao nga mituo kang Kristo Jesus. Now, ato makita din ni mga kaibig mag-isunan, actually, the fruit of the Holy Spirit makita nga ito kanila. Nabalo kita nga usa sa mga bunga sa Espiritu Santo mao ang gugma. O ato makita din ni ang ministry nga ilang gipadayon after sa pagkayab ni Jesus. Usa nga itong nakita din mag-isunan nga ang tanang magtutuo, the believers, katumituo kang Jesus nga siya motong gilansang sa krus o niya gilubong, nabanhaw, mikayab. Mituo nga si Jesus wa magpabiling patay. Muna'y tawag na itong mga magtutuo, the believers, sa atong termino karon mga Kristohanon. Nagkaiusa sila sa pangunahuna o pagbati. Lansulte igsoon, kanang kini sila usarang ilang diabuan kumun ko ano nga pagbati o panglantaw sa kinabuhi mag-igsoonan. O kini siya alang kanako, tubag ni sa pag-ampo ni Jesus at tumakita diha sa John chapter 17. Nga sa iyang pag-ampo, usa sa iyang mga pag-ampo nga Ginoo, usa sila. Nga sama ikaw ako, usara. So ang pag-ampo ni Jesus, ang mga tanang mga tumutuo, nga iyang gitawag, iyang magkatawan, iyang mga anak, nga magkayo usa. O mauni ang atong yung mga pag-ampo o mga pangandoy sa kasing-kasing sa diyang atong imugna, kinimaong programang pinagpala musika, nga gamiton sa Diyos, arumay usa kitang tanan, regardless ato makasimbahanan. And glory to God sa program Pinagpala Musika, akong giingon igsoon. Sentro ang Diyos. O regardless sa atong mga religious belief, salamat sa Ginoong nag-iusa kita matagadlaon sa pagpaminaw ni ini mo na nalipay kay ko, lalaing reliyon, kapaminaw sa atong programang Pinagpala Musika. O salamat sa Diyos ni ini makikisunan mga kaibigan. Kaya ako kayo mapag-ampo, nga unta kita, anilabing kita po sa mga adlaw ang palagiusa, no, kita na unity in diversity. Lalai man ta og pamaagi sa pagsimba, pero usara man ang Dios katong gisimba katong gidaig. Adlaw ko hinabi matud pa niya pasudan kanang akong reliyon kini. Adi na ko mention yung reliyon. Unya abi mo pasudan sa programang Pinagpala Musika, diyan ako nasabtan sa una, magsikog simba, pero di kayo ako masabtan, labi na nga nasa Old Testament. Karoon ako nasabtan kaysa among simban, ginabasa man ka na siya, nga mga libro sa Old Testament, pero wagi kayo ako masabtan. Sa diyan naminaw ko sa programang Pinagpala Musika, diyan ako nasabtan, matod pa niya. O gako siyang giingnan, igsoon, salamat sa and glory to God. Ania kita sa program Pinagpala Musika, dili aron sa wayon, apan aron punan kung unsa may kakulangon sa uban. Latusulti di ay sa tinuod ni Kristo, anong sumusun ni Jesus, di magkita perfecto, matangos sa kato, adunay kakulangon, pero sa atong kakulangon, dapat, no? Kung unsa kakulangon di ay sa uban, dapat kita ay mupuno, o dili mo ay musaway.
So naa kita igsoon nindot no kung matag usa mao na makita pa nagiusa kung matag usa magnahuna kung makita kun unsay kakulangon din na siya dili pagsaway kun dili aron pagpuno kun unsay kakulangon. And this is my prayers and heart's desires. Kung unsay kakulangon na mo diha ang magpuno, kung unsay kakulangon ninyo anak ko aron magpuno ni ana, latos sulti kitang tanan magkiusa sa ato mga pangtanaw, pangunauna o sa ato mga pagbate. Matag kaibigan, mga kaibigan magkaigsuunan. O yan, nindot pa din eh. Ama to sa kanila, wala mo angkon ng iyang butang, iya lamang gayod kundili alang sa tanan. Padayon ang paghimo sa mga pusuli sa mga kaibulungan ang mga butang o pagmamatood nga si Ginoong Hesus na banaw gayod o dako gayod ang tabang sa Diyos sa tanang magtotoo. Wow, glory to God. Grabe ang ilang kadasis pagsangyaw sa mensahe sa kamatuoran. Grabe kay igsoon mga tao nang kumbertar ngadto sa pagtuo kang Hesus. In verse 34, walay usa kanila nga nakulangan sa ilang kinanglanon tungod kay may mga magtutuo nga namaligya sa ilang mga yuta o mga balay o gihatag nila ang halin sa mga apostolis o gibahin-bahin kini sa mga apostolis sa matag usa sumala sa iyang gikinanglan. Na igsoon pa minapag-ayo. The ministry nga ilang gisugdan o ilang gipadayon nga maoy ministry nga gisugdan ni Jesucristo was a ministry nga atong gitawag holistic ministry. Osbon ko, holistic ministry. Unsa man ang holistic ministry? Ang holistic ministry mao kini usa ka ministry nga nagtan-aw sa pinanglan sa kalag o sa lawas sa tao. Latusulti, ang pagpamuhat sa baton sa Diyos dili lamang igsuon sa pagtanaw sa gikinalan siyang Espiritu kalag apan apil ang gikinalan siyang lawas. Gitanaw ang tao siyang pagkatao, ang dibuk ang pagkatao niya. Dili lang ang pagwali ang pagsangyaw kung dili apil usab ang gikinalan sa ilang lawas. Now sa ilang kapanahunan, sa ilang pagsugod, adunay mga tumutuo, siguro luag ilang yuta, ipamaligya ang ilang yuta, uban dagang balay, sa nagbalik ang balay, o niya ilang gihatag sa apostolis, o kinigipanghatag sumala. No, kung akong tanong ipanghatag nga sa mga pobre, magkaibigan, matag-usa kanila, sumala sa ilang mga panginanglan. So, gitanaw, salamat sa Diyos. Maningon ako igsoon sa ministry. Naman tayo wala ni kaniadto nga makita ka itong the feeding of 5,000 igsoon. Ato ng review ang sunod. Di lamang ang pagwali aron ang tao maluwas sa espirituanong aspeto sa kinabay ko di appeal sa physical. Although wa ta magtudlo din nga dapat niyo baligya imong yuta o ipanghatag. No, di na mo. This particular time igsoon, it was a need. Although kini nga bersikulo igsoon mo ni usay gisakyan sa doktrina sa Marxism. Katutod nga classless society dapat panay-pantay ang tanan, mamanitudlo sa komunista. Wa kay imong private properties, wa kay kulingon imong butang, imo na ibligya. Maningon diri nga imo magdugi gamit nilang ang tanan, wa magnahuna nga iya, iya lang kun dili iya ni sa tanan. So, kumbaga wala kay kanang kaugalingon ni mong butang o properties. Mao ni ang gitudlo sa komunista. Kanang ilang pangandoy kitaw nila nga classless society, kanang utopia. Classless. Kumbaga patay-pantay ang tanan. Actually, mao ni mong bersikulo lang gisundan pero para nako di misinterpreted ni ini. Kini mga bersikulo. Kaya di magina mo maabuti pasabot kay now igsoon sa pag-interpret sa Bible ako lang usbon na atong giingon duha ka pamaagi katong prescriptive o descriptive. Dili tungod kay lang gibaligya mamaligya pug ka og imo ipanghatag. No, dili ingon ana. Kagay mo tanaw ni Jesus panaw ni Jesus sa iyang pagwali, naghatag siya, nagsalig siya og mga butang ngadto sa mga tumutuo. Unya, mo depende giun sa tao pagdala. No, gitaga 1,000, nagitaga 5,000. Kung giunsa nila, katong gihatag nga to kanila, resulta igsoon, dapat mahimo kitang maayong steward. So, para ka na ko igsoon, wa magtudlo ang bersikulo nga di ka mag-own og properties. Kaya ang tanan, ato tanan, o dili ingon ana.
kay tanang magutagisaligan o dapat mahimo kitang maayong steward. No, ani lang nga panghitabo igsuon may nato nga descriptive o prescriptive. Ang descriptive, igo lamang nagulagway, nag-describe sa usa ka panghitabo. Wa ang pasabot igsuon nga imong buhaton, ang mamarigya sa imong yuta, apil imong balay, o ipanghatag. Ani lang nga panon igsuon gitugot sa Dios, kay grabe ang need. Now, in early believers, igsuon ito makita. Walay usa kanilang nakulangan kay amatag usa kanila igsoon gipangtabangan. So unsay moral lesson sa makita dinhi? Ang pinakapunto lamang dinhi igsoon nga dapat kabalo kita mo tan-aw kun unsa may gipanginahanglan sa katawhan. Mao ni nga sa grupo sa atong programa Pinagpala Musika nga atong gisugdan siguro kung di ko masayop mga 16 years ago na ang programang Pinagpalang Musika matagadlaon. O out of this, igsoon, o mga 15 years na ang programang Pinagpalang Musika. And out of this, 15 years nga tudungog, namugna na to ang grupong kaibigan. Ang grupong kaibigan, di na siya reliyon, di na ngalan sa pundo, amin simbahan. O sa lamang kinikagrupong atang organize, aron matagaan ang matagusaka na to sa pagtabang sa usaka organisadong pamaagi. Osbon ko, ang grupo sa kaibigan na mugna, gumikan sa programang Pinagpala Musika. Atong i-organize ang atong mga listeners, aron matag-aghigayon sa pagtabang sa usa ka organisadong pamaagi, mao kini nga nung adunay kaibigan, Brotherhood of Christian Association Incorporated, nga atong himo karuna, Kaibigan Christian Foundation Incorporated. Nga naman, aron matagaan ang matag-usaka nato, nga mga tumutuo sa pagtabang sa usa ka organisadong pamaagi magkaibigan. Latusulti, di lamang kita nagtudlo ang kita magwali sa pulong sa Dios. Di lamang kita nagtudlo nga sangyawan ta or maluwas sa ilang kalag og espiritu, amin sa ilang kalaga. Apan kita usab atong gibuhat usab ang pagtan-aw sa ubang panginahanglan sama sa panginahanglan sa physical makimamagsuonan. So muna ilang gibuhat. So ang papadagat sa Dios ang isulti kana di lang ni Hallelujah, praise the Lord sa tanang panahon. Apil ang pagtanaw sa pinanlan tungod sa gugma. Kung imo tanong igsuon, gugma mo ay natulod kanila ani. Kaya di naman ako nga mukaon sila while ang uban ng ilagipang sangyawan, wa mukaon. Wa makaon. So nagtibang sila og walay usa kanila nga nagkulangan sa ilang kinalanon tungod kay may mga magtutuo nga namaligya sila mga yuta o mga balay. O gihatag nila ang halin sa mga pusulis o gibayin-bahin kini sa mga pusulis sa matag usa sumala sa iyang gikinahanglan. O mausap kini ang gibuat ni Jose nga taga Cyprus o sa Kaudiyo nga gikan sa kaliwat ni Levi. Gitawag nilang Barnabas nga ang buti ipasabot magdadasig. Gibaligya ni Jose ang iyang yuta o gihatag niya ang halin sa mga pusulis. Grabe ang gugma, no? So, they are willing to sacrifice apil ang ilang kabtangan parang yun ipanghatag o mapadayon ang pagsangyaw. Kaya nagwali sila, mapakaon sila. Gawali sila sa kamaturan ng tao maluwas, pero gatabang usab sila. Mapitayin na ako, adunay mga tao nga nagsakitan og tiyan ng atong buhaton. Yes, atong ampuan. Nindot ng atong ampuan ang tao gisakitan og tiyan. Pero basig gisakitan og tiyan kay wa sa kakaon. Mao nga huwag kagampo kung nakay katag, di pakana. Pakana. Kay basi dagi gutom siya. Mao itawag holistic ministry. Og manis sa grupo sa kaibigan, gawali kita. Og atong gikarit sa mga matagos sa kato sa pagtidabangay. O di kinalamay mo kang membro sa kaibigan. Pwede ka makatabang sa mong community. Kung sa mga programa di sa community nga sa pagtabang sa uban, then buhata igsoon. O di mo kinalamay mo kang membro sa kaibigan ng uban. Duol sa uban nga nanginanglan, tabang sumala sa imong mahimo o makaya. Ang importante na sa mga tumutuo ang gugma o espiritu sa pagtidabangay. O salamat sa Diyos. Dagat sa atong mga lisisigzon, gayon, Pastor, Pastor Dan, unta mag-apil ko sa kaibigan kay gusto pong kumutabang. Dili tong
apil ko para kung mamatay ko na ay mutabang sa kong pamilya. Although dautan ko man imong pangandoy kay pagpakita lamang sa imong pangandam, pero nindot pa malandungon ka na maingon, pasudan, pasudan, kanus amabot ang kaibigan diri sa amo, kay gusto po ni mutabang. Wow, maunang kasing-kasing na sa mga katawan kani adto, mga tao, nagipangluwas sa Dios, og misangko may resulta kini sa gugma sa uban. Mao nga nangandoy sa pagtabang. To the extent nga ilagay pamaligya ilang kabtangan ng mga yuta o balay, palang yun na ay matabang para sa blaton sa Diyos. Osbon ko, wako ka tudlo, dili mong ibaligya. Kita nang itudloan ni Jesus to be a good steward. Ang ako lang igsoon. Manakanin mo ang gugma o ang espiritu sa pagtinabangay. Labigit sa komunidad. Sa mga tumutuo, mga kaibig magigsoonan. Ang ilang kabugaton, imong kabugaton. So ito makita din igsoon nga, kung imong tanawang gud ang ilang kinabuhi din eh. Kanang, kumbaga kung kanang panultin nga, happy tangtanan. No, happy tangtanan. So, nag-share sa gospel, nag-share kung noon sa may kinalan sa ilang kabanan. Dalay ko ng Diyos kung nautig soon ang ginagkisulti kanimo. Kung ikaw giluwas sa Diyos, ang kaluwasan, murisulta ka na agyod o kasing-kasing sa pagtabang sa uban tungod sa gugma. O magitudlo ni Jesus, maghigugma ay kita sa patagusa. O niya, kung ikaw ni gugma, diligyod karikayan ng mutabang ka. Kaya matod pa, you can give without loving, but you cannot love without giving. Pwede pa gani kung kamuhatag ay gugma apan, kung ikaw ni gugma, diigit pwede nga di kamuhatag. Latsulte. Porsulta gayon sa pagtabang sa uban, kung kanimo naghari ang gugma sa Dios. Dalay ko ng gito siyang balang pulong at ang dungog garon. Ako hinaot ang ginagkisulti kanimo. O yung balang pulong may mong kabahin si mong kinabuhi. At ang iyan ito ang pag-ampo mga kaibigan, mga kaisunan ko.

Marie Claire Dugmukan. Matupanya pasodan, good morning. Taga Mayahay, San Luis ko. Sa pharmacy sa San Luis o Talakugon. Out na naman sila o Vigimax. Okay. Tama abot ko di ano. May muntag kanyong tanan diya mga taga Talakugon. At ang iyong akong pabisita diya, akong paglabay diya sa iyong lugar. Good morning po, Pastor Dan. Salamat sa Ginoo sa iyang mga pulong dalaygon ng Ginoo. Salamat, may muntag kanyang mga kaibigang Pastora Erna Pitis Vero o ba ni Pastor Vero diya sa Bangahan. Pangantukan.

Magampo kita mga kaibigan kung sa may mga pre-request karon. Uban sa pagampo sa ligi ang Dios, ang Dios magatubag ni ana siyang kabuton og sa iyang tukmang panahon. Og salamat sa Dios tungod kay gawas nun kitang mapadayag sa mga Panginanglan. Itugyan ang tanan sa kamot sa Dios. Diya kaniya ang tanan ay kasulbaran. God will always make a way, mga kaibigan, makiksunan. Magampo kita, amahan, nga salamat sa imong padayong pagkiksulti ka na mo. Salamat sa minsay nga mga dungog karon. Ako pag-ampo ang tanan nga among nakatunan. May imong dakong kabahin sa mong kinaboy. Og salamat nga mo kaming giluwas. Og salamat nga ikaw pala nagabag-o sa mong kinabuhi.

salamat sa pahindom ka na mo. Nga, ang gugma manaka na mo. O to sa mong gugma, manaka na mong espiritus pagtabang at usoban. O kami isip mo sumusunod, imo kamingi tuduan sa pagsangyaw sa kamaturan. Ako pag-ampo, nga samtang kami mag-minister sa ikinanglan sa kalag sa tao. Diusab kami, magpakya sa pagtanaw sa pakinanglan sa lawas sa tao. Makanamo ang espiritu sa pagtinabangay. O ganasap ka na mo ang espiritu sa pagtabang. Aron patayin pagyud, masangyaw aminsay sa kaluwasan nga to sa uban. Nga sama sa mga tumutuok kaniadto, ana sila sa pagsuporta sa mga apostolis. O nga apostolis nga namuhat, ilang gitanaw ang nagkinanan sa tao. Kinanlan sa ilang espiritu o kalaga. Apil usab ang kinanlan sa ilang lawas. Salamat Ginoo. Dalaygon ka sa wala kita pusan. O karumbot na ko itugyan kay mo ang tanan. Ikaw magkita sa ito sa may mga pre-request magigsaunan. Ikaw nasa ito sa ilang mga ampuanan. Ikaw nasa Ginoo sa ilang mga panginanglan. Ikaw nasa ito sa ilang mga problema o silang kabugaton. Ikaw nasa ito bisan pa sa mga unsang pagsulay nga ilang ginapasaan o ginatubang karon. Ikaw nasa ito sa mga balatian. Lord, sa pangalan ni Kristo Jesus, kung unsa mabutang abot nila pagkadaon o itugyan sa makamot alang sa kasulbaran o tubag ni ini. Lord, ako nag-ampo. Patayin ka magapamuha to Dios. Tabangan niyo matusa ka na mo ang malagpasan ng mga hagit sa kinabuhi. O tabangan niyo matusa ka na mo ang makabot nila ang tanang tubag sa mabutang ilang ipangayod ya ka nimo. Sumala sa iyong pagbuot. Kayuhan gikan sa balatian. Ikaw ang doktor sa mga doktor di kayo mawala imposible. Busa sa pangalan ni Kristo Jesus kami ang gadool di kayo mo Ginoo. Ipasin natin ang milagro ni atong ipangbati sa lawas. Makalakaw ang di makalakaw. Ang dibati o literal ang kasakit karon gumikan siyang balatian sa pangalan ni Jesus. Lord, mamaayos siya. Ang tanan ay panginanglan, panginanglan financial. God, ikaw ang tinubdan sa tanan. Ako nag-ampo, Lord, ang mga panginanglan matagbo. Ang nagbalayahon, malig-on o magbalasigon. Ang nawad ang paglaom, gumikan sa lalaing mga problema o suliran nilang gipasan, maangko ng paglaom o gagadasiga. Gabisan na kami sa kangit-ngit among tanahon na ikahayag ugma ang nagpaabot. Og ni adtong nagmasulubon ako pag-ampo, Lord, lipaya ang ilang maguluan ng kasing-kasing. O ba naghilak tungod sa pagbiya o pagpanaw sa minal sa kinabuhi? O ba naghilak gumikan sa kabugat sa mga problema? O ba nagbako gumikan sa pagdako sa ilang mga suliran? Apan salamat ikaw ang Diyos na may tawag kanamo. Diyos na nagluwas kanamo mas dako sa kumpara sa redakong problema nga among giatubang. Busa to na ako itugyo sa mga kamot ko, Diyos. O karong adlaw, o ba niya itubangin matagos sa kanamo? Adlaw nga magdala kini o kadaugan. Impabor o panalangin ang maangkon. Panalangin sa proteksyon, manaka namong tanan. Ilikay kami o Diyos ang matang sa dautan. Dautang tuyo sa dautang tao. Dautang espiritu. Ubang pang mga butang nga dautan pagtabo sa mong kinabuhi amo kanang gibadlong sa pangalan ni Kristo Jesus. O karong adlaw mangko namo ang tumang kalipay. Mamadaogon kami ug malampus ang pagabuhat ng karong adlaw. Panalangini ang mga transaksyon sa mga kaigsuonan, panalangini ang ilang negosyo. Panalangini ang mga tanom ug ang mga hayop sa mga mag-uuma. Panalangini ang mag-iisda. Panalangini ang tanang mga trabante, empleyado, empleyada. Panalangini ang mga profesional sa uban pa. Ang trabaho sa gobyerno o dibaka sa pribadong mga trabaho. Panalangini ang mga employer. Aron patayin pa sila maghatag trabaho sa mga katawan ng nagtrabaho.
Salamat o Diyos. Sa mga radio station ako pag-ampo. Ikaw sa mga panalangit sa mga radio stations. Aron padayon pa kining mabati, madungog, apil ang programang pitagpala musika sa ilang istasyonan. O bisan pa sa mga pipila ka-individual nga imong gigamit. Sa pagtabang sa ministry nga imong gihatagan ni kanako o kanamo. Panalangin ni sila o Diyos. Apil na mga produkto. Sama sa Vegemax o Garoma. Pwede mo kining gamiton aron paghatag kaayuhan. O gamit ng Diyos, aron may mo kining partner kanunay, sponsor sa programang Pitagpala Musika. Salamat, Lord. O ba niya mga OFW? Kung silang ibati, karoon ako pag-ampo, Lord, di mo silang tabangan. O di mo silang panalipdan. Apil ang ilang mga loved ones nga nadinin sa Pilipinas. Salamat, Ginoo. Sa grupo sa kaibigan, padayon ka magpanalangin sa kanamong tanan, labi na sa mga functionaries na nagsakripisyo sa ngalan sa pagtabang sa uban. Lugway among kinabuhi. Ihatag ka na mo Diyos sa mga panglawas. Salamat, Ginoo. Ginoo pag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus kamong ginumaluluwas. Amen.

Amen. Dara ko ng Diyos sa mataong mga awit. Ask Kyle, may buntag di kanimo. Pasirin Nilsi, Almaginoo, Arman Alana, Palir, Sarabusing. Lovely Pai Kukamas, Nelfa Galangi. Kinabuhi mo na puno. Salamat sa pulong sa Diyos, maayong buntag, pasudan, patabang kog ampo nga maka nakaugan pangalad o makapangalagad usab ang tibuok kong pamilya. Ako di ay si Galyangi Nelfa. Yes, Iga Nelfa. Pakanindot sa bawat lirik sa kanta, pasudan. Thank you Lord Jesus. Makahibi man ko, Pastor Dan, pero luha sa kalipay o kagkadaogan. Maing aga sa imo, Gina Salas. Posey Vlogs, good morning sa Dekadimo. Ono sa kinabuhi.

Good morning, Pastor Dan. Kanayod kong magkapaminaw sa pulong sa Dios. Ilabin na usahay, di ako magkasimba matag Domingo. Alicia Lagura ng Gamo Tatago. Mabuntag kami kang Alicia. Good morning, Pastor Dan. Pag-greet kong happy birthday sa tanang nag-birthday karon, labi na gyud sa akong ugangan, Crescentia Ibarola. Bakit? Ika-73 niya. Ika-73. Niya karong adlaw, request dahin kong song dili kabayaran, Pastor, para sa nag-birthday karon, nagikan ni Linlin na pakita San Miguel Iganlin. May buto ka pa birthday sa imong ugangan. Salamat sa Diyos, nasa kita buhay, 73 na. Nanay Crescentia Ibarola, pakit happy happy birthday ni mo di anay. Morning, pasunan request ko kanta Ikaw Ang Iwag from Lerboy. Good morning, pasunan. Not untatagan pa mi sa taas ng kinabuhi para daghan pa mi matabangan kay mag 4 years na mi, Pastor, sa kaibigan. Watching from Payasan, Lianga. Wow, salamat sa Diyos. Igan Michelle Monte 7.

Roslyn Pohas, maayong pagpaminaw. Anto kaibigan Maris, payag anda ko akong pasalamat sa Ginoo kay nakamatap ako karon. From Mayis, Maris Payas, payag. Amen o amen, glory to God. Disco sa wali ni mo pasodan from Vlogger Nels. Dahil daugan, maayong papaminaw, maayong buntag pasodan, pagkanindot sa pulong sa Dios nga among nadungog o greet ko sa akong anak nga nag-birthday karon nga si Francis Milariosa o gatagan paunta siya sa ginuugdagan pang katuigan o magdako siyang maalagaron sa labang magagahom o magdako siyang naay kahadlok sa Ginoo o naaka niya ang pagrespeto sa iyang isip. Isig ka tao. O happy birthday anak ko, mahal kaayo mo ni mama mo o papa. From Florami Lariusa, diri sa Tangkulan. Yes, a glory to God. Happy birthday si mga anak igan. Sana nag-birthday karon, dili kabayaran.

0: Badong may buntag, matbe. Congratulations, Pastor Dan. Reverend ka na. God is really good. God bless you always. Salamat kayo, igan korason. Actually, I was ordained yod ni adtong 2000, ano na 2000 na. Murag di masayop, murag 1994. Sa ministry under sa Christian and Missionary Alliance Churches of the Philippines. Usa sa pinakadakong denomination din sa Pilipinas, kanang gitawag nga Kamakop. CMA, Christian and Missionary Alliance Churches of the Philippines. Isip graduate sa maong mga eskwelahan. No? Bachelor of Theology sa Chicken Alliance Bible College. So I was ordinary actually sa Kamakop. 1994 pa. Pero gi-ordin ko sa Langigayon under na sa ministry sa Allied Ministers Christian Church. O lagi po nga nag-apply po kita karon nga makakuha og license to solemnize under sa ministry sa Allied. Mautong actually unta I will be ordained as bishop. Kaso lang ingon ko na ko di lang sa itibo lang sa ang pag-ordin as bishop.
1: Ang kinabuhi ko
0: isi pa founding chairman sa AMCC magkabi magsaunan. Anyway, salamat kaibigan Gura Badong, salamat din kaayo kanyang tanan. Sistina, sis may buntag. Per request for my apo Elise, 7th birthday today. And praying for our travel to Kidapawan to attend a birthday celebration ni Elise. Aniling for two ni namulian na sa arthritis. Kay mo drive pa siya long distance. Yes, Egantina, Brad Tony. Ang Diyos may mag hatakanin mo o gakayuhan. Kanyang ibadlong mga uric acid. Diya kanimo sa pangalan ni Jesus. Mulower down ang uric acid. May butang Egantina, happy birthday sa mga po. Og salamat ikayo sa tabang mo para sa ministry. Salamat igantina, igantuni. Salamat ikayo. The Lord will bless you more. Salamat ikayo. Yuralin Dalundag. Dalunlag. Good morning, Pastor Patabang. Kog paampo, Pastor, sa akong anak karuna. Bulana, mao iyang pagpanganak. Ihatag-unta ang kusuga. Safety sila dua sa iyang pagpanganak. Pastor, yes, igan Yuralena.
1: Ang kinabuhi ko.
0: Salamat din kayo. Salamay ang litsumanok, ang sibog litsumanok di asuwao. Katong magkasuway, tagawao, banisilan o kison suway niyo. Tinood niya ang isulti, makapanginamot din mo tungod sa kalamian ni Diyos eh kayo. Niya, ang kanindot, fresh ka nung na ilang manok diha. Sibog lit sa manok, huay bahaw diha. Napasila ang mga baligya sa ilang tindahan na bidya sa ilang litsuna na bidya, sibog lit sa manok sa wao. Ipatang yan ni Kaibigan Diding, sibog. Iganding, may buntag o salamat kayo. Tina Pautista of Davao City, salamat din kayo. Igan Bitol ang Black Lamiston. Igan Bitol, wani ko makapakamusta ni mo ato Domingo ba? Salamat Igan Bitol, anigan Blacky. Ang inyong Diyos magapanalangin kanyo kanunay. Labig gyud sa may panglawas mo na kaninyo. Kagawad in na Dangalyo. Salamat din kayo. Kagawad may Devilleres. Alma Lotrago, ikan Alma, salamat din kayo. Mga kaibigan nato sa Sungko, pinungulan ikan Bibi, apat, salamat ikan Bibi, o gato mga funksyonary sa mga kaibigan, o mga subscribersiyan, pinungulan ni ikan Maning, Pardo, o ba ni ikan Alma, o sa mga funksyonary, salamat yung tanan, mga funksyonary sa mga members kaibigan diya sa Kolasiyan. Federation Officer sa kaibigan, pinungulan ikan Hila Drayan, ikan Hil. Salamat sa mga nindot ng panglantaw para sa grupo sa kaibigan diya sa Lantapan. Inabagan sa mga functionaries, dagang salamat yung tanan mga igan. AMC si Sungko, salamat yung kaayo. Pinuluan diya ni Kagawad, former Kapitan Danilo Lunghas. Salamat yung kaayo. Oban sa membro, oban sa ni Pastora Mayra.

Kaibigan Nelson Dolo, Igan Nelson, salamat din kayo sa imong gipadala para tabang sa ministry. Salamat Igan Nelson. Igan Robicento, salamat din kayo. Kamusab kang Nelsie Pasilin.

Ogang Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula o atong aromatherapy oil to pinagpalang ha plus. Mao gid ato pinakamin sponsor og salamat sa Dios. Sa inyong pagpatronay sa atong produkto nga Vegemax og aroma mga kaibigan magigsuonan. Nanay Lucia Alin diha sa Ipulot. Salamat kayo Nanay Lucia. Mga iga, natagong oras manamilit nako sa ngalan sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula o sa ngalan sa grupo sa kaibigan. Kaibigan, ako kini si Pastor Dandang Galio Temporaryong manamilit o magaingon ang pagmamahal sa bayan ay ang pagmamahal sa Dios. At ang iyang atong Mindanao Visayas Headlines.

0: kinsa'y palihuntag ka asa?
1: Si Marge Kaling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
0: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
1: O, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. At lasa na po, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
0: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
1: Nakoy arthritis.
0: Nag-arthritis.
1: Oo, nagpakita po sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
0: So, igan, okay na karun. Pira nag-adlaw ka di ay nga hindi makalakaw?
1: Tulog ka-adlaw.
0: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karun, okay na karun. Makalakaw na kahuman ka na kapra sa atong aroma.
1: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among pinabuhi.
0: Amen. Okay, salamat din kayo sa pag-testify.
2: Lu, nganong katakiang kaman?
3: Sakta sa ayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag. Sakit pajod kayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
2: Wa na'y problema, Lu. Aniyan ay bago. Ang solusyon sa imong hubag. Maokin eh, ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panike, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
0: Paliyog, Pailaila, din taga-asa.
5: Good morning po, Pastor Dan. Ako po si Alex po, taga-Tagum. Taga-Tagum po.
0: Ay, Tagum. So,
5: Tagum po.
0: Ah, sige, Alex.
5: Tagum sa La Pilipina po, sa La Pilipina.
0: Ah, yes, Alex, ano yung testimony mo?
5: Yung apo ng kapatid ko, yung kanyang apo, nadinggi po. Tapos po, ano, yung Bigimax, sinalo sa gatas, sinalo ko sa gatas. Tapos, nagtaas ang treatment niya pagka-umpa, nakagawas din sa ospital.
0: Ay, praise God. So, ang iyang gigamit, Vigimax Plus?
5: Opo, Vigimax po, inhalo sa gata.
0: Okay, pila ka kapsula ang gihalo?
5: Murag, duha ka buhok po. Tapos, nagubag po akong kill itong 2021, kasan ng Vigimax. Nabuto ang one.
0: Nagubag?
5: Oo. Oh. Salamat sa Ginoo ko.
0: Yes, salamat kayo. Salamat kay Igan sa pagtawag. Salamat, salamat Igan.

0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5.36.
0: Mindanao, Visayas Headlines. Sa matag pitik sa orasan, andunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan ng mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headlines. Og karon, aniya ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio sa Mindanao Visayas Headlines. Mindanao, Visayas Headlines.
1: Dalay ko ng Diyos, sa ngalan sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula o sa ngalan usab sa Aroma Herbal Oil atong pinagpalang haplas. Sa ngalan sa atong mga partner stations and reporters, kaibigan, ako kini si Pastor Dan Danggalio. Sa alahig gayon, uban-ubanta ang dudalasay sa atong sayron kining pipila kang balita tutka na to sa produkto ng Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Kapsula ang ibuhat gikan sa 25 ka mga tanong magkaibigan o kay mga tanong igsoon asong palibot o kini mga tanong igsoon ang ibuhat sa Dios. Grabe kanindot kayong sangkap sa atong Vigimax Plus. Ang pinagpalang kapsula ang magkaibigan magigsoonan. O kini mga tanong nga gahimong sangkap sa atong Vigimax, Kapayas, Malunggay, Napunisya, Kamotitaps, Saluyot, naisang palok, banana, kalamansi, garlic, nai okra, nai loya, alugbati, asitaba, akasya, alagaw, gumamila, tanglad, labanos, herbabuena, oregano, snake grass, serpentina, tawa-tawa, nanipipino, napanibulak nga sa pagita, ni kamatis, magsunan mo ni mga sangkap sa itong produkto ng Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. O niya, base sa mga testimonies, atong itawag ni nga all-in-one nila yung mga sakit. Sama sa cancer. O niya, katong maglisod po kagbawas igsoon, na kini Vigimax ang imna. Obo, mga cyst, diabetes. Bisan pa ang virus sa dengue, dysmenorrhea, problema sa atay, problema sa kidney, Parkinson's disease, psoriasis, rheumatism, mga skin allergies, taas kang uric acid, uban pa mga sakit igsoon. Vegemax apil ng problema sa kasing-kasing. Oil ang sulod ani og dili powder. Og mao kini ang Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula mga kaibigan, mga kaigsoonan ko.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Adlaw Martes karon og gapit sa 5 aning bulan sa Mayo 2026.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Og kaniya ang ulan tudling sa atong mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Suspek nagtingkagol human gidunggab ang iyang bayaw sa away sa negosyo sa Libuna, Bukidnon.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Samtang suspek nga mipusil patay sa usa ka mag-uuma dito sa lungsod sa Dimataling, Sambuanga del Sur, na dakpa na.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Most wanted person sa kasong robbery with frustrated homicide arestado sa Tagbina, PNP sa Barobo, Surigao del Sur.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Og sa atong balitang ligay nun mga kaibigan,
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: 39 anyos nga lalaki pilason sang pagpangtiro sa Haniway, Iloilo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mga kaibigan, mao kanang uluan tudling sa atong balita tudkan nato sa produkto nga Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Atong atangan ang detalye niini. o sa ato mga listeners kanay mga concerns, pangutan na may tungod sa panglawas o dibakas ng produkto ng Vegemax Plus, mahimo kang mutik sa atong numero 09-2771-1212. Ang tanan nga ay pangutana, text lang mga igan, di ba ka-comment ka sa itong Facebook Live karon. O ko ikaw, o sa sanaayo, man kami gamit sa itong produkto nga Vegemax, o di ba kasong aroma, igan, malipay ko kung makatawag ka, ipabot ang istorya sa imong kayuhan, o ipabot ang imong testimony sa kayuhan. Dini ka na to sa itong programa, on air, maigan na, on air. Dini sa atong numero, gihapon na gihatag, ang 09-2771-1212.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Ayaw kaulaw, ayaw kadlok. Tawagan ni kanato magkaibigan, ipabot ang istorya sa kayuan mo na angkon. O man kami gamit sa itong produkto nga Vegemax Plus, ang pinagpalang kapsula ng makiksunan. Sa dili pa na ito, Siron, ang detalye sa balita, buta na ako ipibalo sa tanan na itong mga kaibigang Federation officers, kaibigang coordinators, and president sa atong kaibigan diya sa Lungso Don Carlos. Ado na mo'y pagkabuhaton ng team building karong Pizza Nuybe at Laong Sabado. Pagkabuhaton diya sa Lake Pinamaloy Don Carlos. So gawag ang tanan nga pagtambong, no, tanang mga presidents and coordinators sa Don Carlos uban sa mga federation officers na amoy team building karong Sabado. 43 minutos makalipas alas 5 o karon sa detalye sa atong mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Suspek nagtingkagol human gidunggab ang iyang bayaw sa away sa negosyo sa Libuna, Bukidnon. Aron hihatagan nato ang detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Charimi Pahangin. Nanukad sa Radyo Kaibigan 98.5 Valencia City. Kaibigang Charimi, ibalita mo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Nagbirain na pag-imbisigar sa kapulisan sa Libuna Municipal Police Station human sa insidente sa pagpangluba nga hitabo sa Zone 5 Barangay Gango, Libuna niadtong gabi sa Mayo 3, 2026. Ang biktima gilang si alias Lito, 43 anyos, samtang ang suspect mo si alias Ronel, 37 anyos, nga bayaw sa biktima ug lumulupyo usab sa nasangpit nga lugar. Sa inisang imbisigasyon, gipadayag gadaan ang adunay panaglalis ang duha nga may kalabutan sa ilang negosyo sa pamilya. Matod pa sa kapulisan, misunod ang suspect sa panimalay sa biktima ug gidunggab kini gamit ang kutsilyo. Human sa insidente, gilabay sa suspect ang maong hinagiban sa wala pa kini madakpan sa mga otoridad. Gidaladayon ang biktima sa Maya Reyna Hospital aron matambalan ug sa pagkakaroon, padayon na ang iyang pagpayo. Samtang nagpabilin sa kustodiya sa kapulisan ang suspect ug giandam na ang pagsaka sa tukmang kaso bato kaniya. Ang mga otoridad nag-ahog usab sa publiko nga lekayan ang panaglalis ug piliyon ang malinawon nga paagi sa pagsulbad sa mga panagbangi. Balitang hirud kanato sa Vegemax Plus Herbal Capsule ug Aroma Plus Herbal Oil. Nanukad alamay ka sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center. Kinisigan Sarmayas Pahangin para sa Mindanao Visayas Headlines.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kaibigan Charimi Pahangin over 98.5 Radyo Kaibigan ng Valencia City. Sa mga taga-Bukidnon o pabor lang yun nga makaanhi sa Valencia ang atong produkto nga Vegemax o Aroma. Mapalit magkaibigan sa Alquino Emporium o sa kadakong commercial building na himutang sa sentro sa Valencia, sunod lang diha sa first floor pangita ang kaning opisina sa kaibigan. Adi atong produkto o napabili atong special price para sa itong mga listeners o sa itong mga kaibigan members o sa itong mga dealers. Vegemax o Aroma mga kaibigan. O pag naamo sa maramag na diya sa Perimeter Building, stall number 18. diya ang itong produktong Vegemax, din dito sa WAO, diya sa adyong building, halos atbang sa ginakonstruct ka bagong merkado. Din pag naamo diya sa Kadingila, na diya sa kilid sa food court na atong tindahan diya ang atong kaibigan center. Pag naamo sa Mangagoy, adto mo dito sa kaibigan center na ito, R. Castillo Street, halos kilid sa Cap Building. Pag naamo sa Ingoog, Guzmana Building, doon na sa public terminal, baklay mapadulong sa direksyon sa hospital, dinay mo sa right side ni mo, maklabyan ni mo ang kaibigan center. Daya mapalit ang produkto ng Vegemax o Garoma. 47 minutos malipas alas 5, laing balita mga kaibigan.
3: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Gikan din sa Bukidnon, atong siron ang balita, pangitabo dito sa Zamboanga del Sur. Suspect kami po siya patay sa usag kamag-uuma dito sa lungsod sa Dimataling, Zamboanga del Sur, na dakpa na. Aron hiyata ka na ito ang detalye atong dawatong report ni kaibigang Francis Ralph Liemen. Nanukad sa 11.1 na Barangay Radio Gipo, Zamboanga del Sur. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo.
3: Mindanao, Visayas Headlines.
4: Nadakpa na ang suspek kinsa may pusil patay sa usa ka 34 anyos nga mag-uumang lalaki didto sa Dapita sa lungsod sa Dimataling sa Zamboanga del Sur nga usa ka residente sa Lalalanao del Norte. Human sa inyo sang hot pursuit operation alas 10:20 sa buntag kagahapon adlaw, Mayo 4, 2026. Ang hiniusang operasyon gihimo sa mga personahe sa Dimataling Municipal Police Station uban ng 53rd Infantry Battalion, Philippine Army, pinagi sa gipakusog nga intelligence gathering ug hot pursuit operations. Nakuha gikan sa mga suspek ang usa ka armas nga dunay usa ka magasin ug mga bala nga gingong gigamit sa paghimo sa mga krimen. Ang suspitsado ana na karon sa kustodiya sa Dimataling Municipal Police Station samtang gihikay ng kasong homicide nga ipasaka batok kaniya. Nanukad sa Barangay Radio 101.1 FM gipo sa Zamboanga del Sur para sa Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula, Aroma Plus herbal oil ang pinagpalang lana. Kini ang inyong kaibigan Francis Ralph Yemet para sa Mindanao Visayas Headlines.
3: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kaibigang Francis Ralph Limit sa maong report ng Duka Diha sa Barangay Radio Gipo, Zamboanga del Sur. Sa taga-Gipo, sa buot mo gamit, kung nagipangbati sa lawas, at tumo sa istasyonan sa Barangay Radio. Kaya diha papalit ang produkto nga Vegemax o Garoma. Natay cooler karon ron, ato sa ninyo nga dawaton, base mo testify kini, ato sa ninyo ipasulod mga kaibigan. Maayong buntag ni mo diha kaibigan. Pwede pa ila?
5: Si Rodrigo ni dayon sa Sityo Tugas.
1: Kaibigan Rodrigo o ba Sityo Tugas kabadyangan? Yes, unta ma ato kaibigan?
5: Testimony lang ko Pastor ba sa kabayan sa Vegemax?
1: Yes.
5: Bulan sa September na admit ko ba niya? Ngotoy rason nga ka nang dili na ko magkalakaw, hindi na ko magkabangon. Niya, sa 25 sa September, nakagawas ko sa hospital. Yan dama na kong wheelchair sa mga bata, kay may lang ko nung nga, bisa di ko kalakaw, nahanggap kong labas ng hangin, just gawas. Pero, salamat sa Ginoo nga, nagpalit silang video mag-isa ka batol. May akong gigamit.
1: Yes, Egan.
5: Sa makalihok na akong tail at akong buton. Ang pupugos Ginoo nga, huwag tagahat akong nagdugang kinabuhi. Na atagan ko niyang pinaskuhan na dili pa mo abot ang bulan sa December, makalakaw ko. Salamat sa Ginoo nga. Nasa dito ba pinupag-ampo, pinagos ni Jim na pula akong gamit. Katapusan sa Domingo sa bulan sa November, nakasulod yung ko sa simbahan.
1: Latusulti, nakalakaw ka?
5: Oo, lakaw ko sungkot-sungkot ako ato Pastor.
1: Oo.
5: Idala ko sa akong bata na kamanguran ako ng laki. Simbahan, kaya maupo akong ipangayo na magtagaan ko yung preskuhan, simba ko sa, mabalik ko kong simba kay, naundang mo kong simba kay kuan man, yan ang nasakit man ko.
1: Oo, Igan. So, karon kamusta man ka?
5: Kaloy sa Ginoo, salamat yung kayo nga. Kalakaw-lakaw na ko, mayan akong lakaw, mayan akong mag-drive motor.
1: Huwag ka nagasungkod?
5: Wala na.
1: Ay, salamat sa Diyos. Glory to God.
5: Daghan kayo ang natinga sa kuha diri nga. Kuhaan ka nang naguna pa sila sa kuha nga. Di kalakaw. Nahantugan makalakaw sa pero dahil pag yun sa kuha, kuha balik normal yun.
1: Ay, glory to God. Salamat kay Igan. Kinsay pangalan gani? Nalimot ko.
5: Rodrigo dayon,
1: sir. Rodrigo. Kaibigan Rodrigo, daghan salamat sa pagtawag o kapag-testify o salamat sa Diyos sa kayo ni mong naangkon.
5: Nagbaligyan lang ko kulig bijay makug aroma kan pastor.
1: Okay, asa ka tapit sa kabayan diya sa Tugas?
5: O, sa Tugas.
1: Ah, okay. Nagkita ba tapakanan ako diya sa Tugas, no? Medyo nalimot ko.
5: Pastor.
1: Ay, oo, tama, kendom ko lagi. Tama, kendom ko. Salamat kay Igan, nalipay kay ko nga nakatawag ka o nakatestify ka ron.
5: Ako itong nag-text ng gundi mo.
1: Oo. Salamat kay Igan ha. Igan Rodrigo, salamat kayo.
5: Sige, Pastor, salamat po kayo.
1: Okay, salamat o dalay ko ng Diyos. Nakinundom ko sa niya sa akong hinabi o personal nga nag-testify sa kayo nga naangkon. O salamat sa Diyos, actually. Grabe yun ang paggamit sa ginostong produkto mga tao mo na walang paglaom, nakaangkon o paglaom, o man sila nakaangkon o kayuan gamit ang produkto ng Vegemax Plus. Salamat ikan Rodrigo of Tugas, kabadyangan kadingilan sa paggamit. Ang atong tindahan o atong kaibigan center, himutang diya mismo, kilid sa food court. Kilid sa food court. Diya sa sentro sa Don Carlos, magigsuunan. O katong gusto mag-testify, pwede pa mo tao mga igan. Samtang napaabot sa mga laing testimony at unay palusot kining laing balita.
6: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Ikan dito sa Buangga del Sur at siron ang balita pagitabo sa Surigao del Sur.
6: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Most wanted person sa kasong robbery with frustrated homicide arestado sa Tagbina PNP sa Barubo, Surigao del Sur. Alang sa detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Rinaldo Sit Martinez, nandukat sa DXRM, Radyo FM, Tagbina, Surigao del Sur. Kaibigang Rinaldo, ibalita mo!
6: Mindanao, Visayas Headlines.
7: Nadakpan ang usa ka 41 anyos nga lalaki human gipahigayon sa mga kapulisan sa Tagbina Municipal Police Station ang kampanya batok most wanted person. Pinanguluhan ni Police Chief Master Sergeant Erwin B. Mantikahon Intel PNCO ubo sa supervision ni Police Major Jan Cedric Epreciados Acop. Lakip kauban ang Surigao del Sur Police Provincial Office PIU pinanguluhan ni Police Major Cor BB Piligan kagahapon Mayo 4, 2016 sa oras alas 4:30 sa hapon sa may Purok 3 Barangay Das Agan, Barubo, Surigao del Sur nga meresulta sa pagkasikop sa usa ka 41 anyos nga lalaki may kalib-in partner minero og residente sa Purok 3 City Garden Barangay Tambis, Barubo, Surigao del Sur. Among dinakpan gisikop pinaay sa warrant of arrest ubos sa criminal case number 2005-09-2960-T for robbery with frustrated homicide nga gipirmahan ni Honorable Merlin B. Pacaro Caniedo presiding Judge sa Regional Trial Court 11 Judicial Region Branch 29 Bisling City, Surigao del Sur. Pinisyahan niya itong September 27, 2005 nga dunay piyansa nga girekomendar nga isa kagatus kalibo ka pesos. Samtang gipahibalo ang dinakpan sa iyang makatungod sa Constitution o Anti-Torture Warning Act o karon ana-ana sa kustodiya sa Tagbina Municipal Police Station alang sa tukmang disposisyon. Gikan sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbina, Surigao del Sur, kini si kaibigan Rina Linoset Martinez sa ngalan sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula para sa Mindanao Visayas Headlines.
6: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kay bigang Rinaldo Sit Martinez. Ano ka diha sa 105.1 DXRM Radyo FM Tagbina Surigao del Sur. Ang produkto nga Vegemax og aroma mapalit diha igsoon sa DXRM. Sila na po ang atong bugtong dealer sa atong aroma diha sa Tagbina. So anak mo diha, na diha sa mga atong Vegemax o aroma makibigan. O pagpabor mo dito sa hinatuan, na diha sa King's Radio, pag dito mo sa mga goy, dito sa atong kaibigan center mismo, kay naatay special price sa gihapon sa atong mga listeners, kaibigan members, o sa atong mga dealers. At ito lang mo sa kaibigan center diha sa mga goy. O pag naamo diha sa Liangga, din adto mo sa Radyo Kamayo, kaibigan. I hope napatay produkto diha sa Metro FM, prosperidad. Kung naay gusto mag-dealer diha, atis mo ka na mo, taga-Agusan del Sur. Diha sa RTR Pharmacy natay produkto ng Vegemax Aroma. communicate sila kanato, gatawag na sila kay magpadala sila pro GRS diha sa Rosario, diha sa RTR Pharmacy og diha sa sa Trento sa Gen Pharmacy. Exclusive nga gabalik yas ng aroma ang Gen Pharmacy. Naputay Vegemax diha sa Gen Pharmacy sa Trento, halos at bang sa terminal diha sa public diha sa National Highway. Katapusang balita magkabigan, balitang hiligay nun
8: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Trying tayo ibianyos nga lalaki pilason sa pagpangtiro sa Niway, Iloilo. Aron hiyata ka na itong detalye at itong dawatong report ni kaibigang Randy Lasa, nanukad sa GTFM Lambunaw, Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo!
8: Mindanao, Visayas Headlines.
9: Pila sa tuong abagang naagom sa 39 anyos nga lalaki sa pagpangtero sa Barangay Batagoban, Niway, Iloilo. Ging lalang bigdima sa kay alias Dexter, kag-residente sa Bingawan, Iloilo. Sa inisyal ng imbisgasyon ng kapulisan, nag-park sa kilid sa dala ng bigdima upo na iya pamilya samtang may ginahulat. Sang may nagpuntong ang motorsiklo kag Leon lang agintiro si Dexter. Ngayon naman nga nagpalagyo ang suspect pagkatapos ang krimen. Samtang ginala sa ospital ang biktima, kagindapatan sang nagkakaigo ng pagbulong. Para yun ang investigasyon sa kapulisan sa insidente. Sa ngalan sa biktima sa plasang pinapalang kapsula, kag-aruma ang pinapalang lana para sa Mindanao Visayas Headlines. Randy Lasa nag-report. Nagikan diri sa 95.5 GTFM Lambunaw, Iloilo. Turog na baskugpa. Ay, ay, ay!
8: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kaibigang Randy Lasa, nanukad niya sa GTFM Lambunaw, Iloilo. Sa mga kauturan kag mga tigpamatita dira sa Lambunaw, kadtula kamo sa GTFM kay ara dira ang atong produkto nga Vegemax kag aroma. May ara naman ga testify kanato nga naayo nga tag-Iloilo human siya may gamit sa itong produkto nga Vegemax o aroma. May buntag diha sa Talibon, Bohol, labi diha sa isla diha sa Suba. Islahaw, may buntag diha sa Barangay Suba. Ang Igan Ibardo, tawag sa kanako kasulang ka programa pataog Mindanao Visayas. Kaya nasa pangutan na tawag ko niya, Igan na, kumat sa programa. Ato po din siyang dealer sa itong produkto nga Vegemax aroma diha sa Islahaw, sa Talibon, Bohol. Katong gusto mag-dealer, text mo nga ni kanamo mga igan, text mo kanamo sa numero nga 09-27-71-12-112. Text mo, ipabot ang iyong mga pangutana. Pasudan, good morning, asa napit diri sa ginsa napalit ang Vegemax. Nadia sa, kung naaka sa sentro, nadia sa Radyo Bandera. And then, pag naaka sa Kalumpang, dito kang mamuwing Romero. Hamero, no, na tay Vegemax dito. Di na po dito sa ya lang sa Lute gihapon, nagabrigya di sa atong Vegemax o aroma. Nalimo sa pangalan pero tapad na siya sa adunay gitaw atong karwas. Ugma ako i-announce ang detalye ani. Mga igan, ug tigong oras. Manamilit ako magkabigan sa ngalan sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula. Og sa ngalan sa atong aroma herbal oil, atong pinagpalang haplas. Sa ngalan sa atong mga partner stations and reporters, kaibigan, ako kini si Pastor Dan Danggalo, temporaryong manamil itong magaingon. Prevention is better than cure, amping mga kaibigan. Dalaygo ng Diyos.
8: Mindanao, Visayas Headlines.

0: pari palayla og taga-asa.
1: Sir, taga-tagom?
0: Tagom, yes. Padayon igan sa pag-testify.
1: Ako si John Yanong, 5 anyos. Saan kong paminaw ang inyong programa sa radyo?
0: Okay, salamat igayo.
1: Saan kong ka-stroke, Pastor? Liman ako katuig niya, kaloy sa Diyos, nakalakaw ramapong ko.
0: Uy, salamat. Tulo
1: na kabutilyang, tulo kabutilyang bigdamak akong napalit.
0: Okay, igan, sir.
1: Nga itong isang gabi, sa Pitan Kustian, ako rapong gaplasan, kaya naman ko nabilin pa ng mga lupas na bigamak. Akong gaplasan, akong tiyan, nga ang usa, akong gitumar, kaloy sa Diyos, naayor man.
0: Salamat kayo sa Ginoo. So, pinakapsula imong niinom ato, tapos naayo yung sakit sa imong tiyan.
1: Usara?
0: Usara, ang usa imong gaplas, usa imong giinom.
1: Ang usa akong gaplas, ang usa akong giinom.
0: Okay. Taga-tagong ka, igan, asak napit sa...
1: Ako sa tanong.

0: ganun ay ang bida sa lamesa, ang Puego Blend, chili paste, ganadong pakals, mawala sa loob. Lamig yun!
1: Puego Blend, chili paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Puego Blend, chili paste. Available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Puego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Puego Blend Chili Paste.
3: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
4: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayo gid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako mga paso, sama sa akong ulo nga dung mga tulo lang ka adlaw pastor, sama da akong ulo nga mura gid akong gitatambal. Naulian gid siya. Sa Kinunga sila magagamit kun ining half plus.
3: Okay, salamat igan, salamat igayo.
4: Okay, pastor. Salamat po, pastor.
3: Okay. Everybody
5: line up! Hala! Kagwapa ko dani mga tarpulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
6: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo.
5: Naa pa di ay na!
7: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
6: Kanindot no?
7: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
6: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD, Quezon Printing Services.
5: Doon natadiri no?
9: Accessible o affordable nga printing services.
7: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, Patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31 2026. Giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kapi sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas!
1: Kapi ka muna.
2: May good news!
3: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
2: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
4: sama sa large format outdoor sticker,
5: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimusad sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures,

0: flyers, brass IDs and billboards.
1: Wa kanay pangitao pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
0: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, matag-hamal, na-open yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kang kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
8: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
7: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
8: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.
10: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya. Kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
11: Happy anniversary.
12: I love you.
11: Akong gift nimo.
12: Wow! Kanindot ko ani, customized mug printing.
11: Ganahan ka?
12: Salamat, Han.
11: Di pa.
12: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
11: Ang unsan?
12: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
11: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
6: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
1: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
0: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
13: Oh, 98.

0: mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon.
5: Radyo Kaibigan.
1: Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
6: Tukmang takna sa Radyo Kaibigan, mauni ato ni. Alas 6.25 sa buntag. Baga kaigan, mga kahigalaan, mga kaparindihan, mga kasilinganan, mga tulibagbag, mga marites, mga driver, nga mga badlungon o mga miyembro ng PDA. Magandang, magandang, magandang umaga po. Kagahapon nga daw, wata ka programa kay Kamulong Adjas, magputol-putol pa. So karon pa tani lingkod kay Uragwa nagyoy putol. Kay doon ay problema gahapon sa teknikal. Ang signal gid og labog paingon diri sa ubos. Ito na ay problema gamay. Hinaot lang ta nga wa nay putol rong adlaw sa atong programang baruganan ng atong signal. Kaninyong tanan, akong Osbon, magandang umaga po. Daghan kay pangitabo kagahapong adlaw. Ang kuan atong Domingo ni busikan ang mayon agini ang mayon volcano ng Albay. Doon na po'y linog kagahapon sa alas 2.20 dito sa San Fabian, Eastern Samar. Din magnitude 6. San Julian, San Fabian na ba? San Julian, Eastern Samar. Magnitude 6.0 ang mitay o galinog dito sa San Julian, Eastern Samar. Doon ay mga nag-crack lang itaon mga salog pero doon ay balay nga na-damage. Isa rin noon kabuok na pagigasingabot nga bagyo. Doon ka LPA, di kita maglangan kay doon na try interviewon karon sa atong program. Dili lang isa doon pero daghan na kay sa itong mga kaigsunan karon nga nagreklamo, paminaw mo, kay nganong ni saka o kalit ang mga electric bill. Sakto man, ko address mail karon ni abot og 4,600. Aleluya, Ginoo ko. Oragyapon akong gamit. Diyan sa First Bukid nun sa mga pagsaka sa mga balay runon sa kuryente. Ano ni, gani na ni Kaga. Tua na nagkuhan purpis. Sakto. Tubagon takining tanan karon. Aron masaira ninyong danan. Nga nun yung ingon-ani ni. Nga nun kita'y pabayron. Normal. Noon na balaod nun ni Ana. Ato nang isko. Unsay hinungdan. Nga nun naas ato ang bill sa purpis. Tinood na. Kaninyong danan, mag-ampo usok kitang danan, kay ato naman kayong naandan nga atong programang baruganan, dili og dili may mo nga dili na to sugdan sa pag-ampo. Kitang danan, duko kitang danan, uban kamu kanako, duyog kamu kanako, alang sa atong bulawan o pag-ampo.

0: alang sa tumakigsunang mga yoto langit, ag parakalanoy kangarano no maroyo, ug kuiniadanoy gumagano katuman, kapag sugo no kay tusuini no kalibutan. Tibuno alaw, bugay ko'y tukuonon, no'y nog ko ilango no'y puigo ako'y ka mga oto, no makasasalo susungo og puigo no'y kautaw. Agad hunto no, nakasalo ka nami, buligi ko'y oyogodokoy, og ko alab to agad, no ko'y no maruot no batasan. Amen. Alang sa itong makaigsunang mga Muslim, Bismillahir Rahmanir Rahim, Lakmin Arrahmanir Rahim, Balikyaw midin, iya ka na budua, iya ka na stakim, idinazara dalmo stakim, siya talazin na namtaha lahim, gairil makdo belahim, la ilaha illala, Allahu Akbar!
1: Isumbong mo kang Engineer Romy Chan sa Barokanan kay Biga.
0: Once welcome sa doang Tuesday edition sa atong programang Baroganan Kaibigan. Sa atong makigsuna mga Muslim, mopya ka na pipita amin ng mga pagari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa atong makigsuna mga matigsalog, may damasulo, mga manubo, madayaw no kasuman. Baga Ilocano na imbag na bigat, kada kayo amin na imbag na bigat apaw. Baga Bicolano Maray, Naga, Pangasinenses, Masantos, ya kabuasan isi kamin. Kapampangan may ababagi kayungan, mga kauturan ko dura. Mga bulanan, masimbintag day. Baga Waray, maupay nga agay o tanan. Tabawin niyo, binyo, nabudag. Surigaw.

0: Marajaw, Karajaw. Yan nga gahon, taga Binggit Mountain Plan, Algotao namin. Mga tausog, marayaw na mahinaat. Sabakano, buenas dias, mi amigos, el mi amigas. Mga blaan, apiyo plapos, mga teroray, apiyo hepe, weno, mga tagbanwa, madigar sila, gadiko. Kaninyong tanan, akong Osbon, magandang-magandang umaga po. Pertin daghana, ginatong isyo, kay, sukad, gagapon, wataka programa, karong adlawa, atong tawagan, ag ato ang general manager naot paunta nga naa sa karon sa linya iya matubag gining ato ang tawag daghan kay tang ipangutana ngadto kaniya may kalabdanan lagi kining pagsaka sa ato ang bill sa kuryente daghan ka tawagon tawgan ang atong general manager sa PBECO uga hintag iya tubagon ha? garing na ang cellphone sa general manager sa PBECO. Mulo pag-ring, beso pagdungo. Pag-ring pa lang, madunggan na niyo. Pasensya sa disturbo, si Engineer Changli sa Radyo Kaibigan, live ka karon GM.
1: Pagdikan sa mapinanggaon nga PBECO, may buntag na.
0: May buntag ka ni mo GM, I go direct to the point. Og maputol ko GM, tawag na ko balik. Kung saan, prepaid, postpaid rin taon, prepaid rin taon ko. 10 minutes
1: no
0: ra,
1: problem.
0: Tawag na ko balik. Diretso na lang na ko pangutana GM. Una na ko nga pangutana, daghan ka ito sa mga kigsunan ito karon nga gamulo. Nga naman, nga nikalit og saka ang mga bill sa kuryente.
1: Number one, engineer, atong baluan o maumagoy itabo karon sa ato, nga naroon natin problema sa kudo. So, number one, mag-expect yun ta, nga doon ay change sa generation kay daghang planta nga gagamit og kudo engineer. So, part sa component sa rate is na universal charge nga pag bahinon sa tanang mga konsumante sa tibuok Pilipinas kanang mga gasto nga krudo nga naa sa mga island nga mga distribution utilities.
0: So ang buot nimo ipasabot GM kaning pagsaka number one is the generation charges.
1: Yes, generation na siya engineer kay tanggingon abnormal man ang presyo sa krudo karong panahula.
0: Aside from that, GM, unsa pa'y other reason nga nung nisaka ang mga bill sa kuryente gawa sa generation charges?
1: Another factor, engineer, is ang kining pag-expand sa mga lifeline consumers. Sa una manggod, sa side sa PBECO is 0 to 20 kilowatt hours ang na-discount. Karon is bagong guidelines gikan sa Energy Regulatory Commission expand kani until 50 kilowatt hours especially katong mga purpose beneficiaries mo qualify na sila sa discount.
0: Yun ani GM no. Kining lifeline aron masayod ang tanan, ang lifeline rate subsidy program is a government mandated initiative under Republic Act 11552 in the Philippines, providing electricity bill discounts to low-income households and poor peace. Claro, poor peace.
1: Tinood ka na, engineer.
0: Poor peace beneficiary consuming 100 kilowatt hour or less monthly. Qualified households may get 20 to 100% discount depending on the consumption with automatic enrollment for poor peace. Arita na sa sunod. Next, palihog ko doy. Naka na. Ang discount magsugod 0 to 50, 100% ang discount. Ang 51 to 70, 35% discount. 71 to 100, 20% discount. Automatic but many need to fill out forms at local distribution utilities. So pareha sa inyo, local distribution utilities. Ang buot ba nimo ipasabot GM kini karong usa sa hinungdan sa pagsaka gawas nining generation charges kining sobra nga konsumo sa mga purpose beneficiaries ug other marginalized income nga sekta sa katilingban gibahin-bahin na mo nang mga konsumante.
1: Yes, partly tinuod na siya engineer kay kita man ang mag-subsidize katong dili mga purpose beneficiaries, kita may mag-subsidize atong 0 to 50 kilowatt hours na konsumo sa atong mga kaigtuunan na nasa ubos nga level.
0: Mao lagi GM, no?

0: wala man tay pagsupak ni ni gumikan kay usa naman ay kalbulaod noon. But then again, it would really be unfair kanamong mga konsumante nga in town di magina ikalimod nga kinsa man kanato karon ang wala ga pingit sa kalisod. Grabe gyud GM, di gyud magwanta. Pertig yung paita, labaw pas paipas panyawan. Kay ang atong produkto, ang atong palaliton gasaka, ang atong petroleum products gasaka. Wala baya gasaga gatong income. Garter lang ang sige kaus-us ka GM.
1: Yes, pinulang nga engineer, pero siguro mga may programa sa gobyerno. Ang ato is as of now sa side sa PBCO is we are coordinating with the SWD para makuha na to ang tanang data sa purpose nga mo qualify para sa kuan sa balaod.
0: Pero gini, for the meantime, kini karon nga isa sa inong pagsaka, gani ang number one is the generation charges. Ikaduha dayon, kini nga kini ang mga balayronon sa mga purpose and other marginalized sector naka-apportion totally ngadto sa tanang mga konsumante sa PBCO, right?
1: Yes, tinood ka na. Sakto-sakto.
0: Maita, subot, ipasabot. Kami karon ang gaabaga nga dapat unta iyam nas gobyerno. Dili manaamo gabayad pamigbuhis, gabayad ni satanan, na apay among abagahon nga balay ronon. Well, masabtan man amo na, but then again, naman ay balaod. Pero sakit ka na mo na GM ng mga ultimo o mga yanong lungsuranon nga gadepende lang ang among income sa among binulan nga sulan.
1: Yes, pinood ka na, engineer. Ang ato siguro ipanani sa gobyerno nga kung pwede, after sa 0 to 50, kung pwede mo ma-expand pa rin siya taman sa 100 para mas daghan ang makabenepisyo ni ini nga mga programa. Pero, and then hopefully basing maabot sa punto nga libre na gud ang kuryente.
0: Dapat, well, kung ilibre man gud pod ang kuryente, it would be detrimental also to the operation of PBCO. I will be honest. No, kay ang PBCO baya it's an electric cooperative. But when you took over PBCO, kay ba ako nakugutang? Dinood lang, GM.
1: Yes, as of now, kamulo ba yun ang management, ang board of directors o kang tanang mga empleyado pag kurik sa mga problema.
0: Sa PBCO. Okay, GM. Natubag naman na, ari ko sa akong ikaduha nga pangutana, GM. Kanibitang permanente nga pag-brown out, usahay ang ipost in GCP. Sunod na sa BSTC. Sunod, kini sa PBCO ni nga brown out. May nang masabtan sa tanan, unsa ning NGCP, o na unsa ning Subtransco, ganyang, ang sa tawag na Jim is B Subtransco BSTC Bukid non Sub Transmission Commission
1: Corporation.
0: Kining NGCP mo na itinubdan sa kuryente na to, tama?
1: Inaani siya sa sektor sa elektrisidad. Ang una is ang generation, engineer.
0: Okay.
1: Dayon gikan sa generation, ang kuryente ilabay dito sa highway, mauna siyang NGCP.
0: Okay. Generation. So ang generation, for example, kining Pulangi Hydroelectric, mauna generation, right?
1: Oo. Dayon, dadona siya ang kuryente sa pinagi sa highway na mao ang NGCP.
0: So dadona ilabog, di ba, GM, aron masabtan sa tanan. Daghan mo kundingon nga, naaman sa ato ang Pulangi Hydro. Nga naman, nga sige tag brown out. Aron masabtan sa tanan, kanang kuryente nga gi-generate diya sa Pulangi Hydroelectric, ilabog na paingon sa Maria Cristina. Tama, GM?
1: Yes, so,
0: pag abot ana sa Maria Cristina, naanay main control panel diya sa Maria Cristina, kaya nakasood yung ko diha, kilid yun na sa Maria Cristina Pulse. Ang ibabaw, ana, klaro yung kayo. I was there, nakitaan ko na, nakasood yung ko diha. Ginaunsa nila ang power, din ilang i-store ang power, din distributed equally to all electric cooperatives and electric consumers sa Mindanao, right?
1: Yes, tinood, sir.
0: So, muna inyong makita ka ng dagko kayo ng mga high transmission lines, iyan na sa NGCP. Ang PBCO gapalit o kuryente sa NGCP, National Grid Corporation of the Philippines, before Napocor. Napocor, may tawag ka na po una.
1: Klaro na ko, sir. Nagpalit ang power sa ng sa Maria Cristina. Ang NGCP is highway lang na siya na nagdala sa kuryente pengon sa mga distribution utility.
0: So, highway gadala. Pero asa tagapalit o kuryente, GM?
1: Mga generation, for example, sa Pipico, dalita nagpalit sa FDC na ay Maramag Hydro, na ay BPC, na po ay NPC Pisan, na huwag sa Wisem, po.
0: Wholesale electricity spot market, Wisem.
1: Yes, sir. Yes, sir.
0: Okay. So, diha po tagapali, isa sa nang sa Wisem. But, kining ato sa Pibeco, pila ka porsyento ba ang atong ginapalit sa kini ang Misamis Power Development Corporation or FDC?
1: Actually, substantial supply na to is gikan sa FDC. Napoy sa GN, pero napinding pa ang GN.
0: GN so, Power? GN Power?
1: Yes, GN Power.
0: GN
1: so,
0: Power.
1: As of now, is out of 50 mega nga itong ipalit, more or less nasa 20 diha ang sa FDC.
0: 20 kilowatt ang
1: 25
0: megawatt.
1: 25
0: not kilowatt, megawatt. So million
1: that
0: watts.
1: Is, gibahin na siya sa Maramag, sa NPC, Pisan, Tin, o sa uban BPC, o sa Wisim.
0: Okay. Kaning BSTC, sir, unsa man dining BSTC, nga naman nga usay mo ingon, kaning brown out BSTC ni, unsa man dining BSTC? Wa gid ni masabtan sa uban. Even ako, wa ko kasabot anong BSTC.
1: Actually, kining BSTC, this is a subtrans nga gikan formerly owned by NGCP Transco before, nga gi-acquire sa Pipico o sa Busico. And then, gimanit siya karon sa Pibeco o Busico para pag-mintinar aning niya nga ang gisuplayan mao ang Busico o Pibeco nga coverage area.
0: Kaning BSTC, ang ginasuplayan ani only Pibeco and Busico, none other?
1: Yes, coverage area sa Pibeco o Busico.
0: Busico. Who owns BSTC GM?
1: That is partly owned by Pibeco and Busico. Kay consortium magkuna siya, sir.
0: Okay. So, partly owned by Busico and Pibeco. Necessary ba yun kining BSTC sa operation, both Pibeco and Busico?
1: Necessary siya, sir. Kay kining alinya, kuhan mag doon siya, gidispose sa
0: Ay, ito na, naputol na. Mauna akong ginaingon lagi, ginilaging atong cellphone, kuhan na yung taon prepaid unli return call. Tawag nagbalik kay naputol at tawag og nagbalik ang atong general manager. Inani gini. Every 10 minutes maputol yun ko. Sorry.
1: Okay, balik na.
0: Sorry GM kay naputol. Ani gini kay listen lagi ni prepaid na ta.
1: So ang pangunta na sir kung necessary para na ko necessary siya kay need man ta og linya gikan sa NGCP nga mo'y makasupply diri sa ato nga kining linya is gi-dispose sa Transco before nga gi-acquire sa Pibeco and Busico.
0: Na ano man ang linya daan sir, sa NGCP? Wala pa
1: yes, na okay. BSTC. Gi-dispose nila dayon gi-acquire sa Busico Pibeco through installment basis.
0: Hantod karon gabayad pa. To be
1: yes,
0: honest.
1: Yes, kamulo patang bayad. Oh.
0: Ay, Ginoo ko Lord, pila ka milyon na, dako. Medyo dako-dako na, Jim. Ang ako magong...
1: Medyo mahal siya, pero dako siya katabang sa Pibeco, Busico.
0: Ako, to erase the doubt, Mangod, kay ang daghan Mangod kakadunggan, tagiyaan ng BSTC, kuhan mana, subiri mana. Is that right or wrong?
1: 100% wrong siya. That is owned by Pibeco and Busico.
0: Mao lagi, kay kasagara, Mangod, kini mga radio baktas o radio siwit-siwit, ngayon sila nga daw, ang BSTC, iyan na sa mga subiri. Kau, takka, ramo. Niyan ako, di mo naman, dili, uy, mo na yung nadunggan. Amarites. Karon, nadungog na gin ninyo, gikan sa pamahayag sa itong general manager sa Pibeco, nga BSTC is owned by Busico and Pibeco.
1: Yes, Paul Nightingale, engineer.
0: Okay, ikatulo na kong pangunta na GM, ngano man nga daghan matag brown out pare aton Domingo. Nagsugod alas 2:25 sa hapon, nisiga ang kuryente alas 6 na sa gabi. Ngano man to?
1: Mangayo kong dispensa gamay anang na kay atong Sunday. Tinuuna alas 2 siya. Ang fault indicator is between NGCP nga area kanang diha sa Kampo Uno o sa atong kampuan nga substation. Lagput patrol ang team, kasige sila o balik-balik, wala sila nakita mo itong team o balik, mupalong yun siya. So, nanawag na gali ko sa taga NGCP nga, ning kuha naman, ni action naman o kuha na itong mga tao, wag yung may makita na fault. So, nanawag na ko nga kung pwede ibalik, pero last minute na ay nakahatag o feedback sa ato ang team. Nga doon na kuno yung buto, layo siya sa linya. Nga mo yung nakako sa trouble. So, nagpasalamat sa mga information sa ato mga kaigsunan. Mula na itong ihangyo sa itong mga kaigsunan, once nga na ay palong, na natay mabantayan, natay mamonitor ng mga abnormalities before sa palong. Ato yun siyang i-share sa BBB ko. Kay mo na siya ay pinakagayad nga dali na ito malukit ang mga fault.
0: So ang ato magong problema gid GM, I have to be honest, I am a licensed electrical engineer but wala ko nag-practice. Akong naobserbahan mag dili man sad nato pwede gud ikumpara ang atong operation between sa Pibeco because this is an electric cooperative as against Aboitiz, no? Kay dako naman kay na nga kumpanya ang Aboitiz, just like Davao Light and Power Company which is owned by Aboitiz. Kay sa Davao manggod, if you enter into nilang sa ilang switchboard control room, makita gini mo ang one line schematic diagram in every area naka one line diagram dunay mga suga nga og unsay fault automatic kadto nga area ang mo flash buti pasabot kadtura ang dunay problema dunay gi-install nila nga mga cutout fuse cutout power cutout kadtura ang mag brown out then immediate kadtura sa dagrepiron. Kita manggod.
1: Engineer, gusto na ko i-clarify ang Pibeco na apuntaan lang na. Ato lang nga point nga walay naka-feedback sa ato ang mga lineman nga gabalik-balik nag-foot patrol gikan sa Kampo Uno paingon sa NGCP. Medyo layo-layo ang fault nga mo yung nakakuha sa trouble at itong time o itong nag-resudyo o locate ang ato mga lineman. So, kung maingon ta nga, grabe na ng abuitis, ako, mo disagree po ko alang na, kay despite nga, kuwan, ang PB ko is, mo level up po ta.
0: Okay.
1: And then, maingon ta o servisyo, para na ko, ang mga empleyado is, alaning kamot, nga on-saon pag address sa mga problema.
0: Both ni mo ipasabot, GM, congratulations, we have level up, no? Asa nakadapit nakabutang ang inyong switchboard kay wa ako how many times gasulod kog bibeko
1: Natay eskada engineer na sa main office sa Maramag natay eskada dia.
0: Natay eskada dia sa main office Maramag?
1: Yes, ang plano nato nga ma-upgrade pa na siya. Oh yes, nadol sa akong opisina na dia ang eskada nga nagmonitor kung asa ang mga fault.
0: Ana ade dang eskada. Sorry to GM ha, this is the first time I know. I have not noticed nga doon na dito eskada diha sa sulod.
1: Muna nga, guided ta kung na-i fault, base sa report sa eskada, mo atong sundon kung nga hadapita
0: sa report sa eskada. Mauna dayo subayon sa mga lineman, o asa ang fault dito sa eskada base?
1: Yes, mauna siya ang tinood, engineer.
0: Very good, GM. Congratulations for that, no? Nindot kayo na paminahon nga. I will be honest, even me, no? Even me, my apology, akong kinasingkasing nga pangayog pasaylo kay wa ko kabalo. I will be honest,
1: mauna,
0: that's why
1: mauna nga engineer pagingon nimo nga paala nga buwites ako mo disagree ko kay para nako ang taga Pibeco laning kamot jud mi nga address nato tanan ang concern pero tungod kada ko sa area sa Pibeco maluoy po taon tayo sa lineman nga dili na nato pakatulgon
0: mao man GM aduna po ko ilaing pangutana. Kinibitaw Valencia City, gakadako mangidya. In fact, I think pila ka percent yun ang konsumo sa Valencia na equivalent ra na sa ang entero ko konsumo sa Valencia, mura 20 ka munisipyo, sakto, dilipod.
1: Mayon ana siya, basta mga more or less 60% sa load sa Pibeco na sa Valencia.
0: 60% of the load consumption belongs to the city of Valencia.
1: Yes, sir.
0: Petinda ko agyon. So GM, pila ba ka pila ba ka buok atong assign nga mga emergency crew on a 24 hour basis, on an 8 hour gini ang rotational basis, pila ba ka buok atong mga emergency crew that months the 231 barangays of the city of Valencia?
1: Ingon ani siya, sir, base sa niya dapat one employee 350 ka consumers dapat i-serve niya. Pero ato siyang i-relate sa mga lineman diha sa Valencia, natay upat ka team diha nga kuan mo react or mo response kung naay problema, pero guided na sila og instruction nga kung pwede, dili gyud pwede madili pag react sa mga problema sa burnout.
0: So kining upat ka team on a 24 hour rotational basis ni.
1: Yes, napa tayo mga backup gikan sa main office just in case major ang problema.
0: Bila ka book atong backup GM?
1: Walay problema na siya, engineer, as long as nakita na to nga need siya og additional personnel, instructed ang ato ang technical manager to provide backup sa atong whole capability area kung naay mga kinanglan nga additional personnel.
0: Wait, I would have to be honest. Ung Valencia, murag gwapo naman ang mga dalan, no? Paingon sa mga kabaranggayan. But then again, ang other mga municipalities nga San Fernando, kana kini mga lagyo bitaw nga mga munisipalidad, actually luoy ang mga lineman nga ma-assign diha, kapiting lagyo ana na.
1: Yes sir, nasabtan na to nang mao nang ang ginahimo karon sa PBCO is we have this approach yanihan activity sa tanang mga male personnel. Ang purpose aning niya is maka-provide me assistance tanang mga laki kung unsay problema. Ang atong focus yung karon is kung pwede walay palong tungos kahugaw sa linya. So guided ang mga lineman, kung dili sila mag-comply lang na there will be corresponding penalty or sanction. Kaya ang direction sa PBCO under sa supervision sa niya nga kung pwede wala interrupt. So mao na atong ina-focus para to ensure nga ma-satisfy ang atong mga member consumer o may ma-minimize ang mga palong.
0: Okay, actually GM ha, mubalik ko, bubisita jud kog PBCO kay gusto na ko lantawon ang SCADA ninyo diha. I will be honest.
1: Yes sir, more than willing ang PBCO mopakita nimo sa SCADA karon isa napo tay gi-install nga satellite para nga mo-backup gyud sa pag
0: nindot na GM. GM kini manggong PBCO actually gidungog na manggod lagi nga kini bitang pagputol karon sa power ka kuryente kung 2 months or 1 month ka dili ka kabayad on the next dili putol diri, so wala ba extension gumikan karon sa panahon? Impact ang Meralco, wala sa silay putol. Except kung maabot na ka og tulo na yun kabulan, putlo na ka. Sa inyo ha, GM, 1 month ra yun or maximum of 2 months?
1: Sir, mo mga itag dispensa ay naman sa balaod na kitagaalag din din ng atong mga member consumers. Pero napag-iupan nga tungkol sa kalisod,
0: sakto.
1: Wala nila masitol. Pero kinahanglan magkunta sir nga ato po nga isa sa atong direksyon, i-improve na to ang finances sa PBCO. Lako nga problema ang atong ginasitol ay in addition sa current billing gikan sa atong mga supplier more than 100 million a month.
0: Wow.
1: Naapatay 20 million nga additional nga gibayad nato monthly para nga dili ta maputlan sa atong mga supplier. So kinanglan nato na siya i-maintain para dili ta makabayulit sa agreement sa restructuring. So mga itong dispensa nga medyo stricto ta kay gusto yun na to nga masulpan ang problema in terms sa finances sa PBCO.
0: Well, ako, I have to be honest, GM, ha? Sorry. Pero muprang ka na lang, Diogo. Daghan niyo gadunggan. Agrabe na, GM. Oy, kuripot kayo.
1: ang importante lang, sir, nga wala na to giputol. Giputol na glass ang Judith. Kaya ang ato, manggod, is ang supplier sa kurente na to, kita rin panilngan sa
0: katawhan
1: sa supplier, pero sa side sa PBCO, we have to collect 200,000 consumers. So, ang revenue sa Pibico is 80, more or less 85% paingon siya sa supplier sa kuryente. So pila rin mabilin sa Pibico kung ang atong mga kaigsuunan dili mo bayad bitin sa period nga gi-require sa ilaha.
0: Sir, at present, pila ba kabuo konsumante ang entero First Bukidnon Electric Cooperative?
1: Nanata karon sa mga close to 200,000 na engine.
0: Putol na sad. Ay, katulo na lang yung tawag kay maikog na taan yung GM at disturbo. Yung ani, magod, pasinsyan mo ha. Kay kining ako ang cellphone, prepaid lang lagi. Dili ko ga postpaid kay mahal man. Daghang plus o mag-postpaid ko. Maaliluya man taan eh.
1: Oh. Hello, last engineer. Gusto na ko ipaabot kay basing mapalong ko din siya. Alang sa itong mga kaigsuunan nga doon ay problema, bayad sa ilang billing. Atong natay team nga gamonitor na sa social media kanang ga-complain ka po sa social media. I suggest nga kung pwede kung naay mga problema ato na lang ipaabot sa office para nga ma-address nato properly ang concern nila. Kaya ug diri sa social media dili nato ma-provide ang tanang data whereas kung sa opisina natay reference tanan sa billing sa atong mga kaigsoonan. So yang yun ako nga kung naamanggali mga concern bahin sa ilang billing o mga reklamo, instead nga ato ta sa social media, ato ta sa office para properly matabangan po nato nga ma-address ang tanang problema nga na ay related sa service use sa Pibico.
0: Okay. Last na GM, last na ko nga pangutana. Ako magguling, even ako naka-notice yung ko, if doon ay brown out, doon ay problema, manawag ko sa inyong hotline, I will be honest, wala gyoy gatubag. Usahay magsigilag ring. Unya, pagkataon-taon, ana, nga, brownout na gyod, imo nang tawagan ka na inyong Pibeco Tawag Center Hotline, busy na, ginatuyo man siguro na sa mga gwardya diha. O kinsa in charge, ana, nga i-busy line, kay kapuyan silag panubag.
1: Okay, sir, we are monitoring sa performance atong tawag center kung natay need nga i-upgrade sa mga facilities ato nang buhaton. Pero kung ang hinungdan tungod sa mga tao nga nagmandiha, then wa tay lang option, early sana lang nato kay para at least nga maayo ang serbisyo sa Pibico. We are monitoring sa individual performance atong mga tao sa tawag center.
0: Ako, I will be honest with you, GM. Mona, og dunay power interruption, dunay brownout. Kabalo ka GM kinsay akong ginatawagan kay mutubag diretso kini inyong area manager nga si Ma'am Mimi sige bilido ni Mimi sa Dias Pibico Valencia og si Engineer Ilurin or Lurin Engineer Lurin kana gyud si Engineer Lurin any time of the day any hour of the day tawagan ako na siya bisag kadlawon mutubag yun na siya ka tawo inko ikaw sir ba believe ko nimo tawag sa tawag center nga di, yung kato bagon. Tinood yun na, GM. Ako, I will be honest with you. Kanak yun inyong tawag center, GM.
1: Salamat, honest feedback, engineer. Rest be assured nga maningkamot ang Pibico pag-addressan ang problema. Kung need na to nga mag-upgrade sa facilities, ato na siyang buhaton para pag-satisfy sa tanan.
0: Thank you very much, GM. Ako, musulti na lang yung kustinood kay dugay-dugay na yung galigot-gut ang tawag center. Diya kay, og mag- tawag na ka, taod-taod. Napanay mo tubag. Sunod ni mong tawag. Di nakakatawag kay busy na tut-tut-tut. Ginatuyo man na. Mailhan man ni mo ang naigapanawag o gituyo nga kiniyang i-flight mode or busy line. May balahan ni mo eh. Naniguwag na tagamit ang cellphone.
1: Hopefully, dili ta makakuan o valid evidence nga to prove nga mo na ilang gihay mo kayo mo manggali nang na walay opsyon ang management. But pero, to replace them.
0: Actually, GM, how many times yun na? Basta manawag ko, doon ay problema. Di nagyod makuntak ang tawag center. Ako, prangka na lang yun ko, GM. But all the rest, I am happy with your performance as the new general manager. Kanos agani ka nag-take over, GM?
1: April 11, 2024.
0: April 11, 2024, you're barely 2 years, no?
1: Yes, two years.
0: Duha nakakatuig, but I will be honest with you, GM. Ang akong kakadunggan, positive kaayo ang imong performance. And I would like you, from the bottom of my heart, GM, with all my heart, og ang akong pagyukbo sa imong performance, GM, if I'm going to rate you, 1:100 na aka sa 90% performance rating and congratulations.
1: Salamat, engineer. Nako ng kalipay. Tungod sa pagsuporta sa tanang mga member consumer owners Pibico, especially sa media, especially sa imo, engineer, nga nakakunik to Rininti sa Pibico. Dagang salamat. Receive assured nga maningkamot tanan ang mga empleyado sa Pibico pag improve pa sa operasyon sa
0: Malagi,
1: ang electric cooperative.
0: GM, being also a broadcast practitioner, but being also a licensed electrical engineer, muna makasabot yung kung unsay electric operation, it is because I am an electrical engineer by profession. Muna makasabot ko sa dagan sa kurente.
1: Salamat kayo, engineer, kaya ako kayo katabang ang imong profesyon o imong naa sa media sa Pibico. Dagan salamat niyo.
0: Engineer, GM, oragwa naman kita oras kay katulo na kumaputol. Do you have your parting statement? But then again, alang sa kasayuran sa tanan, ha? Kintaon, gumikan sa balaod ang gaabaga sa mga bayronon sa marginalized sector ang mga konsumante in town kitang tanan. Padayon ka ni mo, GM, o imong mga parting statement?
1: Dagang salamat sa kagayunan nga gitagaan ni mo ang Pibico sa pag-connect para ma-disseminate nato sa mga member consumer owners ang mga concern sa serbisyo bahin sa Pibico. So ako lang ihangyo for the last time nga ang atong mga kaigsunan kung naman tayo mga kakulangon ato nang gidawat and then let's be assured nga maningkamot ni pag-adli sa tanan ng mga concerns sa atong mga member consumer owners. Dagang salamat sa tanan og maimbuntag.
0: Dagang kaayong salamat, GM, ang inyong nabati ang atong general manager sa First Bukidnon Electric Cooperative nga nakabase diha sa Maramag, si GM Pilimer. Ano sa apelido ni mo, GM?
1: Pilimer, sir, Pilimer.
0: GM Pilimer. Ang imong apelido is Pilimer. My apology.
1: Yes, sir.
0: GM Pilimer ng First Bukidnon Electric Cooperative. Barely 2 years na siya ginagada sa Pibeco. Nindot. Pagkakumalong, nada iskada. But again, congratulations, Pibeco. Thank you very much, GM Pilimer, sa panahon. O gigayon, ngayon mong gihatag ganato sa itong programang Baruganan. Dagang salamat, GM, and God bless you.
1: Dagang salamat, sir. May buntag sa tanan.
0: May buntag, GM. May God bless. May God bless First Bukidnon Electric Cooperative. And God bless kanatong mga konsumante sa Pibeco. Now you know, nganong nagsaka, isa sa hinungdan sa pagsaka sa ato ang mga balay ronon. Gumika nining Lifeline Subsidy Program sa pagagamanan Republic Act 11552 providing electricity bill discounts to low

bayad tag bayad, bayad tag tax, okay, sakto. Dapat unta, iyan ni sa gobyerno. Kung doon na tayo lifeline subsidy program, dapat abagahon sa gobyerno. Kaya ang purpose baya, ginatagaan ba sa gobyerno? Yang ano man nga gining ato gurede, ibahin-bahin man ato. Nga iya man gabayad, matagbuhis. Ano man ato mali-malita nga kwarta. Malita bi ato kwarta, malita oy. Malita, pero wala ta kabaloog ang nakato malita na ba ito yung suod kwarta, wala. Di ba ito ni mo ma-prove? Kaysa nakakita ko malita, o sakto. Ang pagkutana, o ako pa yung huwis, mangutana ko, nakita ni mo, gabrihan ni mo ang malita, kakwarta to, ingon magod kakwarta, maritis. Maritis. Sakto. Pero, purpose beneficiaries, automatic but may need to fill out forms at local distribution utilities. Non-purpose or marginalized, submit an application form, valid IDs and certification from Social Welfare and Development Office to their electricity provider. Qualified low-income customers certification is valid for 3 years. Funding. The program, paminaw mo ha, the program is subsidized by consumers. So, kaklaro ang pondo nga iba sa at gibayad nato sa kini ang mga lifeline subsidy program. The program, the funding is subsidized by consumers who do not qualify a bearing as a small lifeline subsidy. Hallelujah! Makaluya! Klaro kayo ang Republika 11552 nga ang konsumo sa mga lifeline subsidy nakalinya sa mga gabayad o buhis nga wala na apil sa lifeline subsidy program. Bot ipasabot, kitang tanan, bahin-bahin pag may tay. Sakita! Ay, may untag mga magbabalaod nga naminaw. Unya na sana, sige lang mong isgot anong panuway nga kini ang impeachment. Kasabot naman mi ana nga inyog yung ipa-impeach si Sara, kabalo na mi ana. Kay bao na mi kung sa mga rason nga gusto ninyo ipa-impeach. Ang pagkutan, nagkisa po ng gusto. Alang-alang nga mo. Eh! Aug sa Surigao noon pa, jari na sa uyo ko. Di ba? Amo iton, aug sa Ilonggo pa. Ay, nako. Ang ginaisgotan per me, ang impeachment lagi. Wagi sila nagtanaw ka na itong mga bubre. Kini. Kining lifeline subsidy program. Unfair mo na sa ito. But who? Matur, funding. Klaro ha? The program is subsidized by consumers who do not qualify appearing as a small lifeline subsidy. Hallelujah! Magluya kita aning tanan. Good morning di ay sa gini ang tagapaitan. Gap! Wag yung kay tubag-tubag, gap ba? Sige na yung kugisgot ni mo. Kumusta na nang dalan di as paitan? As kam paitag is dalan, bap? Sa tinuod lang. Tinuod ba yapon, gap? Ang imo biyang gisaad, wag makaniingon nga imo sibintuhon. Niingon lang ka nga, ato pa ng grabala, grabasan, ya grideron. Wa man kap. Wa oy. Astang paita gida kap. Pait yung kay dalan des paitan ay. Pait na gani ang pangal. Paita pastilan oy. Kap, palihog ko ko kap. Be aron di ka na ako magsigis ko. Tubaga. Tubaga kap. Tubaga ninyo. Kamu mga barangay kagawad. Kamu nga. Kamu barangay captain o barangay kagawad. Unsa man inyong gihimong aksyon diha. Nagan ra ba mo sunod eleksyon? Nagan ra ba mo? Daghan biya mo managan diha. Ura, 40. Gwinta mo managan diha. Dagan managan, oy. Dagan managan, pastila paita, oy. Pait kayo. Nga among gipuy-an, paitan ang iyang alan. Lisod ka ay.

0: Mayor, good morning. Mayor Puling Lorenzo ng Quezon. Mayor, aliyo kuno ko tabangan po nato ng ato ang barangay Paitan. Araw, bisag mag-reader na lang kung matambakan ng dalan niya, Mayor. One time lang, Mayor. One time lang. Bisag two times o three times. Ato, tabangan. Wa mo puitikong ka itong mga barangay officials. Why? Hilom o hilom? Bantay lang yun mo sa kampanya, ha? Bantay na saan mo, musaan na saan mo. Kanang inyong dalan. Kanang dagat. Ato, simintoon. Ang tracking, ta-tracking. O, di ba? Astila ninyo. Bantay lagi mo kinig pangampanya na nasan mo inyong mga saad. Astilan lagi ninyo. Kaya, kuwaro, pila na ni Kasimana. Sige, tagiskot. Dahil nanubag. Wawa, wawa, wawa. W, W, W.
1: Pagkapait ning manguyab ka o hoste.
0: Na, di ko anang uyab. Oy, diri ko lisod kayong dalan. Di ko anang ganahan. Hindi ko anang lang. Di ba? Kapila na na. Diskurso, bantay lagi mo inig diskurso pohon mangampanya mo kan Oktubre barangay an SK election. Di ba? Suway lagi sa ari ninyo nga kaning dalan. Ngano man? Ato ning tarungon insakto unta. Pero kumusta naman? Kanang inyong dalan, ilisin na doy. Ay, kanang inyong dalan. O man lisod kay agian ay traktor na lang siguro atong gamiton aro di ta malimbuag dia. Pero tilisura man, pick up nimo sayad ay. Taas na na pick up ha, sayad ay sayad.
2: Ani ah, ang sagataw na magpapili sa nung umaabot barangay eleksyon, magpapili isip vice kapitan, atong sagaton sa masyadong...
0: Inout ata, dilingon ani ha!
2: Sa vice kapitan, Nonoy Castro.
3: Daghang salamat, tigpaila.
4: Okay, nanaw na mga politiko.
3: Akong pagyokbo sa tanang gayoko-yoko.
5: Tugas ko! Inyong padagon, karong maabot eleksyon, akong isaad sa mga katawhan dire nga kanang dagat ako nang ispaltuhon.
2: Nabuang na. Wan e barko budagan?
5: Tracking ta. Ato tagmina daw, tracking ta.
3: Sama ka ay.
2: Sige.
5: O gagong isaad kaninyo, taligsik pa lang ayuda dayon.
2: Mahuro ang kondos, barangay.
5: Ah, maghuwat pa kagbagyo, parehara ng basa ah. O gagong isaad kaninyo mga igala, maglabad pa lang ang inyong ulo, madawat na ninyo inyong burial assistance.
2: Wanay puno barangay na bankrupt.
3: Maghuwat pa magkagmamatay, muhatag na maghihapon ta.
2: Sige, imo ng plataforma.
5: O gagong isaad kaninyo, gamayng ubo, lubong dritso.
2: Wanay mabuyos, barangay puro patay.
3: Kanya magsugot ka, magpandemic na sa ta.
2: Adili.
3: Mindset ba? Kinahanglan advance imong mindset.
2: Sige, may ni politiko.
5: O para sa atong mga kabatanunan, para atong mga kabatanunan malikay sa mga illegal nga droga, magpaliga ko.
2: Basketball.
5: Basketball league. Para way-away, way magsinikhanay, way magsinumbagay, ang tanang player tagsaan akong bola.
2: Maghuot!
5: Tagsa sa silag ring.
2: Sabarag!
5: O ang pinaka-importante na kung buhaton sa akong termino.
2: Yay, importante na ni.
5: Kanang tarong ninyo nga dalan, ako nang gubon. O kanang guba ninyo nga dalan, asa ko na tarungon.
6: Ang importante para kanako nga di gyud ta mamaka.
7: Correct.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Anong hog? Malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay basta dili lang yung taon matangasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Ngayong buntag, Pastor.
5: Ngayong buntag, Nay. Kinsan, eh?
4: Ato si Julita Imandi sa Tagum.
5: Ah, okay. So, kamusta man?
4: Til na ko nga. Gikan ka rito nga sakit. Pingon siya lapa-lapa nga. Katong ugat nga dako gani.
5: Oo.
4: Nga. Di mo itong sinugdaan, di ko kaya makatulog kay sige magmulungon ba sakit kayo.
5: Oo.
4: Na, mostly apahan na ko, kuan, pagkagabihan na, maayog nila akong pangtulog, pastor, kaya wag yun nagmulungon ba.
5: Pila pa kaya Vigimax imo na inom ato?
4: Na, may Vigimax, napalit na akong, kuan mo itong wala ko, napalit na imo, kaya nakuna akong palit. Wala okay, ko kay baog, maani ka.
5: Away, walay problema, naman ta sa butika. Anyway, so nag-inom kang Vigimax, nawala ang ngulungol si mong TL?
4: Oh,
5: asa ka, okay, salamat sa Ginoo. So pasalamat ang Ginoo nay. Wa,
4: arko ha. Wa gyud na basta na kuno ngulmo sa gabi ba?
5: Oo.
4: No, duha gyud ang mayong pagtulog na ko bakay di na ngulmo.
5: Aha, plus pug aroma nay.
4: Oh, mo gani ba palis ko tung pagana ani ka distagum na palis ko duha.
5: Oh, ah, okay, duha ka aroma, okay.
4: Di pa na ko nindot gyud kay nagulo man tung ngulmo.
5: Oh.
4: Salamat gyud sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuan tambal kay
5: okay.
4: Maayog yun sa mga
5: so, kuan. Imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong TL o nakatulog kag tarong.
4: Oh, hindi na kaya pagtulog na ako karon ba?
5: Salamat sa Ginoo na ya.
4: Pamila, makamata ko, last ko ato, makatulog na ako kuan nga. Tiyo, pamila, kuan ni mo wali nga. Makatulog na mapod ko.
5: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
4: Salamat iwi.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
6: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
7: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.
8: May good news!
9: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
8: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
10: Sama sa large format outdoor sticker.
11: Tarpaulin printing. Outdoor and indoor sticker. Personalized mugs. T-shirt printing. Pigment and sublimation printing. Calling cards. Panaflex. O very clear nga photocopy. Muhimusad sila o PVC ID. Invitation cards. Certificates. Decals. Laminations. Giveaways. Logo and layouts. Tumblers. Keychain labels. Brochures. Flyers. Brass IDs and billboards.
8: Wakaray pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services. Go ka na sa GRD. Printing Services.
11: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipada hangtod sa inyong City Kilos ga Green Coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipada ang iyong entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kapi sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas.
1: Kapi ka muna.
2: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
3: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
2: Naapadi ay na!
4: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signages.
3: Kanindot no?
4: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
5: sa GRD, Quezon Printing Services.
2: Doon na tadiri no?
6: Accessible o affordable nga printing services.
4: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
7: Yes, Igan Marisa. Yes, apadayon.
8: Nay nakubag sa mata sa akong anak nga nagpalit ko kang igan idna og tulog ka gidjima. Akong gipainom pastor kaloy sa Ginoo na ulian pastor.
7: So tulog ka kapsula imong gipainom unya na ayo?
8: Oo pastor, naginahinay og kuyo sa inyong hubag pastor.
7: Okay, salamat ka Igan.
9: Mga on na ta.
10: Uy, kalami sa sinabaw.
11: Naabay kinilaw.
12: Ilabas ang bida sa lamisa.
13: Fuego blend jelly paste.
11: Kalami ane.
13: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
12: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
10: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
14: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
15: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
14: Dili na problema Mare, ate dahin sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan, 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days, 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
15: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
14: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
16: FA Phone Shop.
17: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
18: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kaya ko magastuan ng anniversary, uy.
19: Nagkunot pa ko ng aktang ni Muyots.
18: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
19: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
17: GRD Printing Services?
3: I feel
19: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
18: Kanindot, no?
19: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na ilain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
9: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
16: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
20: Sa dugang kasayuran, agto alam ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
21: Ikaduhang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
22: Kakilingan, kalilangan, mayahay, igan tata ni. Akong bata, na-admit, ang sakit, kining typhoid, kaduhang gigikuan sa doktor.
7: Oy, typhoid, okay. Pilay ang edad?
22: Lima pagkatuig. Okay. Ikatuwa ang doktor. Nga, upot man ka lang sa hospital niya. Wagid ka kaugan on. Gamay ra kayo. Nga, kinabalaka man ko. Siko ko na huna. Nga, unsa ko palit on. Nakapalit yung Digimax. Tulor agad ka buok. Ang kalunis sa udto. Ako siyang ipainom. Pagkataon-taon. Nangayog pagkaon. Man, dako ikaw pasalamat, Pastor, sa Digimax. Sa imuha.
7: Okay, salamat sa Diyos. So, nakagawas na siya, Igan?
22: Oo, nakagawas. Pagkaugma na yun, igawas din niya. Kaya, nikaon man din siya.
7: So, tulor ka Digimax. Tatutsul. 90 pesos sa imo na gasto.
22: Oh, so yun.
7: Okay na siya karon.
22: Okay na.
7: Okay, igan tata o ba kalilangan?
23: Si Teresa Ahero sa Hingog City.
7: Yes, igan.
23: Magsisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
7: Okay.
23: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, na oil.
7: Okay.
23: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya ligid siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, tapos siya hubang may kanyaplas, nimboto, din na ulian. Then karon, dili naman niya siya makaliyok. Karon, pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang butila, tulo ka buton, o. Karon siya, pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higaanan.
7: Salamat sa Diyos.
23: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kong salamat sa ginuodan na, pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangina ng mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
7: So, Aroma Herbal Oil ka, Igan?
23: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
24: Hope. 98.5 Hope.

0: mo.
1: 98.5 numero
2: damyo sa sunog sa duha ka pa
1: bisyo publiko
3: malungog malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo bahala lang ginagmay basta dili lang yung taon mapasma
1: numero 1 sa musika o galingawan kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon Maunir ato ni nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko
4: o galingawan sa Bukidnon
1: Radyo Kaibigan. Sumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
5: Pilipinas o Bukidnon mayong buntag. Ani ang atong buntag o mga balita nga gihatod kaninyo sa 98.5 Radyo Kaibigan mauni ato ni. Sa Vizimax Plaza pinagpalang kapayo. Gumikan sa iyang 25 ka natural nga mga sagol. Sa mga prutas, mga utanon o mga herbal. Busa garantisadong ibig dibo. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang haplas. GRD Printing Services sa Quezon nga nanimutang business ning syudad sa Valencia. Sa itong mga balita, balitang lokal. Valencia's top one most wanted person. Dakpan sa Cagayan de Oro. 20 anyos nga liborer nga adunay duha ka ihap sa kasong pagpanglugos na dakpan sa kapulisan sa barangay Sumpong, siyudad sa Malay-Balay. Upat ka panimalay ang 43 anyos gidunggab sa iyang bayaw, gumikan sa away sa negosyo sa Libuna, Bukidnon. Senior citizen, aksidenteng napusilan sa iyang regional, mamampamor. Babay nakabsan sa kinaboy, human, damanggaan sa wing van sa Agusan.
1: Radio KB.
5: 1,200 ka Philippine Ducks na driver nga nagtanyag og 50 ka pabiliti. Gipangita sa kapulisan, human ng ulata og mga pasahero nga wala misakay kaniya sa barangay Carmen, Cagayan de Oro.
1: Radio.
5: Wow!
1: Headline.
5: 16 anyo rata kay naalaan og aset. Lolo na masol. Nalumos paday kayas. Gitay og sa magnitude 6.0 nga linog. Sara Duterte. Gibarugan ang Adriaga. House panel giadap ang committee report. Batok ang BP Sara.

0: usa gagatos ka Pilipino gikan sa Gwaid. Nakauli na. Sobra 100,000 ka individual. Napiktuhan sa pagbusikad sa bulkan Mayon. DSWD. Giklaro nga dili libre ang kuryente sa purpis ilawom sa Lifeline Rate Act. Lifeline Rate Subsidy Act of 2022. Rallyista nga nanumbag sa pulis o nanguha og cellphone. Gipangita na sa Manila Police. Senator Tito Soto, ipakumbento may kalabdanan sa competition nga gisang at bato kaniya. Sa sports, unom gatin at teams alang sa NBA Ivan Anisimov. Subling naghari sa Stage 5 sa MPTC Tour sa Luzon 2026. Sa showbiz, Angelica Yolo, absent si House Blessing sa iyang duha kaanak. Balitang nasayod ka ba? Gumikan sa selos, lalaki kipusil sa naong sa kapuyo sa iyang boardmate sa Violeta Ciudad sa Malaybalay.
1: Go Local News.
0: Ay ginaingon, USGG. Ulipon sa Gugmang Giatay.
1: Radio Kaibigan Local News.
0: O karon sa ito mga balita, balitang lokal nga gihatod kaninyo sa Valencia City Water District, pinaagi sa ilang mga Board of Directors o General Manager, Coco Paloga. Nadakpan sa iniusang puwersa sa kapatid person sa siyudad sa Valencia. Sa Legazpi Street, Barangay Cospec, Osaka, 30 City, anyos galalaki, gikan sa lumbo ni siyudad sa Valencia. Adunay warrant of arrest sa duha ka ihap sa kasong pagpanglugos. Nga giluwatan sa RTC Branch 9, siyudad sa Malaybalay nga walay girekomendar nga piyansa alang sa iyang temporaryong kagawasan. Hisayran nga gipangunahan ang mga operasyon sa City Mobile Force Company. Ubos ni Police Lieutenant Colonel James O'Gailan, kauban ang Makabalan BNP o Bukidnon BBO. Kasamtangang gitanggong ang dinakpan sa Maharlika Custodial Facility alang sa tukmang disposasyon.
1: Radio Kaibigan Local News.
0: Sud sa litag sa kapulisan sa siyudad sa Malaybalay, ang usa ka gipangita sa balaod human nga masikop atol sa ilang operasyon batok sa wanted person pasado alas 9:28 sa buntag sa Puroksay, Barangay Sumpong, siyudad sa Malaybalay. Ang dinakpan nga si alias Moon, 20 anyos, ulitao laborer, residente ra usab sa naisgutang lugar o giilang top 3 regional level, top 4 sa provincial level o top 1 sa city level sa wanted person. Gidakop ang naisgutang suspect subay sa gipagawas nga warrant of arrest sa korte niadtong Pebrero 13, 2026 sa kasong qualified rape of a minor, violation of Section 10A of Republic Act 7610 nga nakabase sa RTC Judge 10th Judicial Region Branch 46 gawalay girekomendar nga piyansa ang korte hulib sa ihang temporaryong kagawasan. Sa pagkakaroon ang dinagpan, paslag sa prisuhan sa Malaybalay City Detention Facility.
1: Radio Kaibigan, Radio Kaibigan Local News.
0: Mukabat sa 250,000 ang natalang damyo sa pagkasunog sa upat ka mga panimalay nga naitabo alas 2:55 sa hapon sa Purok 7 South Poblasyon, Maramag, Bukinon. Gumikan sa kadako sa kalayo, nitabang na ang mga bumbero sa Don Carlos o sa mga bumbero sa Maramag aron sa pagpalong sa kalayo. Nitabang usab ang mga pulis sa Maramag Municipal Police Station sa pagsiguro sa lugar o pagdumala sa dagan sa trapiko. Gingong gumikan sa electrical wiring. Ang hinungdan sa maong sunog na nagsumikad sa Pinoyanan ni alias Edmond, 56 anyos. Atol sa insidente, wa diha ang tag-iya sa maong panimalay. Alas 2:25 sa hapon, sa susamang adlaw, gidiklarang fire out ang maong sunog sa kabumbirohan.
1: Radio Kaibigan Local News.
0: Padayon sa atong mga balita sa balitang lokal,

0: Department of Environment and Natural Resources kundi in our Central Visayas o gibana-bana nga 1,200 ka Philippine duck sa mga wetlands sa Pilar o San Miguel. Matod sa ahensya, ang maong mga langgam giisip nga endemic o dinhi lamang makidaan sa Pilipinas bo sa importante ang pagpanalipod sa ilang natural habitat.
1: Radio KPBS Local News.
0: Gimando na sa Philippine Police Regional Office 10 ang paspas kapag pagita sa Osaka driver sa bao-bao nga nangulata o mga pasahero sa Barangay Carmen. Sa taho sa Police Station 4, pek, wa giuyunan sa mga pasahero.

0: Sierra Duterte. Nagkahiusa ang 55 kamyembro sa House Committee on Justice sa ilang committee report nga nagdeterminar sa probable cause sa pag-impeach kang Vice President Sara Duterte. Sa susamang higayon, giadab sa komitiba ang Articles of Impeachment batok kang Vice Presidente Sara Duterte. Ang maong lakang ipasagad to sa House Plenary aron pagbutuhan kung angay ba siyang i-impeach sa House of Representatives of the Philippines sa dili pa kini ipada sa Senate of the Philippines na magporba og impeachment court. Kinumduman nga niadtong Pebrero 5, 2025, unang higayon nga gi-impeach ang Vice Presidente sa Kamara.
1: Radyo Kaibigan National News.
0: Nakauli na sa nasod ang usa ka gatos ka mga Pilipino gikan sa Kuwait. Matod sa Department of Migrant Workers, lakip niini ang 97 ka mga OFW gikan matod pa og 3 ka miyembro sa ilang mga pamilya. Dugang pa sa DMW, nahatagan gilayon ang mga nakauli og financial assistance, medical assistance og transportasyon pauli sa ilang tagsa-tagsa ng mga probinsya aron masuportahan ang ilang pagbalik sa Pilipinas.
1: Radio Kaibigan National News.
0: Mukabat sa 30,522 kapamilya o 102,406 ka-individual ang napiktuhan sa pagbuto sa Mayon Volcano ni Anton Domingo base sa opisyal nga taho gikan sa Office of Civil Defense. Gikan ini 1,438 kapamilya ang temporaryong nagpabilin sa mga evacuation center samtang nagpadayon ang kalihukan sa maong bulkan. Sa kasamtangan, nagpabilin ang Alert Level 3 sa bulkang Mayon.
1: Radio Kaibigan National News.
0: Giklaro nga dili libre ang kuryente bisan sakop sa Purpis matod sa Republic Act 11552 o Lifeline Rate Act of 2022. Ilawom sa maong balaod, diskwento lamang ang ihatag sa kuryente o dili kini automatic ang mahatagan o bisan pa o purpose beneficiary ang usa ka pamilya. Gikan sa provision sa balaod, ang tanang kabus nga pamilya, membro man o dili sa purpose, posibleng makabenepisyo sa diskwento basta ang ilang konsumo dili mula pa sa 100 kWh. Gikinahanglan usab na magparehistro ang mga kwalipikadong beneficiaryo sa ilang electric cooperative aron makadawat sa maong diskwento.
1: Radio Kaibigan National News.
0: Gilusad na sa Manila Police District ang manhunt operation batok sa usa ka rallyista nga giilang nga si Joseph Maliari human giingong nanumbag og pulis og nang snatch og cellphone sa laing opisyal sa Galaw Avenue Manila. Matod ni MPD Director Police Brigadier General Arnold Santiago, dili nila palutson ang gihimo sa mga suspek batok sa mga otoridad og patong-patong nga kasong kriminal ang ipasaka batok sa mga suspek. Gawa sa bagong insidente, na siren nga nilambigit na usab kini si Maliari sa natabong riot sa usa ka rally niadtong September 21, 2025.
1: Radio Kaibigan National News.
0: Gitahasan sa Supreme Court si Senate President Vicente Tito Soto III nga musubmite og kubento kabahin sa gifile nga verified petition for indirect contempt batok niya. Ang reklamo gifile ni Attorney Ferdinand Topacio uban pa og may kalabtanan sa mga pamahayag ni Soto may tungod sa desisyon sa Korte Suprema na nagdeklara nga unconstitutional ang Articles of Impeachment batok ang Vice Presidente Sara Duterte niya doon 2025. Batok sa Korte Suprema, kikinahanglan ang tubag ni Soto aron mahatagan og hustong proseso ang petisyon og matuki ang iyang pamahayag nga giingong nakatandog sa desisyon sa korte.
1: Radio Kaibigan National News.
0: Gikonfirmar ni Senate Ethics Committee Chairman J.V. Ejercito

0: ang pag-dismiss sa upat ka ethics complaint. Batok sa mga senador, lakip na ang usa ka reklamo batok kanihang nga giingong frivolous. Matod ni Ehersito, mahimong i-refile sa mga complainant ang ilang reklamo aron masunod ang gikinahanglang porma o substansya. Gipasabot usab niya nga mo-inhibit siya sa deliberasyon sa reklamo batok siyang kaglingon aron masiguro ang hustong proseso. Samtang gi-defer ang reklamo batok ang senador Bato de la Rosa o gipangayuan siya og gobyerno kabahin sa proposal nga usbon ang Senate rules aron ilakip ang no work no pay policy.
1: Radio KBK National.